0: pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
1: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Love, huwag ka masyadong bumuntot sa nasa unahan mo.
3: Okay lang yun. Para walang maksingit. Sa dami ng tricycle at motor, ang bibilis nila baka maunahan ako.
2: Lab, kapag nagmamaneho, sundin mo lagi ang 3-second rules. Ito ay pagkakaroon ng ligtas na distansya sa sasakyan na nasa unahan mo para maiwasan natin ang aksidente. Abala pa yan.
3: Sige na nga. Pakis nga.
2: Alalahanin mo ang ilang segundo ay malaking bagay para sa pag-iingat sa kalye habang nagmamaneho. Hindi ka naman karerista. Wala naman premyo kung sinong mauna. Hindi ka naman sisikat pag nauna ka. Sisikat ka kapag namatay ka. Ang sahod mo ay para sa pamilya mo, hindi para pang hospital mo. Mas maganda ka, Lab, kapag mabagal lang ang takbo mo. Maging disiplinado, hindi yung tipong maangas sa daan.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
5: Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD ay nagbibigay ng iba't ibang tulong tulad ng medikal, pampalibing, transportasyon, edukasyon, pagkain at tulong pinansyal sa mga pamilya o individual na dumaranas ng krisis. Narito ang pahayag ng ilang residente ng Lucena City na naging benepisyaryo ng AICS program.
6: Para pili sa apo ko, kaya po ako na-pili ng AICS. Yung pong apo ko po ay may sakit noon, mayroon pong bukod sa likod ay nahingi po namin ng tulong sa AICS. Mapit po kami noon. Papasalamat po kami napakarami at noong pong taon na nasa ospital, nakatulong po ang AICS sa amin. Papasalamat po kami na marami sa DSWD.
5: Tinig ni Lori Panaligan.
7: Bali yung pong ayuda na tanggap po namin is pilang baon ng bata sa kahit ng dagdag po na. Maraming po salamat sa pagpili sa akin bilang sa ano ng AX.
5: Tinig ni Marian Cuarto.
8: Ang tulong po sa pamilya sa pang-araw-araw. Maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at ako ay napili sa AX.
5: Tinig ni Alvin Quesala.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
9: Ang ILI o influenza-like illness ay sakit na dulot ng iba't ibang virus at bakterya.
10: Karaniwan sa mga sintomas nito ay lagnat, ubo o sipon, pananakit ng lalamunan, katawan at matinding pagod. Kapag bumahing o umubo ang may sakit, pwedeng maipasa ang mga virus na ito sa ibang tao. Maaari rin itong makuha sa mga kontaminadong gamit gaya ng lamesa o doorknobs. Ang mga pinakanangananib sa ILI ay ang mga nakatatanda, maliliit na bata, buntis at mga taong may ibang sakit o kondisyon.
4: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: May lakad ka pero hindi OOTD ready dahil sa weather? Check muna ang weather alert sa eGov app. I-click ang weather and alerts para makita ang weather forecast, para updated sa panahon at handa ka sa lakad mo. Sa bagong Pilipinas, mas pinadali na. Download eGov app.
12: May eGov ka na ba? Download na!
13: Download na eGov PH Super App.
14: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Importante kay Chikiting ang maging malusog at masigla. Para mangyari ito, kailangang mailayo siya sa mga sakit, katulad ng tigdas. Pamilyar man ang tigdas sa atin, huwag natin itong baliwalain. Noong 2019, ay nagkaroon na ng malawakang measles outbreak sa bansa na nagresulta sa pagkamatay ng maraming bata. Ano nga ba ang measles o tigdas? Ang tigdas o measles ay isang nakakahawang sakit na dulot ng measles virus. Ang tigdas ay isang uri ng airborne infection. Ibig sabihin, ang measles virus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng hangin na inubuhan o binahingan ng isang taong may tigdas at maaaring malanghap ng isang taong hindi protektado laban dito. Mabilis makahawa at kumalat ang tigdas, kaya kailangang ihiwalay ang taong meron nito. Kahit anong edad ay maaaring mahawa awa. Ngunit kadalasan, ang mga batang wala pang 5 taong gulang ang mas tinatamaan nito. Karaniwan sa mga may tigdas ay nakararanas ng mataas na lagnat na may kasunod na sipon, pamumula ng mata, ubo, panghihina ng katawan at pagkakaroon ng mapupulang pantal o rashes na nagsisimula sa likod ng tenga at mukha. Ang tigdas ay maaaring magresulta sa malulubhang komplikasyon, kagaya ng pulmonya. Sinisira ng virus na ito ang daanan ng hininga ng pasyente at pinapahina ang resistensya laban sa iba pang mga sakit. Kapag napabayaan, ay maaari niya itong ikamatay. Nagdudulot din ng iba pang malulubhang komplikasyon ang tigdas, katulad ng impeksyon sa tenga, dehydration dahil sa pagtatae o diarrhea, pagkabulag, at pamamaga ng utak o encephalitis na nauuwi sa panghabang buhay na kapansanan. Walang gamot laban sa tigdas. Bakuna lamang ang pinakamabisa at ligtas na paraan para maiwasan ang tigdas. Dahil dito, nagbibigay ang bawat lokal na pamahalaan ng MMR o Measles, Mumps, Rubella Vaccine bilang bahagi ng routine immunization para sa mga bata dito sa Pilipinas. Kapag may outbreak o banta ng outbreak, nagbibigay ng MR o Measles, Rubella Vaccine sa mga bata na bakunahan na dati o hindi pa para sa dagdag o agarang proteksyon nila laban sa tigdas. Mahalaga din na lahat ng mga bata sa komunidad ay mabakunahan kontra tigdas. Ito ang ating tugon para hindi lalong kakalat ang virus, mapaigting ang proteksyon sa mga bata at masiguro ang herd immunity. May magagawa tayo! Kumpletuhin natin ang bakuna ng mga bata kontra tigdas ayon sa nakatakdang immunization schedule. Pabakunahan din sila tuwing may mass immunization activities sa inyong lugar. Ang bakuna kontra tigdas ay epektibo at ligtas sa mga health centers.
17: Naghahanap ka ba ng trabaho? Tips sa paghahanda ng application letter at resume. Alam mo ba ang basic requirements sa pagka-apply sa trabaho? O baka naman may trabaho ka na, pero may reklamo ka sa management o sa iyong employer? Posibleng testimonya ng matagumpay na empleyado ang hanap mo para sa inspirasyon. Huwag nang mag-alala dahil sagot kita dito sa Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Malatod doon ang sasagot sa iyong mga tanong tungkol sa paghahanap ng trabaho at usaping may kaugnayan sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa. Kasama si Tom Alvarez at mga kinatawan ng mga ahensya at kumpanyang may kinalaman sa pagtatrabaho. Jobs Kita! Trabaho, benepisyo, at iba pa, at iba pa.
18: Okay, oras po natin ngayon. It's 11 minutes after 8 o'clock. Magandang umaga, Luzon City at sa buong Southern Tagalog. It's a very hot Monday morning. Wala po muna tayong tuloy po sa Kapitolyo ngayon dahil very busy si na AI, no? Oo, may mga ginagawa kaya ito sa Kapitolyo. Anyway, the show must go on, so hindi po muna tuloy sa Kapitolyo o tuloy po sa Kapitolyo ang ating mapapainggan at mapapanood ngayong umagang ito. Kami po ay traditional muna, no? Pero kami mapapakinggan sa DWFS 87.9 FM Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena. Okay, nasa FM radio na po kami. So 87.9 po ito, ha? 87.9 sa inyong talipitan sa FM radio. Mga kasama po natin sa Bagayang Teknikal, Ate Josie Gonzalez, si Ate Otoy Evangelista, si Kuya Robin Celis, at lahat po ng staff ng Technical Department. Hindi, sino sa atin sa transmitter site, ate? Si Kuya Ronald Rowe pala. Kuya Ronald, magandang umaga sa'yo at pagbutihin mo dyan ang pagkakalikot sa transmitter site. Napakainit ng panahon. walang mga inaantabayan ng ano, bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Speaking of lagay ng panahon, ating pungunang painggan, ito pong ulat mula po kay Aldsara Aurelio, ang ating weather specialist from Pagasa. Listen to this.
19: Rancho Pilipinas Weather!
20: Magandang umaga, narito ang weather update. Mahinang habagat ang nakakapekto sa western section ng Southern Luzon. Base sa ating mga data, patuloy din ang makakapekto ang mahinang habagat sa western section ng Southern Luzon sa susunod na tatlong araw. Samantala, may nabuong low pressure area kaninang alas 2 ng madaling araw. Kasalukuyan, nasa layo itong more than 2,000 kilometers silangan ng Visayas. Pusiling pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bukas o sa Miyerkules. Base sa ating mga data, may posibilidad na maging bagyo itong low pressure area sa darating Huwebes, September 24 o sa Biyernes, September 25. Ang local warning kapag ito'y nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ay Queenie. Kasalukuyan, wala pang direktang epekto sa ating panahon ngayong araw dahil nakikita nyo po napakalayo pa ang low pressure area sa ating bansa. At sa ating lagay na panahon, maganda at maliwalas ang panahon, maaraw sa Luzon. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa thunderstorm. Ganun din ang inaasahan po natin sa Visayas at Mindanao kung saan ay maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga pulong-pulong pag-ulan o mga biglaang buhos na ulan dahil sa mga localized thunderstorm. Walang gale warning ngayong araw. Isabihin, wala tayong inaasang matataas na alon. Kaya sa mga kababayan po natin, o lalo na ng ating mangingisda na balak pumalaod sa ating mga karagatan, safe naman po dahil inaasahan po natin ang katamtaman hanggang sa maalon ating karagatan, lalo na nasa Luzon. Ang araw sa sikat sa ganap na 5:49 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 5:53 ng hapon. Yan ang update mula sa Pagasa. Ako po si Aldsar D. Aurelio.
18: Maraming salamat, Aldsar Aurelio, sa ulat sa lagay ng panahon. Mula po yan sa Pagasa. Magbabalik po ang ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong alis.
21: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
26: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
27: Maging panatag Pilipinas.
28: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
29: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
30: Alam mo ba na ang paglalaro ng board games ay hindi lang pampalipas oras kundi nakakatulong din sa utak? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na paglalaro ng board games tulad ng chess, Scrabble o kahit snakes and ladders ay nakakapag-ehersisyo ng isip. Pinapagana nito ang memorya, pag-iisip at decision-making skills na mahalaga upang mapanatiling aktibo ang utak. Dahil dito, nakakatulong itong mabawasan ang pagkakaroon ng demensya, isang kondisyon kung saan humihina ang memorya at pag-iisip habang tumatanda.
28: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
29: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
18: Para pawiin ang kalituhan ng mga tao hinggil sa ibig sabihin ng Consumer Price Index at inflation, narito ang pahayag ni PSA Quezon Statistical Analyst J.V. Salcedo tungkol sa mga nasabing termino.
0: Yung Consumer Price Index po, it's isa po ito sa ating indicator na nag-generate dun po sa aming retail price survey. Ang kaibihan po nito dun sa ating inflation rate, yung Consumer Price Index, siya po yung average na pagbabago sa presyong tingi ng ating mga bilihin. Well, yung inflation rate naman po ay yung annual rate of change o yung taon-taon na pagbabago ng ating Consumer Price Index na ina-express natin sa percentage.
1: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

Okay, we're back. Oras po natin ngayon sa buong kapuluan, 19 minutes after 8 o'clock. At sa pagpatuloy po ng ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at iba pa, kayo po ay patuloy na nakikinig sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. May announcement from the Civil Service Commission. Civil Service exam sa March 14, 2027. Okay, hindi mo kayo nakalampas. Application period will be on November 2, 2025. Continuous basis hanggang mapuno ang mga available slots o hanggang sa may iba pang anunsyo ang Civil Service Commission. So, paalala po ng Civil Service Commission, hindi kailangan na mataas ang antas ng edukasyon. Kahit ang mga high school graduates ay pwedeng mag-apply. Ano yung mga requirements? Okay, kompletong naisagutang application form. Passport size, ID, 4 copies po ang kailangan nito. Valid ID, original at photocopy, at examination fee na 500 pesos. So sa lahat po ng gusto mag-self-review, maaari niyong makuha ang kanilang 2027 Master Edition CSC Reviewer. Plus meron pa pong libreng guide kung paano mag-apply kasama ang mga links. Once again, ang Civil Service Examination will be on March 14, 2027. Maghanda na po kayo. Ito po ay para sa professional and sub-professional first batch. Alright? Application period starts on November 2, 2026. Sabi rin po ng Civil Service Commission, ano, kung gusto niyo ng reviewer, i-PM niyo na sila.

0: Dati, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
4: Ayon sa World Health Organization o WHO Hypertension Philippines 2023 profile, tinatayang nasa 14.5 milyong Pilipino na may edad 30 to 79 years old ang dumaranas ng hypertension. Sa kabila ng dami ng kaso, 37% lamang o humigit kumulang 5.3 milyon na pasyente ang nasa regular na gamutan, habang mahigit sa 9 na milyong Pilipino ang hindi pa kontrolado ang kondisyon o hindi pa nagpapagamot. Ayon sa Department of Health o DOH, delikado ang hypertension dahil ito ay tinatawag na silent killer. Kadalasan, wala itong malinaw na sintomas, kaya maraming hindi nakakaalam na mataas na pala ang kanilang blood pressure. Kapag hindi ito na-control, maaari magdulot ng stroke, atake sa puso, sakit sa bato, at iba pang komplikasyong posibleng ikamatay. Paalala ng DOH, mahalagang regular na uminom ng maintenance medicine para sa mga may hypertension at huwag itong ihihinto ng walang payo ng doktor. Bukod dito, mahalaga rin ang healthy lifestyle tulad ng pagkakas.

0: Panayam ng Radyo Pilipinas Lucena kay PSA Quezon Registration Officer Ms. Vanessa Rabuel ay kanyang binanggit ang rebranding na ginawa ng ahensya sa PhilSys ID.
1: Na-promote na rin namin ito dun sa mga social media channels namin, nagkaroon na rin mga advisories, tapos ginagawa namin siya ng mga social card for media promotion. So yung ating PhilID, tatawagin na po natin itong National ID. So ang objective po is para to promote yung wide acceptance po ng and promotion ng National ID, kasi pinopromote na rin po natin yung mga digital National ID and yung tatlong format ng digital ID.
0: Idinagdag pa ni Ms. Rabuel na patuloy pa rin ang mobile registration na isa sa mga estratehiya na ginagawa ng PSA para mas mapabilis ang pagpaparehistro para sa National ID sa lalawigan ng Quezon.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Hoy bes, magbihis ka na. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. 2 PM yun. 2 PM? Hay naku bes, past 3 PM pa magsisimula yan. You know naman, Filipino time. Ha? Ano ka ba, bes? Mas mabuti na yung sumusunod tayo sa oras. Tsaka dapat binabago na natin yung ganyang kinaugalian natin.
4: Tama ka naman, bes. Pero nagtataka lang din ako. Paano ba nagsimula yung Filipino time na yan?
3: Ganito kasi yan, bes. Nagmula ang konsepto ng Filipino time noong panahon ng pananakop ng mga Kastila dito sa atin. Mula sa kanilang malimit na pagdarawas ng mga piging at salo-salo, napansin ng mga Pilipino na parating huli kung dumating ang mga pinakamalagang tao sa lipunan ng Kastila. Dahil dito, nagkaroon ng nasyon sa kaisipan ng mga Pilipino na ang siyang huling darating ang pinakamahalaga. Nang umalis ang mga Kastila sa bansa, nakuha ng mga Pilipino ang kanilang kaugalian na magpahuli upang ipabatid sa nakararami ang kanilang kahalagahan. Magmula noon, bagaman maaga kong gumising, nagpapahuli na rin ang mga kilala at mga may kayang Pilipino sa pagdating sa iba't ibang pagpupulong o mga piging. At nang masakop ng mga Amerikano ang bansa, napansin nila ang pagiging huli ng mga Pilipino, kung kaya binigyan nila ito ng negatibong pakahulugan na hindi marunong magpahalaga sa oras ang mga Pinoy. Tinawag nila itong Filipino time na nakaugalian ng gamitin at naging bahagi na ng kulturang Pilipino magpasa hanggang sa kasalukuyan.
4: Yun pala yun, bes. Nako, dapat talaga mabago na yan.
3: Oo, bes. Kaya noong 1977 ay pinagtibay ang pagpapatupad ng Philippine Standard Time na isang hakbang upang maiwasan na ang negatibong konotasyon ng Filipino time.
4: O siya, bes. Bibilisan ko ng magbihis. Baka mali tayo sa kasal ni na Robin at Kate. No to Filipino time na tayo.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Oras po natin ngayon, 34 minutes after 8 o'clock. Jump sa kita, trabaho, benepisyo at iba pa ay napapainggan sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, the new sound of public service in FM radio. Alam nyo kahapon, Sunday, Sunday, I attended the Quezon Educators' Research Convention o QERC. Ito po ay bahagi ng celebration ng National Teachers Month kung saan ay naimbitahan po si Department of Education Secretary Sunny Angara. At napakahalaga po ng kanyang mensahe no, para po sa ating mga kababayan dito po sa ginanap na convention. At dito nga ay kanya pong in-express na tingnang mabuti, maigi ang mental health care ng mga young learners po natin para mo po ma-prevent ang continuous outbreak of tragic violence sa mga school campuses. This is in light with the allegedly crime committed by a grade 9 student sa Banga National High School sa South Cotabato, which allegedly killed 2 students at nasaktan ng 8 iba pa. Ito po last Friday lang po ito, South Cotabato. And we are all reeling because of this. nakakabahala po talaga at sunod-sunod na yung mga violence na sa iba't ibang mga school campuses

0: na maaari rin pong makaapekto sa mental health ng ating pong mga mag-aral. Siyempre, papasok ka ng eskwelahan, nakala mo, you're one of the safest ano, institutions na pwedeng pasukan ng iyong anak. Pero naandun yung agam-agam, ano, naandun yung takot sa inyong mga dibdib na baka may mangyari dahil nga sa sunod-sunod na insidente ng karasan na nangyayari po sa mga paaralan. So, hindi natin as a parent ay tayo po'y nangangamba sa kanila pong kaligtasan at safety. Ayon kay Secretary Angara, kanya pong hinihimok ang mga kaguruan dito po sa Quezon Province na magtayo ng strong communities in school or build strong communities in the schools dahil na doon po yung root of the mental health problems ng young learners po natin. They're affected by bullies, by their grades and all that stuff na naapektuhan po yung kanilang mentalidad at nagde-deteriorate ang kanilang mental health. At napakahalaga po ng papel na ginagampanan po ng Department of Education at ilang pang pong mga agencies ng ating pamahalaan para po ma-address ang problemang ito. Lalong-lalo na yung cybercrime unit po ng ating mga kapulisan. Ano? Mahalaga po na mas paigtingin pa nila ang kanilang advocacy na ma-wipe out itong mga supposedly groups na nag-i-influence sa ating mga kabataan na gumawa ng masama sa internet. Lalong-lalo yung mga GC. So hindi lamang mga cybercrime unit, mga DepEd o mga iba pang mga agencies of the government. Sa pamilya po natin, mga magulang, maging vigilant na po tayo. Kasi hindi natin alam kung ating anak po ay naiimpluensya na ng mga tao behind these violent groups that instilling the minds of the young learners na gumawa ng masama sa kanilang kapwa. So maganda po itong tinura ni Secretary Angara, no, ng Department of Education. Sana nga ay maging vigilante tayo, o vigilant with regards to this. And hindi vigilante, but vigilant to this. At mapagmasid, mapagmatsyag, patuloy na mag-monitor, and try to build a strong community sa loob ng eskwelahan para po maiwasan ang mga ganitong klase po ng violent activities na nagaganap po sa ating institutions. Minutes after 8, magbabalik po ang ating programang Jobs Kita, Trabaho, Benepisyo at Papa. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Huwag po kayong alis.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: Mare! Mare!
1: Uy, Mare! Saan ang punta mo?
0: Magpapacheck up ako sa OB gyne ko, Mare. Magpapaturok din ako ng tetanus, diphtheria, and pertussis o Tdap vaccine. Malapit na kasi ako manganak eh.
1: Wow! Malapit mo nang makita ang baby mo, Mare!
0: Excited na nga ako, Mare. Kaso may worry ako sa mga bakuna para kay baby. Hindi ko alam kung ano-ano ang mga kailangang vaccine ng anak ko.
1: Naku, wag kang mag-alala, Mare. Maikwento ko lang, noong nanganak ako kay Junior, binigyan ako ng Barangay Health Center natin ng Child Immunization Record. Isa itong card kung saan nakalista ang mga bakunang kailangan ni baby mula pagkasilang hanggang 1-year-old. Pagkapanganak ng baby mo, suggestion ko na dalhin at ipatala mo siya sa ating Barangay Health Center.
0: Ano-ano ba ang mga baksin na kailangan ni baby?
1: Ayon sa website ng UNICEF at batay na rin sa nakalista sa Child Immunization Card ni Junior ko, pagkasilang ng baby mo, bibigyan siya ng Bacillus Calmette-Guerin o BCG vaccine na kontra sa tuberculosis o TB. Kailangan din niya ang Hepatitis B vaccine at ang Pentavalent vaccine laban sa 5 sakit kabilang na ang pertussis. Kailangan ding bigyan si baby ng oral polio vaccine at inactivated polio vaccine contra polio at ng pneumococcal conjugate vaccine o PCV na poprotektahan naman si baby laban sa pneumonia at meningitis. At syempre, babakunahan din ang baby mo laban sa measles, mumps at rubella. Ito yung tinatawag na MMR vaccine.
0: Hala, ang dami pala. Baka malito ako, Mare.
1: Huwag kang mag-alala, Mare. Bukod sa pangalan ng mga bakuna, nakalista rin sa Child Immunization Card kung kailan ibibigay kay baby ang bawat dose ng bawat bakuna. May espasyo rin dito kung saan isusulat ang petsa kung kailan tinanggap ni baby ang bawat dose ng bawat bakuna. Hindi ka malilito, Mare.
0: Eh, magkano naman kaya ang mga baksin na sinasabi mo, Mare?
1: Libreng-libre ang mga bakunang ito sa barangay health centers.
0: Naku, buti na lang nakita kita, Mare. Salamat sa mga impormasyon, ha?
1: You're welcome, Mare. Ang barangay health workers naman natin, handa ring ipaliwanag sa ating mga nanay ang mga bakunang ito. Osha, ingat kayo ni baby mo, Mare, ha?
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinahayag ng Malacañang na may basehan ng mga binibitiwang salita ni Defense Secretary Gilbert Teodoro patungkol sa China. Kabilang dito ang ginawang pag-arap ni Teodoro sa Seoul Defense Dialogue sa South Korea kung saan ay inaayulat ang tagpong may naiabot na note sa kalihim na mula Chinese Defense Attaché sa South Korea. Dito tinuligsa rin ni Teodoro ang paraan ng pagpapadala ng mensahe. Sinabi na hindi lamang nito ipinapakita ang hindi pagkilala sa international law, kundi maging ang kawalan ng respeto sa host country na South Korea at sa forum. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang nalabag si Secretary Teodoro at bagkos ay naayon sa batas sa mga pahayag nito para sa interes ng Pilipinas. Opisyal anya ng pamahalaan ang kalihim na dapat lang ipaglaban ang karapatan ng bansa sa maritime rights ng Pilipinas, particular sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Ang kanyang ginagawa lamang ay naaayon sa ating karapatan, naaayon sa batas. At isa po siyang opisya na dapat ipaglaban kung ano lang po ang interes at karapatan ng ating mga kababayan at ng ating bansa.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mas mahigpit na pananagutan sa gun safety ipinanawagan sa kamera. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinusulong ni Bukidnon Representative Audrey Zubiri ang mas mahigpit na pananagutan sa mga may-ari o nagmamay-ari ng baril at pagsusuri sa mga patakaran ng pagtatago nito. Ito ay kasunod ng madugong pamamaril sa isang paaralan sa South Cotabato. Ayon kay Zubiri, ang insidente sa Banga National High School ay patunay na kulang ang mga kasalukuyang hakbang upang matiyak na hindi maaabot ng mga bata ang mga armas. Giit ni Zubiri, responsibilidad ng bawat may-ari ng baril na tiyakin ligtas ito laban sa mga menor de edad dahil ang simpleng kapabayaan ay maaaring magdulot ng trahedya. Nilino naman ang mambabatas na hindi nito pinupuntirya ang mga responsableng gun owner kundi nais lamang siguruduhin na may kaukulang pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Senator Erwin Tulfo nanawagan ng agarang kompensasyon sa mga biktima ng MV June Aster. May ulat si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nanawagan si Senator Erwin Tulfo sa gobyerno na nag-aksyonan ang kompensasyon para sa mga biktima ng MV June Aster tragedy sa Coron, Palawan. Ayon kay Tulfo, hindi dapat pabayaan ang pamilya ng mga nasuwi at nawawala matapos masunog ang barko noong September 9. Hinimok niya ang Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority o Marina na pabilisin ang imbestigasyon at papanagutin ang operator ng barko. Iginiit ng senador na dapat agad matulungan at mabigyan ng patas na kompensasyon ang mga biktima at kanilang pamilya. Nangako rin ang senador na dadalhin niya sa Senado ang issue para igiit ang pananagutan at mga reforma sa maritime industry. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mga nagtatrabahong kapos ang kita, mas dapat unahin sa pagbibigay ayuda. Ayon po yan sa House Leader. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naniniwala si Deputy Speaker Janet Garin na dapat mapunta ang ayuda sa mga nagtatrabahong Pilipino na hindi sapat yung kita para matugunan ang tumataas na gastusin. Ayon kay Garin, hindi dapat maging dahilan ang mga programang ayuda para tuluyang umasa ang mga taong may kakayahan namang maghanap buhay. Kabilang sa dapat matulungan anya ay yung mga minimum wage earner at iba pang manggagawang mababa ang sahod gaya ng kasambahay at caregiver. Sabi ni Garin na maaaring magsilbing suporta ang ayuda sa mga pamilya nagsisikap kumita ngunit hindi sapat yung kanilang sahod para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Git ni Garin, dapat hikayatin ng gobyerno ang mga benepisaryo na maghanap buhay habang nagbibigay ng kinakailangan tulong sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: DICT iginiit ang zero tolerance sa korupsyon. May ulat si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tiniyak ng Department of Information and Communications Technology ang zero tolerance ito pagdating sa korupsyon at mga hindi gumaganang kontrata sa ilalim ng Free Wi-Fi for All program. Ayon sa DICT, pinalakas ito ang monitoring at accountability mechanisms ng programa para maprotektahan ang pondo ng bayan. Kabilang sa ipinatupad na hakbang ang mas mahigpit na pagkapatupad ng service level agreements, mas pinaigting na contract management, regular na internal audit at masusing validation ng performance performance ng mga service provider. Nagpatupad din ang ahensya ng procurement reforms na naglayong maging mas transparent ang gastos at mapababa ang connectivity costs. Ayon sa DICT, pribadong contractors na nangangasiwa sa infra deployment habang mahigpit na minomonitor ng ahensya ang performance ng mga ito. At anumang ulat tungkol sa hindi gumagana o inactive na sites ay agad isinasailalim sa technical audit. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan po ang mga balita sa oras na ito. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV!
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambe Malolis ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
10: Oras po natin sa buong kapuluan, it's 3 minutes after 9 o'clock.
11: Sulong Southern Tagalog, Southern Tagalog, Sulong Southern Tagalog.
10: Well, magandang umaga, Lucena City, sa buong Southern Tagalog. It's a beautiful Monday morning. Oras po pala natin, 10 minuto makalipas ang ikasyam ng umaga. Kasama po natin sa Baging Teknikal, sa ating Master Control, walang iba kundi si Ate Otoy Evangelista, Josie Gonzalez, at Kuya Ronald Rowe sa ating Transmitter Site. Well, napakaganda po ng ating topic ngayong umagang ito. Ano? Mamaya po at pong i-introduce ang ating guest for this morning's program, ang Sulong Southern Tagalog, dito po sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena, the smooth sound of public service in FM radio. Nasa tingin na ba sila, ate? Nasa Zoom meeting na sila? Wala pa rin. Okay, anyway, ang pag-uusapan po natin ay napakalaga po nito, lalong-lalo na po sa ating iba't-ibang agencies of the government. At ganoon din po sa mga mamamayan po na tumatangkilik sa mga serbisyo ng ating pong mga ahensya sa pamahalaan. So we'll be talking about ARTA. Pwede na po ba itong ARTA? Anti-Red Tape Authority. Mamaya po pag-usapan po natin yan. Ano po yung advokasya ng ARTA at marami pong iba. Anyway, welcome na po natin sa ating programa. Walang iba kundi si Sir Dennis Nebrejo from PIA Mimaropa. Magandang umaga sa iyo, Sir Dennis. Long time no look.
12: Yeah, magandang umaga Sir Tom at Ma'am Cecil at sa lahat po ng mga taga-subaybay natin. Welcome po muli sa Sulong Southern Tagalog at medyo magandang panahon ngayon na sabi mo nga Sir Tom, dito mainit ang lagay ng panahon ngayon at marami rin mga activities ngayon nagaganap dito sa Kapitolyo naman ng Marinduque, Sir Tom.
10: Okay, maraming salamat Sir Dennis. Mula naman po sa PIA Calabar Zone ang ating pong Information Officer, Ma'am Cecilia Cambe-Malones.
13: Yes, isang magandang Monday muli sa ating lahat. At gaya nga ng sabi ninyo, it's a bright new Monday. Walang ulan at maayos ang panahon ngayong umagang ito. Hopefully ay magtuloy-tuloy para mas marami pa tayong ma-accomplish. At ngayon nga ay panibagong episode ng Sulong Southern Tagalog. Kaya naman, sa ating mga taga-subaybay, tutok na po sa ating makabuluhang talakayan ngayong umaga kasama ang ating panauhin. Kaya mula dito sa regional office ng PIA Calabarzon, ako po ang yung lingkod, Cecil Maloles. Sir Tom?
10: Yan. Ma'am Cecil, Sir Dennis, nakong busy-busy tayo last week. Ano? Dami sila doon sa Ma'am Cecil, daming affair. Event na dinaluhan bukod pa sa kanyang kapiyan sa PIA ito sa Lucena City. Natutulog ka pa ba, Ma'am Cecil?
13: Yes, Sir Tom. Alam mo, parang... Oo, pero parang masaya naman ako kasi yeah, maraming na-accomplish. Ayan, maraming tayong na-meet na mga bagong
10: kakilala.
13: Partners. Ayan, kaya mas nabibigyan tayo ng opportunity para sa paghahatid natin ng napapanahon at makabuluhang impormasyon para sa ating mga kababayan.
10: Yes. Ma'am, nandiyan na po ba ating bisita, ate? Nandiyan na. Okay, Ma'am Cecil, sige po. Atin pong i-introduce na ating special guest ngayon pong umaga sa Southern, Sulong Southern Tagalog. Go ahead po.
13: Yes, this morning, atin pong i-welcome sa Sulong Southern Tagalog ang Regional Head ng ARTA Southern Luzon. Please welcome Dr. Carl Joseph D. Sanmocte. Magandang umaga po, Doc.
10: Magandang umaga, Doc Carl.
14: Hello, good morning.
10: Ayun, wala pa tayong video ni Doc Carl. Hindi pa yata naka-open ang camera. Doc Carl, naka-off pa po yung ano nyo, yung video nyo. Hello po, Doc Carl.
13: Baka inaayos pa siguro nila, Sir Tom.
10: Anyway, maganda po pag-uusapan natin ngayong umaga. Ma'am Cecil and of course, Sir Dennis, ano, habang hinihintay po natin nating bisita ngayong pong umagang ito, kumustahin ko naman yung naging activity mo last week, Ma'am Cecil.
13: Last week, for Monday, meron tayong... Diyan sa provincial capital, diba? Kita-kita tayo doon sa September 14 na handog ng Pangulo.
10: Yeah.
13: Oh, yes, 'di ba? It's and tayo simultaneous pati sa ibang ibang provinces, ibang regions. Ayan, lahat tayo ay nag-cover, nag-participate tayo doon sa handog ng Pangulo. And sa Quezon alone, ilan ang venue natin, Sir Tom? Tatlo.
10: Oo, iba't ibang bayan yun.
13: Yes. Mm-hmm. Iba't ibang venue. And then, Tuesday yun, meron akong kapihan sa SLSU.
10: Wow.
13: Sa Lukban naman yun. Yeah.
10: At na-featured dun yung mga technologies, ano? New technologies, yes, ng ating mga mag-aaral. Ano? Napakaganda. Sir Dennis, sa inyong lugar, kumusta?
12: Dito naman sa amin, Sir Toma, of course, siyempre, tulad din ng mga ibang mga provinces ay sa Kapitolyo. So may activity dito, mga activities dito sa Kapitolyo. At ako naman, na-assign naman ako doon ako sa Santa Cruz. sa bayan ng Santa Cruz, no? At dahil sabi nga ng iba natin mga government agencies ay madalang doon magkaroon ng mga ganung mga opportunities, no? Yung may mga jobs fair, yung mga pamimigay, pamamahagi ng mga ikangay from the national government, no? At yun ay nabigyan nga natin ng katugunan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan, especially dun sa bahagi nga ng Santa Cruz ay may mga amdole, maraming pinamigay doon, o mahigit 6.3 million.
10: Wow.
12: Yung naipamahagi nila mga nero, no? Mga para sa ating mga kababayan doon.
10: So, mamaya, pag-usapan natin
12: marami din mga pinamigay.
10: Oo. Pag-usapan natin yan mamaya, Sir Dennis. Ano? Okay, ating pong introduce muna, Ma'am Cecil, ang ating pong panauhin ngayon po mga ginto sa ating programa.
13: Yes, ngayong umaga, we are very happy na kasama natin ngayon si Dr. Carl Joseph Sanmocte, ang Regional Head ng ARTA Southern Luzon. Magandang umaga po at welcome po sa Sulong Southern Tagalog.
14: Magandang umaga sa inyong tatlo. Maraming maraming salamat for having the Anti-Red Tape Authority Southern Luzon.
10: Okay. Guwapong-guwapo si Sir si Doc Carl. Doc Carl, kumusta po kayo?
14: Mabuti po, mabuti. Marami po tayo. Kanina napapakinig ko, nagkukwentuhan kayo about how your week passed, no? Yung nagdaan linggo. At syempre, tayo ay patuloy na nagsaservisyo sa ating mga kababayan dito sa Southern Luzon pagdating sa pagsusulong ng ease of doing business and efficient government service delivery.
10: Yan, pag-uusapan po natin yan ngayong umaga, Doc Carl. Bago ang lahat, ano, Ma'am Cecil and Sir Dennis, unahan ko na kayo. Ako na muna magtatanong kay Doc Carl at ikalawahan muna Ma'am Cecil po after me. Doc Carl, ano po ba itong Anti-Red Tape Authority para po sa kabatiran ng ating mga kababayan? At ano po yung mandato nito, Sir Doc Carl?
14: Ang Anti-Red Tape Authority ay isang ahensya ng gobyerno directly under the Office of the President. Of course, tayo ay pinangungunahan ni Secretary Ernesto V. Perez, no, na siyang ating Director General. Ang mandato ng ARTA ay siguruhin na ang mga proseso sa gobyerno ay mabilis at kung ano ang sinabing takdang oras ay nailalabas ang mga dokumento sa nakasaad na mga oras, no? At siguruhin natin na magiging maganda yung customer experience ng ating mga kababayan kapag sila ay nagtatransact sa government agencies. Kasabay syempre nito yung pagpapabuti natin nung pagninegosyo, no? So ang nais ng Anti-Red Tape Authority, ang nais natin sa ating pamahalaan ay ang mga negosyante sa pag sila ay magre-register or magre-renew ng kanilang mga permits, magtatayo ng negosyo, ay mabilis, no? Mabilis at epesyente yung ibinibigay na serbisyo ng pamahalaan sa kanila. Nang sa gayon, tayo ay maka-attract pa talaga ng mga investors, no? Whether they be foreign or local man ang mga investors, matuwa sila na magnegosyo sa ating mga kanya-kanyang lugar.
10: Thank you so much, yes. Doc Carl. Ma'am Cecil?
13: Oo. Yes, Sir Tom and Doc, ibig sabihin nito parang domino effect, ano, Doc? Kapag maganda ang servisyong ibinibigay ng ating pamahalaan ay maganda rin yung ibinabalik ng kagaya na sinabi nyo ng mga business owners and mga investors. So, Doc, sa part ng ARTA, paano po natin nasisiguro na ang mga servisyo ng gobyerno ay mabilis, simple at hindi nagpapahirap sa ating publiko?
14: Yan, meron tayong mga mekanismo para masiguro natin, no, na mabilis ang mga transaksyon sa gobyerno. Una na dyan yung tinatawag na Citizens Charter. Lahat ng mga government agencies ay required na magkaroon ng Citizens Charter. Ang Citizens Charter, ito yung mga nakikita natin kadalasan in the form of tarpaulin or minsan naka-TV, naka-television, kung saan sinasabi ano ba ang mga ibinibigay na services ng government agencies. Ano ang requirements na kailangan, magkano ang dapat bayadan, ano ang pagdadaan ng step, at gaano katagal ipoproseso ang nasabing transaksyon. Napakahalaga ng Citizens Charter because this is ang tawag natin, no, parang service level agreement. Agreement ng gobyerno, ng nasabing ahensya at ng transacting public. Nang sa gayon, may setting of expectation na sa loob ng 3 araw, lalabas dapat yung aking nare-request. Sa loob ng 7 araw o 20 araw, lalabas yung aking document. So, yan yung isa sa ating pamamaraan, institutional mechanism natin para masiguro na mabilis, no? Lahat, no? Lahat ng government employees ay susundin kung ano ang nakasaad sa Citizens Charter.
12: Okay, maraming salamat, Doc. Doc, good to see you again. At Doc, ay ano nga pala, no? Kanina nabanggit nga ako yung about yung services po ng ating pamahalaan. So what if kung doon sa mga time na binigay o yung ika nga ay allotted time para doon sa ma-accomplish nila yung mga pangangailangan nating mga kababayan at hindi nila na-meet. Halimbawa sabihin eh, ay sir, inahanap pa ho namin yung mga documents ninyo, baka pwede ho kayo bumalik bukas o sa, may mga duration po ba Doc kung hanggang kailan na pwede po bang makapaghintay o mabigay ng solusyon yung pangangailangan ating mga kababayan? Doc?
14: Nakasaad sa RA11032, merong maximum processing time para sa iba't ibang uri ng transaksyon. Maximum processing time for simple transaction ay 3 working days.
10: Mm-hmm.
14: Kapag complex transaction ay 7 working days. Kapag highly technical transaction ay 20 working days. Yan yung maximum, no? Pero pag kayo ay pumunta sa mga ahensya ng gobyerno, minsan makakakita kayo ng mas mababa pa sa 3 working days. Minsan i-declare nila na in 1 working day, kaya mo na talaga agad yung makuha. Yun ang susundin kung ano ang nakasaad dun sa Citizens Charter, no? So, kaya we educate, no, pinapamalita natin sa ating mga tagapakinig, sa lahat ng mga ating mga taga-subaybay, yung kahalagahan ng Citizens Charter kasi yan ang iyong sandata, no? Yan ang iyong angkla kung sakaling mayroong kamang makita na irregularidad halimbawa. So kapag may ganyan kang inconvenience na maranasan, nakalagay ay 1 day, for example, hindi lumabas ang iyong nire-request na dokumento, ang una mong gawin ay i-inform sila, no, ang nasabing ahensya tungkol sa iyong kaalaman na pwede mong respectfully sabihin na, "Ma'am, sir, nakita ko nakalagay ay 1 working day, tapos na ang 1 working day, hindi pa rin po lumalabas. Ay, bakit po ganoon?" No? Kung ikaw ay hindi masatisfy sa kanilang sagot, no, pwede ka ngayong pumunta sa Anti-Red Tape Authority at kami ang tutulong, no, sa ating taong bayan para to get to the bottom of things, no, mapakinggan ang rason ng nasabing agency at kung sakaling may mapatunayan natin na mayroong paglabag ay mabigyan ng kaukulang parusa na nakasaad rin naman sa RA11032.
10: Okay. Dr. Carl, can you give us a concrete example of transactions involving highly technical po?
14: Okay, ang mga highly technical transactions, ito yung nangangailangan ng malalim, no, na pagsusuri, pag-aaral ng mga masasabi nating experts on certain field. Kadalasan dito, classic example, mga legal opinions, no. So ito would really require na noong highly technical expertise ng ating mga lawyers sa mga engineering works, no, sa kadalasan kung may mga ire-request man yung ating mga transacting public, no, kadalasan na mga, for example, as to pagpapareview of a certain project, no, sa mga local government units, mga barangay kadalasan pumupunta sa who are seeking the assistance of their mother or father local government unit, no, ay they are exercising, no, the highly technical transaction because it will involve the expertise of the engineers, no. Ang maganda dito, Sir Tom, no, Ma'am Cecil, Sir Dennis, ang nagtatakda kung ito ba ay simple, complex at highly technical ay government agency. So kapag sinabi nila na sa kahit nga means kahit makita mo yung Citizen Charter, makita mo 6 days, alam mo na agad na nandoon siya sa complex transaction. Yung government agency itself is treating it not as highly technical transaction but merely as a complex transaction. So maganda lang ang lagi kong bilin, no, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga napupuntahan. Ang iyo talagang tingnan na lamang dyan, Citizen Charter, no? Hindi dapat sila mag-veer away, no, or tumaliwas, no, sa kung ano ang nakasaad sa na timeline sa Citizens Charter.
10: Is there such a thing as automatic approval, Doc Carl?
14: Meron rin pong nakasaad sa RA 11032 na automatic approval mechanism. Pero yan po ay may proseso pa rin pinagdadaanan, no? Pagdating sa Anti-Red Tape Authority. So kapag kompleto mong naisubmit ang lahat ng requirements, nakapagbayad ka, meron kang proof ng iyong payment, at na hindi, no, na ilabas sa sinabing oras sa Citizens Charter, by virtue of operation of law, your transaction is automatically approved, no? Okay. Pero yan po ay kumukonsulta pa rin kadalasan yung mga members ng transacting public sa Anti-Red Tape Authority. Meron pong procedure pa rin diyan ang Anti-Red Tape Authority to apply the automatic approval mechanism.
10: Okay. Ma'am Cecil.
13: Yes, kaugnay pa rin po niyan, Doc Carl. Tanungin ko lang po, yung nabanggit po natin na citizen charter ng bawat ahensya, ng bawat opisina, ito po ba ay dumaan sa inyong review and approval po ng ARTA bago po ito ipatupad o ipascale nitong mga ahensya?
14: Ayan, so na ang Anti-Red Tape Authority, isa sa sinisiguro natin, Ma'am Cecil, is yung mga government agencies, bago sila mag-update ng kanilang citizen charter. Kasi ang citizen charter ay output, no, produkto ng anong proseso, yung tinatawag natin na re-engineering. Mm-hmm. So yung re-engineering, tinitingnan ulit ng mga government agencies, ito pa rin nga ba, ito bang requirement na ito ay applicable pa rin nga ba? Baka ito ay panahon pa na napakatagal na, hindi na applicable sa panahon natin ngayon. So bahagi yan ng ginagawa ng Anti-Red Tape Authority. At ang role, no, ng mga government agencies, of course, we recognize their competence, no, on their specific mandate. So ang role ng Anti-Red Tape Authority ay maisubmit yun sa amin, okay? At yun ay i-recognize namin na baga presumption of regularity, ito'y kanilang pinag-aralan bago nila ipaskill. So ang requirement lang po natin talaga dyan ay maisubmit sa Anti-Red Tape Authority. Pero yan rin, Ma'am Cecil, nire-review rin ng Anti-Red Tape Authority. Nga lang sa sobrang dami, kasi covered rin ng Anti-Red Tape Authority ang mga barangay. At kahit ang barangay ay required magkaroon ng Citizens Charter. Sa sobrang dami, no? Yeah, opo, kahit mga barangay, covered po natin yan. Ang hindi po covered ng Anti-Red Tape Authority ay ang legislative branch of the government, judiciary, constitutional commission. But all other agencies in the executive department, including LGUs, water districts, state universities and colleges, government hospitals, yan po ay covered ng Anti-Red Tape Authority.
13: Thank you po. Ayan.
14: Maraming pagkakataon, Ma'am Cecil, yung mga government agencies, they would seek our technical assistance. Mag-update sila ng Citizens Charter. So para ho ba kaming mga advisor, no, sa thesis advisor, kumbaga, 'di ba? Meron silang manuscript, papa-check nila sa amin, we will give our comments, no. And then they would eventually adopt it, no, or if they think na hindi rin applicable yung aming comment, end of day sila rin po ang makakapagsabi talaga kung ano nga ba yung optimal na ilagay sa kanilang citizens charter.
13: Mm-hmm. Kung doable o attainable, ano, Doc Carl,
14: yes,
13: yung kanilang mga inilalagay.
14: Tama. Ayan po, ang atin pong watch out lang dyan ay hindi po sila lalampas doon sa prescriptive time per category. So kung ito naman talaga ay simple transaction, again, ang maximum lang dyan, 3 working days lang dapat. Ano po? And so on and so forth.
13: Ayun, hindi dapat mako-compromise yung ano natin doon, yung nakatakdang araw doon sa mga simple transaction na, Doc Carl. Sige po.
14: Tama po.
13: Sir Dennis?
10: Sir Dennis?
13: Ay,
10: nawala ba?
13: Para nagkaroon ng technical problems.
10: Oh, anyway, marami pa akong tanong kay Doc Carl, ano? Doc Carl, may mga pagkakataon po ba na humingi ang isang kawani ng gobyerno nang wala naman po dun sa nakalistang citizens charter ng kanilang ahensya na dokumento? Yung po ba'y may may kaparusahan o ano po ang pwedeng gawin doon ng ARTAS, Doc?
14: Yes po, opo. May marami tayong mga complaints na natatanggap pagdating dyan. Ang tawag natin dyan ay imposition of additional requirement not stated on the citizen's charter, no? Pag, kasi

0: it pays, no, malaking bagay na mabanggit mo yun sa kanya, na makita niya na alam mo ang iyong karapatan, no, alam mo, no. And of course, lagi ko ang bilin, we tell it respectfully, no, just as the government is expected to respect, no, our transacting public. I think it goes both ways. And kung sakaling hindi kayo magkaunawaan, no, kung sakaling kayo ay hindi magka-align pagdating sa bahagi na 'yan, pwede ka ngayong mag-reach out sa Anti-Red Tape Authority, no. Pwede mo kaming lapitan, pwede mo kaming i-email, o meron tayo sa eGov app, nandoon yung ARTA, pwede ka roong mag-file ng iyong kukulang complaint. At ang gagawin ng Anti-Red Tape Authority, yan po ay aming papapag-aralan, no. Dito po sa Southern Luzon, no, at least in my region, Calabarzon, Mimaropa, kaya kami magkasama nung last week ni Sir Dennis, no, at Bicol, yan po ay ating pag-aaralan. At sa loob lamang ng 6 na araw, no, at least in my region, no, in less than 6 days, kami ay nakakapag-issue na ng assessment. Makikita na agad namin kung merong merit ba yung sinasabi ng ating complainant. Ang ating pong gagawin dyan, bibigyan natin ng pagkakataon yung government agency to respond. At kung ano man ang kanilang response, ibibigay natin sa complainant, at saka natin sasabihin sa kanya na, okay, ikaw ba ay nasatisfy o ikaw ba ay hindi nasatisfy? Kung hindi ka nasatisfy, magpo-proceed tayo to the litigation proper, no? Ito yung tayo ay mag-file na ng kaukulang kaso laban sa nasabing government employee. Alam mo, Sir Tom, maraming pagkakataon sa ating tulong ay na sa ating pag-endorse, no, doon sa nasabing government agency, upon their deeper study, nare-rectify nila, no, nare-rectify, inaayos na agad nila yung concern, no, ng nasabing ng nasabi nating kliyente. So marami tayong mga ganyang pagkakataon na natatanggap natin. And again, no, ang pag-impose ng requirement na wala sa Citizens Charter ay malinaw na paglabag sa Republic Act 11032.
1: Ayun, Doc Carl, bago tayo tumungo kay Sir Dennis, ano, follow-up ko lang question, ano. Pwede ba natin, one of the most frequently asked questions, pwede ba natin ireklamo yung mga masusungit at sa mga hindi nag-aasikasong kawani sa ating po mga mamamayan, Doc Carl?
0: Pwede po, no? Pwede. Dito po sa Anti-Red Tape Authority, meron tayong no wrong door policy. In fact, marami kaming mga concerns na bagamat labas sa mandato ng ARTA, aaksyonan pa rin po natin yan. Kapag po may mga ganyang pagkakataon na nakita namin na inilapit sa ARTA, hindi namin basta sasabihin na, ay siya, punta na lang po kayo dito, no? At ito ang makaka-assist sa inyo, no? So what we will do, we will still process it and we will still issue a formal document. Ang ARTA mismo ang magre-reach out sa nasabing government agency with proper transmittal. Pakitulong-tulungan po ito kasi yung concern niya, mas tutulungan niyo po siya. So may mga ganyan po tayong pagkakataon. Kadalasan, no, Sir Tom, kapag mga masungit, yan ay under ng RA 6713, yung Code of Ethics natin sa government, no? Code of Ethics. So may procedure naman tayo dyan, eh. Supposedly kasi pag mga masusungit, yan ay sa mismong agency, meron tayong mga investigation committee dyan na dapat silang mag-aksyon pagdating sa mga ganyan. Alam mo, Sir Tom, Ma'am Cecil, Sir Dennis, pag kayo'y naka-experience ng masungit, ang una ninyong hanapin, feedback form ng nasabing government agency. Yung mga feedback form na yan, mandatory yan, minomonitor ng ARTA. Yung feedback form, pwede mo doon sabihin happy ka ba or hindi sa iyong naging karanasan. And then, yung feedback form na yan, on a monthly basis, ang government agency, kinokolekta yan at dapat pinag-uusapan yan ng kanilang Committee on Anti-Red Tape. So makakaasa ang ating transacting public na yung inyong mga comments na ibinigay ninyo sa nasabing government agency, yan ay ma-actionan. Ano, ma-actionan? At least, mare-remind yung nasabing government employee na, uy, matare ka raw ng araw na ito. Mainit daw ang ulo mo, sinimangutan mo. Ano? So, bahagi po yan ng ating mga advokasya dito sa Anti-Red Tape Authority. So, pag may ganyan kayong karanasan, hanapin mo ang feedback form. Ano? Kung hindi ka pa masatisfied doon, punta ka sa ARTA, tutulungan ka namin.
1: Okay.

0: Sir Dennis?
1: Sir, what if kung halimbawa, eto bago pa yung aking question na follow-up lamang po ako, what if kung yung form na sinasabi nga po ninyo ay yung feedback form ay wala po, kung minsan ay kahit maghanap ka ay wala doon, walang mga naka-display, may violation din po ba sila doon na Doc Carl?
2: Pwede nila, ang tawag natin dyan non-compliance. Ano, mm-hmm. Non-compliance ang may tuturing natin yan. Sa mga ganyang pagkakataon, all the more na dapat mo siyang ilapit sa anti-red tape authority kasi nawawalan ka ng pagkakataon para, ng oportunidad para erase ang iyong concerns. So, pwede all the more na pwede mo siyang sabihin sa ARTA, dalawa, yung nakita mo, hindi naging maganda yung karanasan mo, sinimangutan ka, okay? Padangalawa, naghanap ka ng feedback form, wala silang feedback form. Ang gagawin natin dyan, hindi lamang yan simpleng referral, no? Or parang paper endorsement. Ang gagawin natin sa mga ganyang pagkakataon, iniimbestigahan natin yan. Sa ARTA, sa Anti-Red Tape Authority, meron tayong mga special investigators. So ito yung mga investigador natin, hindi sila nagpapakilala na taga-ARTA. Minsan, naka-short, pupunta sa government agency, i-check, no? Kung siya nga ba talaga, wala nga ba talagang feedback form, i-verify talaga natin yung allegation ng complainant. So, yung ginagawa ng Anti-Red Tape Authority is a combination ng dalawang bagay. Yung empowerment, nagtuturo kami sa mga government agency, pero at the same time, may enforcement function. Ibig sabihin, yung nakikita nating non-compliance, nag-i-issue tayo dyan ng notice of warning, show cause order, at kapag kinakailangan, pagpa-file ng necessary charges against the government office or the government employee.
1: Okay. Sir, ngayon po sir, sa pagdami naman ng online government services, paano po nakakatulong ang digitalization sa pagpapabilis ng serbisyo at pagbawas ng red tape?
2: Nako, Sir Dennis, malaking tulong yung digitalization. Diba, mas bumibilis talaga, no, yung ating mga transaction when we go digital. Bakit? Hindi mo na kailangan pumunta sa mga government agencies physically, no? Or at the very least, nababawasan yung step na pupunta ka. Alam naman natin, yung isang araw na pumunta ka, pumila ka, nawawalan ka ng kita, di ba? Sayang ang oras, nawawalan ka ng kita, nainitan ka pa, ang tawag nga natin dito sa Batangas o sa Calabarzon, nabanasan ka pa, ano? Nabanasan, nainitan ka pa. So, di ba? Mabanas. So, malaking bagay when we go digital. Tayo ay we can apply online, pay online, and get our requested documents online. So, ang ARTA, katuwang ang DICT, ay nagtutulungan, no? Para ma-push natin yung digitalization across government agencies. Marami na tayo, to be fair, no? Ang dami na nating government agencies who have transactions na digital na and online, no? Pwede ka nang mag-apply online. Ang isang classic example natin dito would be the eGov app, no? So sa eGov app, nariyan ang Anti-Red Tape Authority. In fact, sa pag nga ikaw ay magre-reach out sa ARTA, I would say, no, dito sa Southern Luzon, maybe 90 or 95% are all online transactions, no? Hindi pumupunta, nagre-request ng assistance via email lamang, no? Tatawagan namin via email lang rin ang padalahan ng dokumento. We do not require them actually to be here dito sa Batangas City, no? Kasi may mga taga Bicol, taga Palawan, for example, Marinduque, 'di ba? So, mga taga malalayong lugar, di nyo po kailangan pumunta physically sa ARTA para hingin ng aming tulong via email or via eGovPH app. Pwede nyo kaming i-reach out at kami naman ay magre-reach out rin sa inyo.
0: Okay, Ma'am Cecil, pag-iwan ka muna ng question kay Doc Carl, tayo magbe-break ng panandalian lamang naman po at bago sagutin yung question nyo ay mag-break po muna tayo. Sige po, Ma'am Cecil, go ahead with your question po.
3: Yan, I was about to ask din si Doc Carl regarding doon sa mga intervention na ginagawa ng ARTA pagdating sa pagpaparehistro ng ating mga kababayan din sa eGov. Sir, if you have the data, baka pwede niyong i-share sa amin at the moment kung ilan na po ang servisyuhan nitong ating eGov at maging ng mga services and program na ginagawa ng ating ARTA kung meron po kayong datos.
0: Okay, yan po isasagutin ni Dr. Carl. Makalipas lamang po ang ilang paalala. Babalik po kami madali lamang po. Dito po sa Sulong Southern Tagalog.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!

0: Pakinggan si Ms. Angela Grace R. Wagan, ang Supreme Student Council Society of the Philippines Quezon Chapter Advisor para sa mga nagnanais na maging miyembro ng naturang samahan.
1: Quezonian, tara na ulit. Are you ready to be a part of something greater than yourself? It's time to answer the call, fellow Quezonians. The Supreme Student Council Society of the Philippines Quezon Chapter is thrilled to open its door and invite you once again to join our vibrant family. Join us as we embark on this exciting journey of leadership, service, and community. Together we'll make a lasting impact, and together we'll redefine what means of to be a Quezonian. If you want to join SSCSP Quezon, you can message us through our Facebook account, SSCSP Quezon Chapter.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Okay, we're back. Oras po natin ngayon, 44 minutes after 9 o'clock. At sa pagpatuloy po natin programang Sulong Southern Tagalog, DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, ay kasama pa rin po natin ang information officer po ng PIA Calabarzon, walang iba kundi si Ma'am Cecilia Cambe Maloles, and of course from PIA Mima Ropa, walang iba kundi ang gwapong-gwapong si Sir Dennis Nebrejo. Bisita po natin ngayong umaga ito ang regional head ng ARTA Southern Luzon, walang iba kundi si Dr. Carl Joseph Sanmocte. Ayan, nasa linya na ba sila, ate? Nasa linya na sila? Wala pa. Okay. Ma'am Cecil, wala pa po kayo ni Sir Dennis at ni, ano, ni Dr. Carl sa linya po.
6: Nasa screen na kami.
5: Ah, okay na, nandito na. Okay. Ma'am Cecil, pakiulit nga po ng question nyo para kay Dr. Carl, para po sa kalaman po natin mga kababayan.
6: Sige. So itong before break natin ng program, ayan, ang pinag-uusapan natin is tungkol doon sa mga kababayan na natin, ay mga intervention ng ARTA para makapag-parehistro na online para sa mga services yung ating mga kababayan through the e-gov. PH. Yan. So, ang aking tanong kay Doc Carl ay kung meron siyang datos, kung ilan na ang naserbisyuhan o ang nakapagparehistro dito sa e-gov PH at yan, batay sa kanyang datos kung marami na ba ang naserbisyuhan din ng iba pang mga services and program ng ARTA.
7: Ayan, Ma'am Cecil, siguro yung mas makakapagbigay ng tamang data on that would be yung mga kaibigan natin mula sa Department of Information and Communications Technology, no, DICT, no. But at least, no, sa Anti-Red Tape Authority, bahagi ng aming mga services, no, ay magbigay siguro, no, sa ating mga government agencies, yung Anti-Red Tape Authority, nagbibigay kami ng mga orientations, workshops across Calabarzon, Mima Ropa at Bicol, no? Yan yung isang bagay. Pangalawa, na ito naman makakatulong sa ating transacting public, ay tayo ay meron tayong mga local government units natin in relation to digitalization. They are required na magkaroon ng electronic business one-stop shop o EBOS na tinatawag. Pag electronic business one-stop shop, you can apply online, pay online, and get your permits online, okay? So, at the comfort of your homes, no? Without going through the hustle and bustle ng pagpila, okay? Lalo na pag panahon ng January, di ba? January is business permit renewal season. So, dito sa atin, no? Sa Southern Luzon, meron tayong 16 na local government units na fully automated. Pag sinabi nating fully automated, end-to-end, you can apply online, pay online, and get your permit online. At itong 16 na ito, it's sila ating mga naparangalan na simula noong taong 2023, marami noong 2024, at noong 2025. So, sila ay Batangas City, Antipolo City, Rizal, Carmona, Cavite, Dasmariñas, Cavite, Meron tayong isa sa Albay, Legazpi City, Albay, Binyan City, Laguna, Calamba City, Laguna, Bacoor, Cavite, Baras, Rizal, Ibaan, Batangas, Taal, Batangas, Santa Teresita, Batangas, Santa Rosa City, Laguna, Imus City, Cavite, General Trias City, Cavite, at Taytay, Rizal. So itong mga local government units na ito ay fully end-to-end. No? Pag sinabing end-to-end, apply online, pay online, get your permit online. Marami naman tayong mga local government units na partially compliant. Pag partially compliant, may mga bahagi na pwede mong gawin online, pero may mga bahagi, pupunta ka pa rin talaga sa munisipyo. Okay? So, that one is still part of their journey. Hindi naman yan isang step, then fully automated ka na agad. So, it's a work in progress. That's why we also recognize yung ating mga local government units. Marami yan, no? Majority would be on the partially compliant, no? So, sila, ibig sabihin, may mga bahagi. Sometimes, you apply online, pero ang payment mo on-site. May mga ganyan. Or sometimes, you apply online, you apply on-site, pero ang payment mo online na at makukuha mo na lang rin online. So, just the same kung ano't ano man, no, ay malaking tulong pa rin ito sa kaginhawaan ng ating transacting public. Pero syempre, ang pinakamaganda talaga dyan, yung you apply online, you pay online, and you get your permit online. That is the, kumbaga, the gold standard. That is how we call it dito sa Anti-Red Tape Authority. And so far, 16 sa buong Southern Luzon ang fully automated, no, pagdating sa electronic business one-stop shop.
5: Follow-up question, Sir Cecil?
6: Ayun, gusto ko sanang tanungin si Doc Card, pero 16 kasi yun eh. Baka hindi niya mabigay sa ating yung list ng 16 na very good na pagdating sa online transaction. But just the same, Doc, baka meron kayong nakita na best practices. Baka pwede niyong mabanggit doon sa among the 16 na sinabi nyo na maaaring tularan or maging inspiration ng iba pang mga ano natin, LGU.
7: Yan. Salamat, Ma'am Cecil. Ang isang common observation ko, itong 16 na ito, they have very active Committee on Anti-Red Tape. So yung Committee on Anti-Red Tape is an internal committee within the local government unit na parang ARTA, no? So kumbaga, they are self-regulating themselves. Yung tinuturo ng ARTA, yung Committee on Anti-Red Tape, sila ang nagpapatupad. Ang observation ko sa 16 na ito, very active ang kanilang Committee on Anti-Red Tape. Always talking with us, always reaching out to us, no? Always, if they have questions, they would ask us. And they have a timeline in mind, no? Ang isang napakahalaga dito, Ma'am Cecil, di ba? ARTA is very particular with timeline. Sir Tom, Sir Lenz, mm-hmm. Di ba? We're very particular with timeline. Itong mga concerned government agencies na ito, they have a goal in mind, no? By this time, dapat ganito na tayo. So that is very important. Hindi lang dapat ganito na tayo, no? Without any timeline. Kasi kapag walang timeline, medyo moving, no? Nagmo-move yung goal mo. So kaya napakahalaga na ito sila, no? They have set timelines for themselves. At nakakatuwa, they were able to really hit their own respective timeline. So sa ating pag-iikot, ang ARTA, no? Bukod sa kanina may investigation na hindi nagpapakilala kami, meron rin kaming mga inspection na ginagawa, no? In fact, last week nagpunta tayo ng Tingloy, no, nagpunta tayo ng San Juan. So, iniikot po natin, no, buong Southern Luzon. As we speak, about 70% of all local government units in the three regions that we handle napuntahan na po natin, no? So, marami pa rin po tayong kailangang puntahan, marami pa rin po tayong kailangang i-reach out. Nang sa gayon, mas maunawaan nila, mas magkaroon sila ng konkretong plano. Paano ba sila tatawid mula sa partially compliant to fully compliant pagdating sa electronic business one-stop shop.
5: Okay. So Dennis, may question ka pa para kay Doc Carl?
8: Okay. Sige po. Doc Carl, regarding naman po doon sa ating mga kababayan na nag-aayon po sa inyo ng mga reklamo. So paano natin na po protektahan itong mga ito at ano po ba yung mga pamamaraan o ginagawa po ng ARTA para naman po maproteksyonan ang kanilang identity at saka yung kanilang reklamo kung ito paano po matutugunan ito, Doc Carl?
7: Ayan. So kapag may mga complaint na would really necessitate na magpakilala ang complainant. For example, halimbawa, Sir Dennis, no? Ikino-complaint mo na tatlong araw na o tatlong buwan na hindi pa lumalabas ang dokumento mo, naturally, we would really ask for your identity. Kasi paano namin masasabi sa concerned government agency, nasaan na, anong status ng dokumentong ito kung walang mabibigay sa amin na personal details. So, sa bahaging yan, kailangan talaga na magpapakilala ang complainant. Pero, tama ka Sir Dennis, tayo ay tumatanggap ng mga anonymous complaint. So, kahit in fact, dito sa region natin, halimbawa, napansin namin ang email address mo na ginamit mo ay medyo mahahalata na ikaw yun. Ano, kami ay mag-i-email pa sa'yo at sasabihin namin na sa aming observation ay nagpapa-anonymous ka pero parang mahahalata ka dito. So, we will ask for another email that you have, no? So isa yung sa mekanismo natin. Yun ding may mga pagkakataon rin pag hindi na halimbawa responsive yung complainant, kasi may mga ganitong complainants they just really want to tell it and then no more. Ayoko na makipag-usap. They just want to tell it. So sa mga ganyang pagkakataon, we cover, no? Tatakloban naman namin yung anything na magde-divulge ng iyong identity. So bahagi yan sa mekanismo na ginagawa natin sa Anti-Red Tape Authority. Okay lang yung mga anonymous complaint. For example, ang kadalasan naming anonymous complaint isang government agency, 12-1. Okay, sasabihin, ay nagka-cut off itong mga ito, tingnan nyo naman, no? Kasi bawal mag-cut off, bawal mag noon break, dapat patuloy ang serbisyo kahit tanghalian, 'di ba? That is something we tell the government agency. So sa mga ganyang pagkakataon 'yan, pwedeng-pwede na anonymous dyan kasi it will not, 'di ba? It will not lead so much kung sino man, no? It's just a plain observation. So it's a case-to-case basis pero nakakaasa ang ating transacting public na kung sila man ay magsabing they want to remain anonymous, we will respect it. Re-respetuhin natin yon at hanggang sa kaya natin, no, na hindi i-reveal yung kanyang identity, we will observe it. At kung sakaling i-reveal natin, siya ay atin munang kakausapin bago natin yan gawin. Ano? So, laging may ganyan tayong mekanismo dito sa ART.
8: No, follow-up lang po. No? Do they have to send any proof na may mga ganito nga sila mga violation or videos or recorded voice message? May mga ganito po ba? Tinatanggap po ba ito, Doc?
7: Yes po, tinatanggap po natin yan. Kasama po yan sa mga requirements natin, no? Magpadala sila ng any evidence, it may be photo, video, na nagpapatunay nung kanilang allegation. So for example, sinabi nila halimbawa na cut off, okay? Pwede siyang magpadala ng photo na nagpapatunay lang na nandoon talaga siya ng araw na yun. Ano? Halimbawa, naobserbahan niya naman, nag-a-apply siya pero hindi agad lumabas yung dokumento niya. The proof of transaction, proof na siya yung nag-apply, picture ng dokumento, ano. So, ito naman ay initial complaints, no? Pag initial complaints, no, yung ARTA ay hindi pa ganun kahigpit, no? So, i-evaluate namin, tingin namin, kailangan pa niya ng further evidence, magre-request kami na mag-add siya ng additional documents. Pero kung tingin namin, okay, yung allegation niya ganito, pwede na itong kanyang inattach na evidence. So, yun po ay magsusuffice na para for us to move forward. Kasi nga, kami very particular rin, no? Within ourselves, nagpapatupad kami ng timeline. Yung ARTA rin, ini-impose sa sarili namin yung mabilis na action. So, yes po, any evidence that will substantiate, no, the allegation, yan po ay aming hinihingi.
9: Nako, sarap naman ito natin, Dr. Carla, no?
8: Oo, talagang maraming. Sir Tom, last na lang, sabi nga kasi Doc, no noon break, pero sabi nga siguro nung mga ibang employee naman, noon yun.
9: noon yun.
8: Break. Okay, Sir Tom.
9: Ayun. Ako, bago natin hingan ng ng panghuling mensahe si Doc Carl, Sir Dennis and Ma'am Cecil, ito na lang po. I've been hearing a lot about this thing. Ito pong zero contact policy. Doc, bago sa panghuling mensahe mo, ano po ba itong zero contact policy na ito with regards to ARTA?
7: Okay, yung zero contact policy ay di isang provision ng RA 11032 na sisiguro na minimal no or zero nga yung contact between the applicant and the concerned government agency. Mm-hmm. The point of contact syempre would only be in application, you apply, di ba? And when you pay, no? Pero yung mga in-betweens na ito naman academic community would tell it, investigative bodies would tell it, yung mga contact na beyond doon sa aking sinabi, kadalasan dyan, minsan nagkakaroon ng mga fixing na tinatawag, di ba? So, sige, ilalabas natin itong ganitong mga dokumento, pero sa ganitong halaga. So, yan po ang kalaban natin, no? Kalaban natin yan, di ba? Kalaban natin yan ang classic red tape, no? Classic red tape na tinatawag mga fixer. So, sa atin po mga concerned government agency, sundin lang po natin kung ano talaga yung nasa protocol, ano yung nasa proseso. Kung nasa proseso, they apply, di ba? They would apply, they would pay, and then we would, of course, evaluate, and then do the necessary approval. Alam mo, Sir Tom, Ma'am Cecil, Sir Dennis, ngayon nga, hindi pwede rin na yung disapproval mo ay sabi-sabi lang. Dapat ang disapproval mo should be written, no? Kailangan, pag sinabi mo na hindi namin to ipoproseso, hindi pwedeng kwentuhan lang to, ganun lang, no? Kailangan, it should be black and white. In-email mo, okay? I-text mo na bakit disapprove yung iyong dokumento, ano ang rason, syempre. Diba? Hindi pwedeng disapprove lang and then that's it, no? Kailangan, you will state also the reason. And the requesting party, the transacting public, eh kailangan syempre nag-acknowledge siya at the very least, no? Natanggap niya yung sulat na yon, no? At hindi lang masabi na nag-issue ng certain document of disapproval for the sake of issuing it. Kailangan matanggap ito ng requesting party. So, yan lagi ang nare-remind natin sa ating mga concerned government agencies, sa ating mga kaibigan sa gobyerno na sundin po natin, unawain po natin yung Republic Act 11032. Dahil marami po diyang provision, baka minsan akala natin ay tama ang ating ginagawa, yung pala ay taliwas na at pwede na tayo makasuhan. Kasama na nga dyan yung non-observance ng zero contact policy.
9: At bilang panghuling mensahe, Dr. Carla, no? Ano po ang nais nating ipaabot sa ating mga kababayan at tungkol sa kanilang karapatan at mabilis, maayos at transparent na serbisyo sa Pilipino?
7: Sir Tom, Ma'am Cecil, Sir Dennis, maraming salamat sa pagkakataong ito na maibahagi namin, no, yung mandato ng ARTA. Malaking bagay ito para sa ating transacting public. Ang Anti-Red Tape Authority ay kakampi ng ating transacting public. Magtulungan po tayo. Okay? Marami kayong nararanasan sa baba, sa grassroots na kailangan malaman ng nasa gobyerno nang sa gayon mas mapaganda pa po natin, no? Napakaraming ginagawa natin sa government pero marami pa rin po tayong kailangang ayusin at dito papasok ang Anti-Red Tape Authority. Pwede kayong mag-email sa amin sa southernluzon@arta.gov.ph. Pwede kayong mag-email sa amin. Pwede rin kayong pumunta sa eGovPH app. Hanapin ninyo yung Anti-Red Tape Authority at pwede kayong mag-send doon rin ng inyong mga comments, ng inyong mga complaint kung meron man. Kung sakali naman na medyo may iba tayong mga kaibigan nangangamba na complaint agad, natatakot rin. Pwede namang request for assistance, pwedeng consultation, pwede pong magtanong, pwedeng-pwede po yan. At pwede po kayong tumawag sa Anti-Red Tape Authority sa 12782, no? So 12782. So yan po ang landline po ng Anti-Red Tape Authority.
9: Okay. Maraming pong salamat, Dr. Carla, no? Napaka insightful po ng ating pong discussion ngayong umagang ito. Siyempre, the source ay kayo po yun. So maraming pong salamat sa pagpaunlak po ng interview, Dr. Carl, ang Regional Head, ARTA Southern Luzon, Dr. Carl Joseph Sanmocte. Maraming pong salamat, Dr. Carl. Mabuhay po kayo.
7: Maraming salamat.
9: At siyempre, tuloy-tuloy ang... And of course, ngayon, siyempre, Ate Cecil, no? Simulan na natin ang pagbabalita mula po sa ating mga magagaling na reporters from PIA Mimoropa and PIA Calabarzon. Go ahead po, Ma'am Cecil.
6: Yes, umpisahan natin. Iba't ibang serbisyo, programa at tulong ang natanggap ng mga Marinduqueño sa isinagawang handog ng Pangulo 2026 sa Provincial Capital sa Buwak. Pakinggan natin ang detalye ng balita niyan mula kay Kurt Lansangan.
10: Iba't ibang programa, serbisyo at tulong ng pamahalaan ang inalapit sa mga Marinduqueño sa isinagawang handog ng Pangulo 2026, serbisyong sapat para sa lahat, noong 14 ng Setyembre sa Provincial Capital sa Buwak. Bahagi ito ng nationwide culminating event ng programa na pinangungunahan ng Office of the President na naglalayong gawing mas accessible sa mga Pilipino ang mga serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtutulungan ng national government agencies at local government units. Dumalo sa aktibidad si Commission on Higher Education Chairperson Dr. Shirley C. Agrupis na kumatawan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga university presidents mula sa Mimaropa. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Agrupis na mahalagang mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga mamamayan at sa iba't ibang lugar ng lalawigan. Samantala, 529 na benepisyaryo ang nakatanggap ng 10 kilong bigas mula sa Local Government Support Fund ng Pangulo na ipinamahagi sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Nagatid din ng Agricultural Assistance ang Department of Agriculture Marinduque, kabilang ang 77 organic insecticides at 356 na binhi at punla. Isinagawa rin ang turnover ng 2 carabao modules na nagkakahalaga ng 2.4 na milyong piso at isang cattle module na nagkakahalaga ng 2.7 milyong piso. Samantala, 853 na benepisyaryo mula sa Buwak ang nakatanggap ng 2,000 pisong uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development na may kabuuang halaga ng 1,706,000 piso. Nagkaroon din ng 20 pesos rice program kung saan 900 ang rice bags na naglalaman ng 10 kilo ng bigas ang ipinagbili sa halagang 20 piso kada kilo. Ayon kay Jessamy Mapakpak, isa sa mga nakabili ng bigas, malaking tulong ang programa para sa mga nakabili. Dagdag pa niya, nagkaroon sila ng pagkakataon na makabili ng 1 kilong bigas sa halagang 20 pesos lamang. Samantala, namahagi rin ng Philippine Charity Sweepstakes Office, katuwang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ng Charity Timba at Hygiene Kits sa 120 rehistradong magsasaka at mangingisda. Sa pamamagitan ng handog ng Pangulo 2026, patuloy na inalalapit ng pamahalaan ng iba't ibang serbisyo, programa at ayuda sa mga komunidad upang mas maraming mamamayan ang makinabang.
11: Para sa Sulong Southern Tagalog, Kurt Lansangan mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
12: Sulong Southern Tagalog.
8: Samantala, sa iba pang balita, iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan ang inilapit sa mga residente ng Oriental Mindoro bilang bahagi ng paggunita ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang balitang yan ay atin sa atin ni Jobert Mendoza ng PIA Oriental Mindoro.
12: Sulong Southern Tagalog.
13: Bilang paggunita sa karawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nakinabang ang mga Mindoreño sa ipinagkaloob na iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat na isinagawa sa Kapitolyo ng Oriental Mindoro kahapon September 14. Pinagsama-sama sa aktibidad ang mga serbisyong tumugon sa pangangailangan ng mamamayan kabilang ang kalusugan, pagkain, kabuhayan, edukasyon, trabaho, agrikultura at digital connectivity. Tampok dito ang PhilHealth Yakap kung saan nakatanggap ng mga serbisyong pangkalusugan at first patient encounter ang mga benepisyaryo sa tulong ng mga katuwang na health facilities. Kabilang dito ang Oriental Mindoro Provincial Hospital, Maria Estrella General Hospital, at St. Therese Hospital bukod sa iba pang yakap providers. Naglaan din ng Philippine Statistics Authority ng libreng Philsys registration para sa mga hindi pa nakakapagparehistro. Samantala, inilapit naman sa mga pamilya ang Benteng Bigas Meron na program kung saan nakabili ang mga mamimili ng hanggang 10 kilo ng bigas sa halagang 20 piso kada kilo na pinaunahan naman ng Food Terminal Incorporated sa ilalim ng Department of Agriculture. Bukod dito, naghati din ng iba't ibang ahensya ng tulong pangkabuhayan, fuel assistance, suporta sa trabaho, scholarship at iba pang programa para sa mga Mindoreño. Isinagawa rin ang commercial switch-on ng 124 libreng Wi-Fi sites sa buong lalawigan. Sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, inilalapit ang serbisyo at oportunidad ng pamahalaan sa mga komunidad upang mas maraming mamamayan ang direktang makinabang. Para sa Sulong Southern Tagalog, Robert Mendoza mula sa PAA ni Maropa.
9: Maraming salamat, Joseph Jobert Mendoza, sa ulat na yan. At sa iba pa mga balita, mahigit 102 million pesos halaga ng serbisyo at tulong ang naihatid ng pamahalaan sa mga Romblomanon sa pamamagitan ng nationwide handog ng Pangulo. Ang ulat na ito, yan sa atin ni Paul Jason Foss.
14: Umabot sa hindi bababa sa 102.25 million pesos ang halaga ng mga serbisyo at tulong na hatid ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Romblon sa pamamagitan ng nationwide handog ng Pangulo. Kinatawa ni Pangulong Marcos si Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Solidom Jr. sa sinagawang aktibidad sa lalawigan. Ayon kay Solidom, inilunsad ang programa upang mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga Pilipino sa iba't ibang lungsod at lalawigan kasabay ng pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulo. Sa buong bansa, nasa 2.83 billion pesos ang halaga ng mga serbisyo at tulong na inihatid sa ilalim ng programa, kabilang na ang 102.25 million pesos na napunta sa Romblon. Kabilang sa mga pinagkaloob sa lalawigan ang mga serbisyo pangkalusugan, tulong sa trabaho at kabuhayan, oportunidad para sa mga mag-aaral at manggagawa, suporta para sa mga magsasaka, manghisda at maliliit na negosyante. Ayon pa sa kalihim, naging posible ang paghahatid ng mga serbisyong ito dahil sa pagtutulungan ng mga lokal na pamahalaan, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga tanggapan ng pamahalaan. Ipinahati din ni Solidom ang mensahe ni Pangulong Marcos na ang serbisyong publiko ang pinakamahalagang handog na maaring ibigay ng Pangulo sa kanyang kaarawan. Hinimok naman niya ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang pagtutulungan tungo sa magandang kinabukasan. Para sa Sulong Southern Tagalog, Paul Jason Foss mula sa PIA Mimaropa.
6: Maraming salamat, Paul Jason Foss. At para sa ating panghuling balita, mahalaga ang pagtutulungan ng mga bansa sa ASEAN upang matugunan ang mga hamon sa sektor ng pangisdaan at mapanatili ang yamang dagat para sa susunod na henerasyon. Ang balita niyan ay ihahatid sa atin ni Rachel Gananciel.
15: Binigyan diin ng delegasyon ng Pilipinas ang kahalagahan ng kolaborasyon sa mga bansa sa ASEAN para sa sustainableng pangisdaan at aquaculture sa isinagawang 18th ASEAN Fisheries Consultative Forum o ACFC. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na kinatawan ng bansa, importante ang shared collaboration para sa iba't ibang inisyatibo para sa pagpapaunlad ng pangisdaan. Ang 18th ACFC ay sinagawa sa lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan. Kasama ng BIFAR ang iba't ibang fisheries officials, technical experts at mga representante mula sa ASEAN member states. Ang sama-samang inisyatibo ng mga bansa ay mahalaga sa mga aktibidad na may kinalaman sa fishing capacity control, zoning, sustainableng small-scale fisheries, pagpapalakas ng fish stock recovery maging ang pagresolba sa mga epekto ng climate change. Ang mga pagsubok na kinakaharap ng mga bansa sa pangisdaan gaya ng Pilipinas ay mas nangangailangan ng patuloy na kolaborasyon sa ASEAN para makapagbahagi ng kaalaman at best practices. Ito ay makakatulong para makabuo ng mga praktikal na solusyon para sa mga komunidad at sa susunod na henerasyon. Para sa Sulong Southern Tagalog, Rachel Gananciel mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
16: Sulong Southern Tagalog.
9: Maraming salamat, Rachel Gananciel of PIA Mimaropa sa ulat na yan. Naku, napakabilis ng oras ng Ma'am Cecil at Sir Dennis. Ang ganda ng talakayan natin with Dr. Carl. Sige po, Sir Dennis, paalam na po tayo.
8: Okay, maraming salamat po at sa ngalan pa rin po ng aming regional head na si Ma'am Jimin Guillermo at ang bumubuo ng PIA Mimaropa team, ako pa rin po ang inyong lingkod Dennis Debreo. Pasamantala na mamahalam hanggang sa susunod na Lunes dito pa rin sa Sulong Southern Tagalog. Ma'am Cecil?
6: Yes, Sir Dennis. Maraming salamat, Sir Dennis, at sa team PIA Mimaropa sa consistent na pagpapadala ng ating mga news materials at sa pagsama siyempre sa atin tuwing Lunes. Maraming salamat din siyempre sa ARTA na naging panauhin natin ngayong umaga at sa Radyo Pilipinas sa lagi nating pag-overtime at laging pag-subaybay din sa ating programa kung maayos pa technically ang ating pag-air. Maraming salamat sa RB team. At maraming salamat sa ating mga kababayan na tumutok sa ating programa ngayong umaga. Sa ngalan po ng bumubuo ng PIA Calabarzon sa pamumuno ng aming regional head, ako po ang iyong lingkod, Cecil Maloles.
9: Maraming salamat, Ma'am Cecil and Sir Dennis. Without you guys, this program will never be possible. Maraming salamat sa mga reporter po natin from PIA Mimaropa and PIA Calabarzon. And of course, Philippine Information Agency, maraming salamat sa pagsuporta sa Sulong Southern Tagalog. In behalf of our station manager, Kudi Cantos, and of course, Ate Josie Gonzalez, Otto Evangelista, and of course, Ronald Rowe, ako po si Tom Alvarez. Ito po ang Sulong Southern Tagalog. Bye for now and please stay safe.
17: That's it for my for the offer of testimony, Your Honor.
18: Comment, Attorney Justin?
19: Just a few comments, Your Honor, with respect to purpose number one. We would like to object to this as there is a conclusion of ownership, Your Honor. As to purpose number two, Your Honor, and purpose number four, Your Honor, there are conclusions of law again coming from the prosecution. And number five, the mention of this person, Jaime T. Cruz, and the fact that there's an interlocking positions, allegedly, is also irrelevant and conclusions of law, Your Honor. Nevertheless, Your Honor, everything subject to cross-examination.
18: Julie noted. Attorney Irwin, you may proceed with your direct examination.
17: Thank you, Your Honor. Just a quick manifestation before I begin with my questions, Your Honor.
18: You may proceed, sir.
17: Thank you. Mr. Presiding Officer, and dear Senator Judges, before I begin, I'd like to respectfully beg for the indulgence of the Honorable Impeachment Court and the Senator Judges to kindly be patient with my line of questioning for this witness today. As much as I believe that all of the Senator Judges are well-versed in the technical terms that we will be using today, the viewing public may not be as well-versed. Marami po sa mga terminologies na iti-discuss today, maaaring first time po marinig ng mga manonood katulad ng mga dividends, retained earnings, shareholdings, board of directors. So, konting pagpapasensya lang po kapag nalagpasan po natin yung pag-discuss ng mga terminologies na to. Sa tingin ko po, bibilis ang ating presentation at maaaring hindi ko na isa-isahin pang i-discuss o magtanong tungkol sa bawat kumpanya na na-enumerate kanina.
18: We will let you know when we're getting impatient, counsel. Please proceed.
17: Thank you, Your Honor. Good morning, Attorney Del Rosario.
20: Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po.
17: Kumusta po kayo ngayong araw na ito?
20: Maayos naman po.
17: Okay, so please make yourself comfortable. Meron pong tubig dyan kung kailangan niyo pong uminom. Uminom lang po kayo.
20: Salamat po.
17: So, okay. So, Attorney Del Rosario, pakilahad nga po ang inyong kumpletong pangalan, office address at ang inyong kasalukuyang trabaho.
20: Ako po si Gerardo Fernando Del Rosario, isang direktor, ang nakatalagang direktor ng Company Registration and Monitoring Department ng SEC or the Securities and Exchange Commission na may opisina sa 7907 Makati Avenue, Barangay Bel Air, Makati City.
17: At ano naman po ang inyong educational background?
20: Nagtapos po ako sa kursong BS Commerce, Major in Finance sa Manuel L. Quezon University. Matapos po noon na nagpatuloy po ako mag-aral at nakapagtapos din po ako ng Bachelor of Laws sa nasabing universidad. At noong 1995 po ako po ay ganap na naging abogado.
17: Nabanggit niyo po na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Gaano na po kayo katagal na director ng CRMD?
20: Nagsimula po ako naging director ng CRMD noong October 2018. Mahigit 7 taon na po.
17: Bago po ng 2018, ano po ang inyong trabaho kung mayroon man?
20: Nagsimula po ako sa SEC noong pong May 8, 1996 bilang Attorney 3 at nagpatuloy siya hanggang sa umabot ako sa posisyong Chief Counsel, naging Assistant Director at noong 2016 po naging Director po ako ng Human Resources and Administrative Department. At noong 2018 na talaga po akong director ng CRMD or Company Registration and Monitoring Department.
17: At hanggang ngayon po ba, abogado pa rin kayo?
20: Opo, abogado pa rin po.
17: Okay, salamat po. Nabanggit niyo po kanina itong Securities and Exchange Commission. Ano po itong Securities and Exchange Commission o SEC?
20: Ang SEC po o Securities and Exchange Commission ay ang isang ahensya ng gobyerno na ang layunin ay improve ang ating capital market, magbigay ng proteksyon sa pamamagitan ng mga patakaran, regulasyon upang bigyan ng proteksyon ng mga investing public sa capital market. At isa pang mahalagang mandato po nito ay yung pag-regulate ng mga corporations. Sa amin din po inaaprobahan ang pagtatayo ng mga kumpanya, pagbibigay ng lisensya sa mga dayuhang mamumuhunan.
17: Kanina po, nabanggit niyo na director kayo ng Company Registration and Monitoring Department or CRMD. Ano po ba itong CRMD?
20: Ang Company Registration and Monitoring Department po ay isang sangay ng SEC na ang mga mandato po ay ginagampanan ng 5 division. Una, meron po kami tinatawag na Corporation and Partnership Registration Division. Ito po ang nagproproseso, nag-review ng mga application ng corporation, partnership, maging ang mga pagsususog ng mga bylaws nito ng mga domestic corporations. Meron po kami tinatawag na Foreign Investment Registration Station. Siya naman po ang nag-handle ng registration o amendments ng mga foreign companies. Nagbibigay po ng lisensya para makapagtayo ng branch offices, representative offices, regional operating headquarters. Meron din po kami tinatawag na Compliance Monitoring Department na ang trabaho po nito ay suriin ang mga reportorial compliance ng bawat kumpanya. Sila po ang nag-check ng pag-submit ng mga financial statement maging ng general information sheet. Meron din po kaming division, ang pangalan ay Corporate and Legal Adjudication Division, na ang mandato po nito ay magdinig ng mga kasong administratibo laban sa mga kumpanya. At yung panghuli po ay yung tinatawag na Corporate Filings and Records Division. Siya po ang may kustriya at nag-iingat ng mga corporate records ng mga kumpanya.
17: At ano naman po ang inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department?
20: Ako po ang nangunguna sa pag-manage ng mga araw-araw na gawain ng aming departamento. Ipatupad ang anumang tungtuning pinalabas ng aming management, ng aming Commission and Bank. Gumawa ng estratehiya upang ang mga layuning pinag-utos ng Commission and Bank ay mangyari sa aking tang departamento.
17: Sa pagganap po ng inyong mga tungkulin bilang director nitong Company Registration and Monitoring Department, anong mga batas at regulasyon ang inyong karaniwang pinapatupad?
20: Una po, ang Revised Corporation Code. Pangalawa, ang SRC or the Securities Regulation Code. Kami rin po nagpapatubad ng retail trade law, maging Omnibus Investment Code. Well, portion po ng civil code tungkol po sa pagtatayo ng partnership. Kami rin po ang nagpapatupad ng Investment Company Act, Financing Company Act, Lending Company Regulation Act po. Maging ang pagpapatupad po ng Ease of Doing Law, Ease of Doing Business Law, Anti-Dummy Law, Education Act of 2000, yun po ay mga batas na pinapapatupad namin.
17: Okay, salamat po. Napakaraming batas po yung nabanggit ninyo. Balikan po natin yan mamaya. Sir, bakit po kayo andito ngayon? Araw na to sa impeachment court.
20: Nakatanggap po ako ng subpoena na ako dapat ay umattend at magbigay ng pahayag sa usaping ito.
17: Tungkol saan po itong usaping ito?
20: Sa impeachment po ni Vice President Sara Duterte.
17: So, nakatanggap po kayo ng subpoena tungkol sa usapin ng impeachment ni Vice President Sara Z. Duterte. Bago po kayo makatanggap ng subpoenang ito, anong mga request po kung mayroon man ang natanggap ninyo na may kinalaman sa impeachment ni VP Sara Duterte?

na-assign po sa akin yung isang subpoena ad testificandum et lucis tecum na nanggaling po sa House of Representatives na inaatasan po kami na magsadya sa People Center ng April 14. Ito po ay na-assign sa akin mula sa aming management. At meron pa pong isa

0: So nakita niyo po yung mga documents, sir. So ito po bang mga documents na ipinakita sa inyo ay kasama sa mga documents na sinertify ng inyong opisina at transmit sa public prosecutors?
1: Yung una pong pinakita sa akin ay kasama po sa mga dokumentong ipinadala namin.
0: Okay. And nakita niyo po yung last yung likod ng last leaf or yung last page ng bawat exhibit. May pangalan po dyan si RJ Bernal at may pirma. Kanino pong pirma yung nasa taas ng pangalan ni RJ Bernal?
1: Yan po ay lagda ni Attorney RJ Bernal.
0: At paano po kayo naging pamilyar sa kanyang signature?
1: Una po, si Attorney RJ Bernal po ay isang nakatalaga.

0: We are just waiting for the tech meteor to flash.
1: Mga kababayan, pansamantala po nating iiwan ang special coverage sa 27th araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang pigingdaan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mugol at Chad Oliva. Manatiling nakatutok sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang pagpapatuloy ng paglilitis sa Vice President. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat.
2: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.

0: www.facebook.com/RadioPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
3: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
2: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
4: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
5: Parang kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
6: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ang Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw po Pilipinas, narito ang ating mga pangunahing balita. Property ng PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing Strategic Petroleum Reserve ayon sa Office of the Executive Secretary.
4: Headlines.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. magiging abala sa mga pribadong pulong sa araw na ito.
4: Headlines.
3: Halos 17,000 pulis itinalaga sa mga kilos protesta sa araw na ito.
4: Headlines.
5: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment.
4: Headlines.
3: Mas mahigpit na seguridad ipinatutupad ngayong araw sa Tacurong National High School.
4: Headlines.
5: Department of Migrant Workers tiniyak na walang Pilipinong nasawi sa pagsabog sa Saudi Arabia.
4: Headlines.
3: Corporate at government records ni Vice President Sara Duterte sentro ng 27th araw ng kanyang impeachment trial.
4: Headlines.
5: At pagbangga ng China sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, kinundi na ng ilang bansa.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, September 21, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, property ng Philippine National Oil Company o PNOC sa Bataan tinitingnan ng pamahalaan para gawing Strategic Petroleum Reserve. Ayon po yan sa Office of the Executive Secretary. Para sa iba pang detalye, narito si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isang property ng Philippine National Oil Company sa lalawigan ng Bataan ang kinukonsidera ngayon ng gobyerno na gawing malaking imbakan ng langis o petrolyo na magsisilbing emergency supply ng bansa. Ito pinahayag ni Office of the Executive Secretary Undersecretary Erwin Santana sa harap ng hakbang na ginagawa ng gobyerno na masigurong nananatili ang sapat na supply ng langis ng Pilipinas. Magkasamaan niyang kumikilos dito ayon kay Santa Ana ang Department of Energy, PNOC at ang Maharlika Investment Corporation na kung saan ay maaaring maging kapital o capital investment partner ito. Dagdag ni Santa Ana na hinihikayat din nila ang mga investors para mamuhunan kaugnay ng nabanggit na plano sa gitna ng paninigurong maging matatag ang energy security ng bansa. Ang akbang ay bahagian yan ng resilience measure lalo tuloy-tuloy pa rin ang digmaan sa Middle East. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Nakikipag-ugnayan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa ibang ahensya ng gobyerno para ikonsidera ang dagdag pamasahe sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay LTFRB Acting Chair Greg Pua Jr., binabalansi rin nila ito sa interes ng mga driver at commuter. Isinasapinalnaan niya ang rekomendasyon sa posibleng fare hike para maaprubahan bago matapos ang Oktubre. Samantala, kinukonsidera rin ng LTFRB ang planong pagtaas ng minimum wage upang hindi masyadong maapektuhan ang mga commuter sakaling ipatupad ang dagdag pasahe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hiniling ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections o COMELEC na huwag isama ang transport program sa fund disbursement prohibition sa panahon ng election period. Kabilang sa transport programs ay ang service contracting, fuel subsidy at public transport modernization programs. Ayon kay LTFRB Chair Greg Poa Jr., hindi election-related expenses ang libreng EDSA busway rides, love buses at fuel discounts. Aniya, layunin ng nasabing mga programa na alalayan ng publiko sa gitna ng epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Pinangasiwaan naman ng LTFRB ang paglalabas ng hanggang 3 buwan na assistance packages sa modern public transport operators para sa buwan ng loan amortization at operational expenses. Gayt pa ni Puwa, ang paghinto sa mga programa tuwing election period ay maaaring makaapekto sa maayos na pagbibigay ng mga pangunahing transportation service.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Dadaluhan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang pribadong aktibidad sa araw na ito. Ayon sa palasyo, magiging abala ang Pangulo sa harap ng mga kilos protesta sa araw na ito. Inaasahang babiyahin ngayong araw ang Pangulo patungong Bulacan para sa serye ng pribadong pulong. Nauna nang inanunsyo ng Presidential Communications Office o PCO ang pinaigting na seguridad sa paligid ng Malacañang Complex. Wala rin nakaschedule na pulong balita ngayong Lunes si Press Undersecretary Attorney Claire Castro. Sinabi ni PCO Secretary Dave Gomez na bahagi lang ng normal na hakbanging pangkaligtasan ang pinaigting na seguridad sa palasyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Higit 17,000 pulis ang itinalaga para sa mga kilos protesta ngayong Lunes, Setyembre 21. Magrarally kasi ngayon ang iba't ibang grupo sa mga lansangan para gunitain ang yugtong ito ng kasaysayan na patuloy na nakaka-impluwensya sa aspetong pampolitiko ng bansa. Sinabi ng PNP na naka-standby din ang karagdagan nilang tauhan na nakasuot ng body cameras para idokumento ang mga insidente sa mga kilos protesta. Hinihikayat ni PNP Chief General Jose Nartates Jr. ang mga realista na sundin ang mga tuntunin at igalang ang karapatan ng bawat isa para hindi magkagulo. Ipinaalala rin niya sa mga pulis na iwasang maging marahas sa pakikitungo sa mga demonstrador.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Security deployment ngayong September 21, hindi overkill ayon sa National Capital Region Police Office. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Hindi overkill kundi bahagi lamang ng preventive security measures ang malaking deployment ng mga tauhan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ngayong September 21. Ayon kay NCRPO OIC Police Brigadier General Christopher Abrahano, ang malaking presensya ng pulis ay layon lamang na maiwasan ng karasan at mapanatili ang seguridad sa mga lugar na posibleng pagdausa ng mga pagtitipon. Wala naman umanong namomonitor sa ngayon na anumang security threat ang NCRPO bagamat nakahanda ang mga contingency plan sakaling magkaroon ng anumang insidente. Kasama sa tinutupan tukan ng Maynila dahil sa inaasahang mas dadami ang mga magtitipon pagsapit ng hapon. Pinayak ni Mang Abrahano na gagawin ng NCRPO ang lahat para maging mapayapa ang mga pagtitipon. Nanawagan din ito sa mga realista na isagawa ang kanilang mga aktibidad sa mapayapang paraan.
8: Sa mga magpaplano, nandito po ang inyong kapulisan para i-maintain yung peace and order and ultimately to protect also their constitutional right para ma-express yung kanilang sarili. Ang pakiusap lang namin, gawin natin yung expression ng kanilang advocacy through peaceful means.
5: Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: NCRPO, walang nakikitang banta sa seguridad sa inaasahang September 21 rally sa Kalakhang, Maynila. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Yes, John, walang anumang nakikitang banta sa seguridad ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa inaasahang pagkilos ng iba't ibang grupo ngayong araw sa September 21 rally. Ito ay kasabay ng pagunita sa anibersaryo ng martial law. Ayon niya kay NCRPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Jose Raciro na as of this moment ay generally peaceful ang seguridad sa buong Metro Manila, kung saan namataan lamang ang nasa 250 crowd estimate sa bahagi ng San Sebastian sa Maynila. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring at paglalatag ng maayos na seguridad at ng mga pulis sa iba't ibang mga lugar kung saan inaasahang pagdarausan ng iba't ibang kilos protesta. Siniguro naman ng National Capital Region Police Office ang maximum tolerance kung sakaling magkaroon man ng ilang mga kaguluhan sa mga nasabing lugar. John, mula pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa National Capital Region Police Office NCRPO para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Naka-lockdown ngayong araw ang bakuran ng Malacañang dahil sa inaasang malawakang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, sarado ngayon ang New Executive Building o NEB kung saan naroon ang maraming tanggapan ng palasyo. Sa hiwalay na advisory, sinabi ng Presidential Action Center o PACE na suspendido rin ang kanilang operasyon ngayon para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Ang PACE ang frontline channel sa pagitan ng Office of the President at ng mga Pilipino nangangailangan ng tulong, guarantee letters at nagrereklamo laban sa mga tanggapan at kawani

0: Nan kabilang na ang kaligtasan sa eskwelahan at kalidad ng hangin. Dito sa Metro Manila, walang physical na klase ngayon at mag-shift sa alternative learning mode sa lahat ng level sa mga ng klase ngayon sa Cebu Province, Cebu City, Talisay City, Mandawi City, Mindanao, Consolacion at Liloan. Ganito rin ang sitwasyon sa South Cotabato, partikular sa Banga, Coronadal, Lake Cebu, Santo Niño, Soralia at Tantangan. Kabilang din dito ang Sultan Kudarat, partikular ang mga bayan ng Lebak, Senador Ninoy Aquino at Palimbang.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pamahalaan 24/7 na nakabantay laban sa online illegal recruitment. Si Raquel Bayan sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagtalaga ang Department of Migrant Workers ng isang division na partikular na tututok sa mga online illegal recruitment ads. Ito ay kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito ay dahil isa ang third country recruitment sa mga binabantayan ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ito yung pagre-recruit ng mga turista o Filipino workers sa ibang bansa at naalokin ang pekeng trabaho sa isa ring third world country. Sabi ng opisyal, isang paraan sa recruitment process na ito sa pamamagitan ng online. Ayon sa opisyal, ang itinalagang dibisyon ang nakatutok sa mga online post kaugnay sa illegal recruitment sa oras na mayroong mamataan ang kanilang mga tauhan na post kaugnay sa posibleng illegal recruitment. Agad na makikipag-ugnayan sa Meta at TikTok ang mga ito upang matake down ang mga post.

0: Aho abroad. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Oras natin Pilipinas, alas 11:16 ng umaga. Sa iba nating balita, suspendido po ngayong Lunes ang in-person classes sa tatlong lokal na pamahalaan sa Sultan Kudarat dahil sa napaulat na school threats makaraan ang shooting incident sa South Cotabato. Sa bayan ng Leba, kanselado ang lahat ng klase sa Tangantas sa public at private schools habang iniimbestigahan ng mga otoridad ang napaulat na banta. Nagtalaga rin ng karagdagang security personnel para maprotektahan ang mga guro, estudyante at iba pang school personnel. Hinimok naman ang mga residente na manatiling nakaalerto at agad isumbong aktibidad o impormasyon. Samantala, inilipat sa alternative delivery o modular learning ang klase sa lahat ng antas sa public at private school sa Isulan, ang capital ng Sultan Kudarat. Wala ring face-to-face classes sa bayan ng President Quirino sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tiniyak na ang pamahalaang panalawigan ng South Cotabato na on top of the situation nito kasunod ng shooting incident sa paaralan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Service, sinabi ni South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr. na pinapahuli nila ang iba pang individual na naghahasik ng takot sa social media government sa mga nasugatan kasunod ng shooting incident.
4: Pinanghuli natin sila at pinapanagot kasama yung kanilang mga magulang. Isang araw, may nahuli na tayo, dinala na sa presinto at na-file ng kaso dahil nga kaka-18 niya rin kahapon. Kagabi naman, may nahuli na naman ulit tayo, dalawa. Sa hapon at nung gabi, mga around 10 o'clock ng gabi, may nahuli na naman tayo. 18 years old yung isa, yung dalawa, 16. Ito yung kinulong natin.
3: Si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Sr.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mas mahigpit na seguridad ang ipatutupad ng Tacorong National High School sa Tacorong City, Sultan Kudarat simula ngayong araw. Sa ilalim ng bagong arrangement, sa main gate na papasok ang grade 8 at grade 9 students, habang sa gate 3 ang grade 7 at grade 10 students, gayon din ang senior high school students sa grades 11 at 12. Sa main gate naman, lalabas ang lahat ng estudyante anuman ang kanilang grade level. Mahigpit din ang bag inspection at security checks, partikular sa mga pribadong sasakyan na papasok sa eskwelahan. Umapila naman ang school officials sa mga estudyante, magulang at personnel na makipagtulungan sa security personnel at sundin ang bagong gate assignments bilang pagtiyak na ligtas ang paaralan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tinitingnan ng Philippine National Police o PNP ang best practices sa mga karatig bansa para mapalakas ang seguridad sa mga eskwelahan. Handa ang pulisya na lumuhok sa Joint School Safety Task Force na panukala ng Department of

0: Education o DepEd kung saan magsasagawa ng site-specific security audits sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., kabilang sa mga tinitingnan nila ang mga barangay tanod na maaaring magsilbi bilang force multiplier sa public at private schools. Pag-aaralan din nila ang security measures na natalakay sa Association of Southeast Asian Nations sa Chiefs of Police Conference kasunod ng June 22 shooting incident sa Tacloban City. Gitna ng PNP Chief, sakalang pag-uusapan ang naturang mga programa at inisyatiba kasama ang DepEd at Department of Interior and Local Government na sandaling i-activate ang task force. Sa ngayon, pinalalakas ang surveillance at aksyon laban sa cyber-related threats.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinalalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang psychosocial intervention sa mga estudyante kasunod ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na layo nitong makabangon ang mga estudyante sa matinding trauma ng insidente. Katuwang-aniya nila ang ilang eksperto mula sa Region 8 at 9 kung saan nagkaroon din ng school shooting incidents. Target naman ng DSWD na magbahay-bahay para sa face-to-face counseling ng mga estudyante at kanilang magulang makaraan ang insidente sa South Cotabato.
3: September 22 at saka 23, yun na talaga ang pinakamassive, no? Talagang susunurin na natin kasama yung mga bahay-bahay, kasama yung parents nila sa paggawa ng face-to-face na counseling. At gagawin natin, ginagrupo natin from 10 to 15 individuals para maganda yung maging dating. In fact, mapakinggan talaga yung sa loobin ng mga kisima. No? Because it is a one-to-one and a para bang puso sa puso na pag-uusap.
2: Yan po ang tinig ni DSWD Field Office 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senadora Risa Ontiveros, ipinanawagan ng agarang pagpasa ng Sagip Bata Act. Sining Fasumsyon sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nanawagan si Senadora Risa Ontiveros para sa agarang pagpasa ng Sagip Bata Act para mapalakas sa kakayahan ng mga law enforcer na labanan ang nihilistic violent extremism o NVE. Kasunod dito ng insidente ng pamarin sa Banga National High School sa South Cotabato na ikatlong school shooting sa bansa mula Hunyo. Sa ilalim ng panukala, magkakaroon ng mga investigador ng mas malinaw na proseso para humingi ng subscriber at traffic data sa mga kaso ng NVE, gayon din ng mas malawak na kakayahan sa intelligence gathering at online operations. Magkakaroon din ng age assurance at age verification requirements para sa online platforms at kailangang magtalaga ang mga ito ng legal representatives sa Pilipinas na maaaring tumanggap ng subpoena, takedown at blocking orders at request para sa account information. Ayon kay Ontiveros, hindi na dapat maantala ang pagbabasa ng panukala na layong palakasin ang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children Act at protektahan ang mga kabataan laban sa online violence. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras natin, Pilipinas, alas 11.24 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, House Deputy Speaker Janet Garin tiwalang may sasabatas ang Anti-Dynasty Bill bago ang 2028 elections. Si Kathleen Forbes para sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nanay si Deputy Speaker Janet Garin na may sapat pang panahon ng Kongreso para maisabatas ang Anti-Political Dynasty Bill.
10: Member ng Executive Committee, bagay
8: sa kanyang subscription ay pare-parehas, kaya pinresentan lang po namin ng isang linya ito.
10: Okay, so wala akong pagbabago, no? Kasi yung pati po yung amount subscribed at amount paid up, pareho pa rin po, no? So, ang ibig sabihin po from 2018 to 2021 ay halimbawa, member ng Board of Directors po si Vice President. Tama po ba yun?
8: Yan po ang nakasaad sa JS ng mga panahon na yan.
10: So, nakalagay po dito na member of the Board of Directors si Vice President para sa mga taong 2018 to 2021. So, paki-explain nga po, ano po ba itong Board of Directors?
8: Well, ang Board of Directors po, siya po ang inatasan ng batas na mag-exercise ng corporate power, mag-conduct ng mga negosyo ng kumpanya, at mag-control sa mga properties ng kumpanya. Sila po yung umiisip ng pangmahabang panahon na estratehiya para ma-improve yung... Sila rin po ang mananagot upang magsumite sa SEC at sa iba pang kagawaran ng gobyerno para sa kailang mga legal compliances. At sila rin po yung talagang magbibigay ng proteksyon para sa kailang shareholders.
10: Okay. Ano pong mangyayari kung ang isang kumpanya ay walang board of directors?
8: Hindi po siya makapag-conduct ng business kung wala po siyang board of directors.
10: So mukhang mahalaga po itong mga board of directors. Tama po ba?
8: Mahalaga po.
10: Okay, thank you. Ngayon, punta tayo sa susunod na column after ng board of directors. Ito ay ang executive committee. So ano po ang ibig sabihin na lumalabas dito sa table na na may nakasulat na member-compensation committee? Sino po ang member ng compensation committee based dito?
8: Ayon nga po sa 2018 to 2021 JS, si VP Sara Duterte po ay parte ng executive committee. Actually po, member po siya ng compensation committee.
10: Ihin ng executive committee.
8: Ang executive committee po ay usually composed po siya ng mga tatlong director na ang layunin po ay magbigay ng maagarang solusyon o desisyon sa mga usapin ng organisasyon o ng kumpanya. As compensation committee po, sila rin po ang nag-aaral tungkol sa compensation package ng mga empleyado. Yun po ang aking nalalaman dito.
10: Okay, so bukod ho sa pagiging director ni VP Sara, siya po ay member ng compensation committee doon sa executive committee. Tama po ba?
8: Yan po yung nakalagay sa kanilang GIS.
10: So apart from yung duties ng director, may dagdag duty pa po dahil kasama siya sa executive committee.
8: Yan po yung nakatala sa GIS nila.
10: Okay, thank you. So, nabanggit niyo po noon na wala namang nagbago sa amount subscribed ni VP Sara or sa amount paid up ni VP Sara para sa mga taong 2018 to 2021. Ngayon, punta tayo sa susunod na row para sa mga taong 2022 naman hanggang 2024. So, sabi niyo po kanina, nagsasubmit ng GIS ang kumpanya kung may mga pagbabago. So, based po sa row na ito, meron po bang nagbago sa shareholdings o sa interest ni VP Sara para sa kumpanyang Metro City Chow Foods Corporation?
8: Ayon po sa 2022 hanggang 2024 na JS, ang napansin po namin pagbabago rito ay nabayaran na po niya ng buo yung kanyang subscription. Lumilito po rito na yung kanyang amount subscribed na 50,000 pesos ay nabayaran rin po niya ng buo. 50,000 pesos din po.
10: Okay, so fully paid na po siya. From 12,500, nabayaran niya na ng buo yung 50,000. So wala na po siyang utang sa Metro City Chow Foods.
8: Ayon po sa GIS na sinubmit nila.
10: So ito pong total na 50,000 na pesos na amount paid up. So ito pong total na pinasok na pera ni VP Sara.
8: Opo.
10: At ganun din po, no, hindi rin nagbago ang kanyang percentage of ownership. 20% pa rin ho.
8: Tama po, 20% pa rin po.
10: Pero ano pong sinasabi dito tungkol sa participation ni VP Sara sa Board of Directors para sa 2022 hanggang 2024?
8: Ayon po sa GST la, from 2022 hanggang 2024, si VP Sara Duterte po ay member.
10: Isang tanong nga po ulit, sino po ba ang namimili ng mga magiging members ng Board of Directors?
8: Well, ang director po ay ini-elect po ng mga shareholders.
10: Ah, so may election po?
8: Dapat po, may election.
10: Okay. So mukhang taon-taon ho, may election at laging nananalo si
11: the presiding officer. We move to strike these additional conclusions of facts and law being made by the counsel. These are speeches that are not coming from the witness. Again, Your Honor, from the defense, it's our position. Evidence should come from the witness, not the counsel, Your Honor.
12: Allow me, counsel, with your indulgence, to abbreviate the proceedings as well. Attorney Del Rosario, marami siguro nagtataka kung bakit ganito yung mga figure, mga bitin-bitin yung mga amount. Normal po ito, di ba? Kahit sinong abogadong inutusan, bagong graduate na naging abogadong inutusan, magtayo ng korporasyon, gamitin ang express lane ng SEC, ito po yung makikita natin halos araw-araw, di ba?
8: Tama po.
12: Kasi sangayon sa batas, kung may 1 million kang authorized capital stock, ang minimum na pwede mong isubscribe at bayaran ay 25% at ang babayaran mo ay 25% din. Kaya yung figure na 62,500, kabisado po yan ng halos lahat ng abogado dahil yan po yung minimum na paid up na dapat bayaran para sa 1 milyong korporasyon. Tama po?
8: Yan po yung bataas noon, pero nagbago na rin po siya.
12: Alam ko po, isa po ako sa mga may akda na naglikha ng OPC, pero pagpapatuloy ko po. So, yan po yung ginagawa noon. At nung panahong ginawa ito, wala pa po yung batas na yun, di ba?
8: Tama po.
12: Ngayon,

0: Yung board of directors na lima lang naman talaga ang bubuo nung board of directors. Hindi po ba?
1: Tama po, sir.
0: Dahil kulang na yung tao mo para sa board of directors eh. Sila lang namang lima eh. Tama po, sir?
1: Tama po.
0: Okay. You may proceed, Attorney Irwin.
2: Okay, so from 2022 to 2024, member po ng board of directors si VP Sara. Ngayon, punta po tayo sa 2025. Pakitignan po. Based po dito sa summary, member pa rin po ba siya ng Board of Directors?
3: Member ng unahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbubukas ng joint cooperative activity ng Pilipinas at Japan kaya hindi ng Future Leaders Program na bahagi ng ASEAN Defense Ministers Meeting ngayong araw sa Subic, Zambalesa. Dito kinilala ni Teodoro ang mahalagang papel ng Japan bilang alyadong bansa ng Pilipinas para sa pagpapatatag ng seguridad sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Kanya rin binigyan din ang kolaborasyon at pagtutulungan sa pagtugon sa iba't ibang banta gaya ng kalamidad at epekto ng climate change. Bukod dito ay mahalaga ang pagkakaisa ng mga bansa sa rehiyon para harapin ang mga hamon na partikular na ang panggigiit ng karapatan o sa karapatan at soberanya sa karagatan. Naniniwala rin ang kalihim na sa pamagitan nito lalo pang pagtitibay ang kooperasyon ng bawat bansa sa ASEAN para harapin ang mga nagbabagong hamon sa katatagan ng rehiyon. Hindi lumahok ang China sa sabi tipo subalit non-ASEAN countries ang sumama rito gaya ng Japan, Australia, New Zealand, South Korea, Russia at India. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Pag-agapay sa mga MSMEs kabilang sa mga naging sentro ng pulong ng economic ministers ng ASEAN, Australia at New Zealand ngayong Lunes. Si Quincy Kahilig ang may dala ng balita.
4: Radyo Pilipinas Report.
6: Sa pauuna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, matagumpay na naidaos ang 31st Closer Economic Relations Consultation sa pagitan ng Economic Ministers ng ASEAN at ng Australia at New Zealand na mga bansang bahagi ng ASEAN Trade Architecture sa mahigit isang dekada na. Kinanap ito sa Philippine International Convention Center ngayong Lunes ng umaga kung saan tinalakay ang iba't ibang mga hakbang para matugunan ng mga hamon ng nagbabagong global business environment ngayon tulad ng pag-unlad ng teknolohiya at magbabago sa mga supply sa merkado. Sa kanyang opening statement, binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo na pinagtitibay na naturang pagpupulong ang pagtutulungan ng ASEAN, Australia at ng New Zealand sa paghahatid ng iba't ibang praktikal na benepisyo na makakatulong sa mga micro, small and medium enterprises sa rehiyon para makasabay sa patuloy na pag-unlad ng ASEAN sa pamamagitan ng digital interconnected economy. Umaabot sa $2.88 billion ang combined annual foreign direct investment inflows mula sa Australia at New Zealand sa ASEAN region. Samantala, binati naman ng Economic Minister ng Australia ang Pilipinas sa matagumpay nitong panguna sa ASEAN ngayong taon sa kabila ng mga hamon sa global economy ngayong taon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
8: Matamang binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang epekto ng...
9: Tamang boses, sinabi ni BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag na tinututukan nila ang tatlong haligi ng sustainable agenda, ang pagtukoy sa climate risk, pagsuporta sa financing at adaptation at internal process ng BSP. Samantala, nilinaw ng opisyal na layunin ng sustainable agenda na makatulong sa sustainability ng mga bangko.
10: Sustainability agenda, Sir Alan, minsan sinasabi nila parang nakakadagdag lang to ng compliance or requirements. Hindi po yan ang tingin namin, kasi ang sinisigurado namin na itong mga nilalabas namin regulasyon ay hindi po pabigat para sa ating mga mas maliliit na bangko or sa mga maliliit na negosyo, kundi talagang nakakatulong sa kanilang sustainability. Ibig sabihin po, hindi lang para ngayon, pero po para sa kanilang kinabukasan, considering nga ang daming risk na hinahanap.

0: Yan po si BSP Assistant Governor and Chief Sustainability Officer Pia Bernadette Tayag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Two-day summit para sa sektor ng katarungan sa bansa, isinagawa sa Maynila. Si Lawrence Sanjoco sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nakiisa ang Supreme Court sa dalawang araw na summit sa Manila Hotel upang palakasin ang koordinasyon at mga reforma sa sistema ng hustisya sa bansa. Ang naturang summit ay para sa Justice Sector Coordinating Council o yung JSCC. Binubuo ang JSCC ng Supreme Court, Department of Justice at Department of Interior and Local Government o DILG na magkatuwang sa pagpapatupad ng mga programa para sa justice sector. Kabilang sa mga pangunahing programa nito ang justice zones na nag-uugnay sa mga korte, prosecutors, law enforcement, corrections at iba pang ehensya upang mapabilis ang paghawak ng mga kaso at mapalawak ang access sa hustisya. Sa kasalukuyan, may 20 justice zones na naitalaga o naitatag sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang ang mga specialty zone para sa human trafficking, online sexual abuse and exploitation of children, green justice at economic development at tourism. Tampok din sa mga proyekto ng GSCC ang National Justice Information System, mga programa laban sa jail at prison congestion, forensic evidences, forensic evidence training at pagbuo ng mga panukalang reforma at batas para sa justice sector. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Pinoy mixed martial artists Jean-Claude Saclag at Carlos Alvarez puntiriyang makaabante sa gold medal round ng kanilang mga event ngayong araw sa pagpapatuloy ng 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Ria Arevalo.
4: Hangad ng mixed martial artists na sina Jean-Claude Saclag at Carlos Alvarez na maibigay sa Pilipinas ang una nitong gintong medalya sa 20th Asian Games. Kapwa sasala ngayong araw sa semifinals ng kanilang respetibong events sa MMA ang dalawa para sa tsansa makausad sa finals sa pag-asa makamit ang inaasam na ginto. Unang sasabak sa aksyon si Alvarez kontra Yerkingali Burkutali ng Kazakhstan sa men's traditional minus 77 kilograms semifinals. Habang makakalaban ni Saclag, ang hometown bet na si Daisuke Murayama sa minus 65 kilograms semis bout. Sa pagpasok pa lamang sa semifinals ay nakakasiguro na ng bronze medal ang dalawa na maaari pa nilang maiangat sa silver o ginto kung makakausad sa final round na nakatakda sa Martes, September 22. Sa ngayon ay nakasungkit na ng isang bronze medal ang Pilipinas mula sa Philippine Women's Soft Tennis Team na binubuo ni Navien Zuleta, Princess Katindig, Christy Sanyosa, Hilary Paz, at Shireen Salazar. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 20 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: involve pag-registering mo ng business permit. Nandun din, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Hindi po ba dapat panahon na tayo na ang gagawa ng mga supply chain sa yan at dito po gagawin?
2: Eksakto, yun yung talagang layunin ditong pagsali natin sa Paxinica. Kailangan linawin talaga natin na ang nakikita nating mga industriya dito sa New Clark City ay advanced manufacturing. Hindi data center at itatayo natin dito is, at saka hindi rin ito mineral processing. Ang itatayo dito ay pabrika ng mga components, ng mga equipment, na pumapasok dun sa data center. Hindi yung data center na itatayo dito. Kaya ang mga halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
2: Ang estimate ng BCBA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga maitatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: 15 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang ulat dito sa Luzon. DepEd at PNP sa Cordillera pinaigting ang koordinasyon laban sa bullying. Si Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio para sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinaigting ng Department of Education at Philippine National Police sa Cordillera ang kanilang koordinasyon upang mapalakas ang seguridad ng mga mag-aaral laban sa bullying, karahasan at iba pang emergency sa mga paaralan. Ayon kay Baguio City Police Office Chief Colonel Nixon Laoyan na maaring lumapit sa Children's and Women's Protection Desk ang mga batang nakararanas ng bullying at iba pang insidente. Yun man, nilinaw ni Laoyan na hindi lahat ng bullying complaint ay agad nasakop ng pulisya. Aniya, nakikialam ang PNP kapag ang insidente ay maituturing ng paglabag sa batas gaya ng physical injury. Patuloy namang pangunahing responsibilidad ng DepEd ang pag-uulat at pag-resolba sa mga insidente ng bullying sa loob ng paaralan habang nagbibigay ng suporta ang PNP kapag kailangan ang police intervention. Kasama rin sa pinaigting sa koordinasyon ang information drive, police visibility sa paligid ng mga paaralan at paghahanda sa emergency. Aminado naman ang mga opisyal na wala pang ganap na integrated drill na susubok sa buong response chain mula paaralan, pulisya, responders, lokal na pamahalaan at mga magulang. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Baba tayo sa Southern Tagalog, sa Radyo Pilipinas Lucena. Mayigit 20 parole and probation administration clients pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng TUPAD program. Si Mara Grezula sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Pinagkalooban ng pansamantalang trabaho sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ng DOLE ang 24 na kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA Quezon. Ayon sa pabatid ng DOLE 4A, sumailalim sa orientation ng mga napiling benepisyaryo at isinagawa rin ng contract signing sa pagitan ng DOLE Quezon at PPA Quezon. Ang mga kalahok sa TUPAD ay mga kliyente ng Parole and Probation Administration o PPA, isang ahensya ng pamahalaan sa ilalim ng Department of Justice na nagbibigay ng community-based alternative sa halip na pagkakakulong para sa mga kwalipikadong nagkasala. Sa ilalim ng programa, magtatrabaho ang mga benepisyaryo sa loob ng 31 days bilang tulong sa kanilang kabuhayan at pagbabalik sa produktibong pamumuhay sa komunidad. Katuwang ng Dole Quezon sa pagpapatupad ng programa ang PPA sa pangunguna ni na Supervising Probation and Parole Officer at Officer in Charge Rowena Alfonso at Chief Probation and Parole Officer Chodoro Villaverde. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Gresula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa Kabikulan, Kamalig LGU gagamitin ang mga bakanteng lote sa munisipalidad para sa bagong Bawat Barangay Busog Program. Mula Radyo Pilipinas, albay, narito ang ulat ni JM Olarte.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Upang palakasin ang pambansang food security at tulungan ng mga kapuspalad na mamamayan, inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Kamalig ang Bawat Barangay Busog Program na naglalayong convert ang mga bakante o hindi na ginagamit na pribadong lote upang gawing kapani-pakinabang na taniman ng mga gulay para sa mga pamilyang nangangailangan sa bayan. Ayon kay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., magkakaloob ang Municipal Agriculture Office sa pakikipagtulungan sa Department of Agriculture at Albay Provincial Agriculture Office na mga libreng seedling tulad ng kalabasa, titaw, upo, pechay, okra, talong at iba pa upang masiguro ang tuloy-tuloy na supply ng pananim para sa mga kalaho. Nakatuon ng naturang inisyatibo sa mga indigent families, particular sa mga miyembrong walang trabaho at walang karanasan sa pagsasaka, kung saan ang Municipal Agriculture Office ang magsisilbing gabay sa pagtuturo ng wastong pagtatanim upang magkaroon sila ng sariling mapagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Hinihimok ng pamalang lokal ang mga interesadong residenteng may-ari ng bakanteng lote at ang mga nagnanais magtanim na bisitahin ang opisina sa Municipal Agriculture Office sa first floor ng Maytalik Building sa Kamalig Municipal Hall upang opisyal na makipagtulungan at magparehistro sa programang ito. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 11:49 ang ating pong oras sa ating pagbabalik. Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao, narito muna ang ilang paalala.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 9 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, punta na tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. Face-to-face classes sa Cebu City muling sinuspinde dahil sa nararanasang masamang kalidad ng hangin o haze, si Angeli Valiente sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Cebu sa publiko na ugaliin ang pagsuot ng face mask ngayong nakakaranas na naman ng hindi magandang kalidad ng hangin ang Metro Cebu dahil sa transboundary haze. Sinuspindi na ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod matapos maitala ng Environmental Management Bureau o EMB-7 na nananatili sa acutely unhealthy ang classification ng air quality sa Metro Cebu. Kapag acutely unhealthy ang kalidad ng hangin, kailangang limitahan ang outdoor activities, lalo na sa mga taong mayroong sakit sa puso at respiratory diseases katulad ng asthma. Maaari ring limitahan ang paggamit ng mga sasakyan upang mabawasan ang polusyon sa hangin. Bagamat kansilado ang face-to-face classes, patuloy pa rin ang pag-aaral ng mga bata sa pamamagitan ng alternative delivery mode of learning. Nananatili namang alerto ang mga paggamutan sa lungsod, maging ang mga emergency responders para sa mabilis na pagtugon sa epekto ng haze sa kalusugan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Samantala sa Mindanao, Cagayan de Oro City Information Office nakipagtulungan sa DICT para tugunan ng disinformation sa social media. Magbabalita si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Bumisita si Acting City Information Officer Jade Adeser sa DICT Region 10 at nakipagpulong kay Carl Pios, miyembro ng cyber security team nito, upang talakayin ang mga hakbang laban sa pagkalat ng disinformation na patuloy na pumupuntirya sa bureaucracy at ng lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro. Sa nasabing pag-uusap, binigyang diin ni Adeser na ang information warfare ay ginagamit bilang kasangkapan upang sirain ang reputasyon ng mga individual, hindi lamang ng mga politiko at kilalang personalidad, kundi pati na rin ng mga ordinaryong mamamayan. Nagkasundo ang CIO at DICT Region 10 na paigtingin ang koordinasyon at pag-aralan ng mga angkop na hakbang upang maprotektahan ang publiko laban sa masasamang epekto ng disinformation at maitaguyod ang isang mas ligtas at reliable na information environment. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Marawi, may gagawing pag-uulat si Johanaya Yusuf. LGU Lanao del Sur, pinaiigting ang serbisyo publiko sa pamamagitan ng government protocol training.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Sa pangunguna ng Provincial Human Resource Management Office ng lalawigan ng Lanao del Sur, sinagawang dalawang araw na pagsasanay hinggil sa mga magagandang gawain o best practices in government protocol dito sa lungsod ng Marawi. Layunin itong higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga empleyado ng pamahalaan at madagdagan ang kanilang kaalaman sa mga opisyal na transaksyon, pagsasagawa ng meetings at conferences, gayon din sa tamang pakikitungo sa mga dignitaries. Maliban dito, ay nagsanay din ang mga kalahok kung paano haharapin ang mga sitwasyon kung saan merong uninvited guest. Gayun din ang protocols for special situations, workplace conduct, professional language at tamang pakikitungo sa mga nakatataas, kasamahan, subordinates at mga kaibigan. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito ay patuloy na namumuhunan ang Provincial Government of Lanao del Sur sa pagpapalakas ng kakayahan ng kanilang mga empleyado bilang pagkilala na ang bawat opisyal na pakikisalamuha ay pagkakataon upang maipakita ang profesionalismo at mapanatili ang dignidad ng serbisyo publiko. Kabilang sa mga lumahok ang mga head of offices at piling empleyado mula sa lahat ng tanggapan ng lokal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Johanaya Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: At yan po ang ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, September 21, 2026. Ang ating pong oras, 4 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas mong muli, ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.

0: para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
2: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
1: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.

0: dadami ang kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: So, magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kababayan, ito po ang day 27 ng paglilitis, kaugnay pa rin ang impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ang patuloy pong dinidinig, mga kababayan, ay ang Article 2 sa ilalim po ng Articles of Impeachment, yung may kinalaman po sa alleged unexplained wealth ng vice-presidente. Mga kababayan, ipaghahandog po namin sa inyo ang kasalukuyan nangyayaring live stream dyan sa Senado. Narito po.
5: Of cash, property or shares from the unrestricted retained earnings na ayon po sa equity.

0: ang Radyo Pilipinas special coverage kaugnay pa rin ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw po ay ang 27th araw ng impeachment trial laban pa rin kay Vice President Sara Duterte na may kinalaman sa Article 2, yung unexplained wealth. Kunin natin ang mga balita mula po sa ating mga kasamahan na nakatutok sa iba't ibang panig po ng nasabing pagdilitis na yan mula po sa depensa, mula sa prosekusyon, and of course sa mga kaganapan dyan sa Senado. Unahin na natin ang ating kasamahang si Luisa Erispe mula po ito sa depensa. Panig ng depensa, ilang beses na umalma na ipresenta ang mga dokumento ng mga korporasyon na inuugnay sa Vice Presidente. Tanggapin natin ang ulat mula kay Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Al, makikulit nga na kumontra ang kampo ng Vice Presidente ngayong araw sa pagpresenta ng ilang dokumento ng prosekusyon hinggil sa mga korporasyon na iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Unang inalmahan ng depensa ay ang pagpresenta at pagpapakumpirma kay SEC Lawyer Gerardo de la Peña ng mga dokumento na may kinalaman sa Pakimong-Pikimong Philippines Corporation at JTC Group of Companies. Ayon kay Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, hindi dapat ipresenta at ipakumpirma sa testigo ang mga dokumento. Unang-una, hindi naman ito kasama sa 18 corporations na ipinasampina ng impeachment court dahil sa hindi umano ito nakitaan ng koneksyon sa Vice Presidente. Hindi rin kabilang ang 2 korporasyon sa Articles of Impeachment. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Attorney Justin Nicole Gula.
3: Of the presiding officer is that they are irrelevant as there is no established connection between the respondent and these corporations, Your Honor. Now, in today's trial, the prosecution is seeking the witness to identify and authenticate precisely corporate documents belonging from these 2 corporations, Your Honor. We therefore object to the testimonial evidence on the identification of these documents and, of course, at the proper time on the admission of these documentary exhibits, Your Honor. For the rest of
2: Pero ay sa kabila naman ng pag-alma ng depensa, ang katwiran ng prosekusyon, matagal na namang pinapayagan ng korte na magpresenta ng mga dokumento kahit pa hindi ito kasama sa orihinal na reklamo sa Articles of Impeachment. At naniniwala sila na may mga ebidensya sa mga dokumento na mag-uugnay sa Vice Presidente sa 2 korporasyon. Sa kabila naman ito, kinatigan ng korte ang depensa. Pero kung talagang naisaan niya ng prosekusyon na ipresenta ang mga dokumento kaugnay ng Pikimong-Pikimong at JTC, maaari itong ipasabina o hilingin na ipasabina ng korte. Isa pa naman sa pinagtalunan ay ang summary ng mga shareholdings umano ng Vice Presidente mula sa 18 corporations. Pag-apila ng depensa, mali ang summary dahil hindi naman ito binubukod kung ano lang ang stocks o share mismo ng Vice, kundi ang kabuuang stocks mula sa mga kumpanya. Buwelta ng depensa, maling pagpresenta ito sa kung ano talaga ang shares ng Vice Presidente. Pakinggan muli natin ang pahayag ni Attorney Justin Nicole Gula.
3: A quick perusal of the documents already shows some misrepresentation, Your Honor. For example, the summary is labeled as Summary of Vice President Sara Duterte Shareholdings, but it then appears in the summary, authorized capital stock, amount subscribed, amount paid up by the corporations, not by the Vice President. And this is precisely why we need to object, Your Honor. Clearly, this is again an attempt, and apologies to use the term, to condition the mind of the public over these figures that will be flashed, Your Honor.
2: Al, pumanig ang korte sa prosekusyon at pinayagan na ipresenta ang summary, pero ipinabago ng impeachment court at ipinatanggal ang title ng dokumento na nakalagay na ito ay kabuuang shareholdings ng Vice Presidente. Nagtuloy-tuloy naman ang impeachment trial at ipinresenta nga ng prosekusyon ang stocks o shares mula sa Metro City Chow Foods Corporation. At ito nga lumabas na ang Vice Presidente ay parte pa rin ng Board of Directors mula noong 2022 hanggang 2025. Mamaya naman, pagkatapos ng lunch break, ay inaasahang magtutuloy-tuloy ang direct examination ng prosecution sa testigo na si SEC Lawyer Gerardo de la Peña. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Luisa Erispe. Naumpot isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali, mga kababayan. Ayan. Bago natin tunguhin yung... bago natin i-discuss yung ilang sa mga napanood natin at naobserbahan natin sa pagpapatuloy po na 27 araw ng impeachment trial, tanggapin muna natin ang bahagi naman ng prosekusyon kung saan nakatutok doon ang ating kasamang si Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Magandang hari-harian ngayon ang day 27 ng paglilitis ni Vice President Sara Duterte kung saan binubusisi na ang mga kumpanya na may kaugnayan kay VP Sara upang matukoy ang yaman ng pangalawang pangulo. Dahil magiging redundant na ang pagkapaliwanag sa panuntunan ng Statement of Assets, Liabilities at Net Worth o SALN, nagpasyang House Prosecution Panel na huwag nang ipresenta si CSC Assistant Commissioner Ariel Ronquillo. Si Ronquillo ay dapat magpapaliwanag kung ano ba yung batas pagdating sa pag-file ng SALN. Agad na sumala ngayon sa witness stand si SEC Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo Del Rosario bilang third witness na ng prosecution sa ilalim ng Unexplained Wealth o Article 2. Kabilang sa case offer ni Attorney Edwin Matib, ang siyang private prosecutor na magtatanong sa witness ay yung aligasyon ng ownership ng negosyo, shares at interest ng company earnings and dividends, corporate filing na nagtutukoy ng kanilang posisyong mag-asawa si Attorney Man Scarpio at si VP Sara, ang sales at connection sa mga kumpanya na may kaugnayan kay VP Sara. Kabilang sa mga nadiskubre ng prosecution ay ang zero dividends para kay VP Sara at kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Napag-alaman din sa presentasyon ng SEC na walang income mula sa 18 mga negosyo o korporasyon ng mag-asawang Sara at Man Scarpio. Sa authentic records ng SEC at ng mga kumpanya kung magkano ang kinita ng mga kumpanya na kaugnay sa mag-asawa. Ang natatanging kumpanya naman na nagdeklara ng earnings ay yung sinasabing GenCorp Corporation. Ngayon po ay break lang at pupunta tayo ngayon sa press con ng House Prosecution para ipaliwanag yung mga presentasyon ng SEC sa mga kasamahan nating media. Mula dito sa Senado, Melanie Val Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Tabayanan pa natin, mga kababayan, ang pagbabalik sesyon sa Senado. Yan po ay gagawin 12:45. Yan po yung tanghali. Lamang po kayo, mga kababayan, huwag po kayong BBTO. Narito po ang paglilitis. Silang paalala muna mula po sa ating mga himpilan.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Alberto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alberto 738, tungo sa publikong preparado. Sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alberto 738, Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
9: Sa iisang himbila.
1: Pinagsanib na puwersa.
9: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
9: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Radyo Pilipinas.
1: News nationwide.
11: Trending issue. Na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
14: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
1: Sports Radio. 918.
16: Radyo Magazine. 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
13: Radyo Magazine.
1: Servicio Publico.
16: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
16: Collab.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Bahay kubo kahit munti.
18: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album.
17: Bahay kubo kahit munti.
18: In 1968, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
17: Ang halaman doon,
18: Maria Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
5: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
0: 32 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. This is day 27 again ng paglilitis. Ito pong impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga na sinasabi natin kanina, ano po, at naipaulat din ang ating mga kasamahan mula po sa prosekusyon at sa depensa, kasalukuyang dinidinig

Be very simple dito sa atin pong paliwanag para po sa kapakinabangan ng ating mga kababayan, para sa mga layperson, ika nga. Eh bakit nga ba masama? No, bakit ba mali na magkaroon ng pag-aari sa labas ng iyong tungkulin bilang isang public officer? More than being a public officer, ikaw ay elected ng taong bayan. At even going beyond, ikaw po ay naihalal bilang vice-presidente. Ikaw ang pangalawang pinakamataas na nanunungkulan dito sa ating bansa. Kasi these are proofs of ownership sa mga nasabing korporasyon na ito. Mga korporasyon na to, maaaring magkaroon ng conflict of interest sa kanyang pagtupad sa kanyang sinumpang tungkulin bilang vice-presidente. Because being the vice president, ay alam po natin mga kababayan that a seat of power comes with responsibilities. Hindi lamang po responsibilities, minsan nga meron ka pang how do you call this? Siguro may mga privileges ka bilang isang vice presidente at maaari mong magamit ito in abuse of your power para po sa iyong pansariling interest. Kaya po yung ilan sa ating mga elected officials, mapapresidente, vice-presidente, bawal. Bawal po. Yan, linawin natin. Bawal magkaroon ng mga business. Especially kapag yan po ay meron itong tinatawag nating conflict of interest. Ngayon, balikan natin yung usapin tungkol dito sa mga korporasyon na dinidikit sa pangalan ni Vice President Sara Duterte. Bukod kasi sa maaari mong gamitin ang iyong impluensya bilang isang vice-presidente o ikaw ay pangulo o kaya naman ikaw ay senador o ikaw ay congressman, pwede mong gamitin ang iyong, bukod sa fact na pwede mong gamitin ito para siguro i-unjustly enrich ang iyong sarili, maaari mo rin gamitin ito para itago kung anumang halimbawa ikaw ay nagnakaw mula sa kaba ng bayan, in-embezzle mo yung pondo halimbawa. Pwede mong gamitin kasi parang paraan ng we are not siguro teaching these people paano gumawa ng mali. Pero ipinapaliwanag lamang po namin, saan itong mga paraan po pwedeng gamitin sa mali? Naiintindihan po ba natin? Pwedeng gamitin yun pang money laundering . For example, itatago mo yung papel, itatago mo yung pondo, halimbawa, na nakulimbat mo. Tapos sasabihin mo, ide-declare mo as, ito yung kinita ng korporasyon namin doing so-and-so business. Di naloko na. Di pahirapan na naman sa pagtitrace ng mga dokumento. Kanina, napapanood nga po natin sa yung kaninang umaga, yung sa objection ng defense. But we have to be fair naman, sa ating depensa. Po'y talagang parte ng kanilang trabaho. Matatandaan nyo dun sa mga amicus curiae na inimbitahan ng Senate Impeachment Court, yung ating mga constitutional framers, mga dati pong nanungkulan bilang punong mahistrado sa Korte Suprema, there will always be a common denominator sa sinasabi nila, which is yung mga generally accepted principles in terms of justice and fair play. Kailangan po kasi, patas din tayo. Hindi po pwede na dahil hindi nagfi-fit sa ating agenda yung katotohanan o yung pagiging patas, tatanggihan na natin na ipatupad yung mga generally accepted principles. You have to be fair sa depensa. Kasi nga naman, you presented this so-and-so document
na nakalagay yung pangalan ng vice presidente

0: as incorporators. Pero ang tanong, meron nga ba siyang shares doon? Yan po yung pinupunto kanina, no? Yat din ang iniulat ni Luis Ayrispe. Usually kasi kapag mag-fill out ka ng GIS, yung General Information Sheet, kapag mag-i-incorporate ka, eh kadalasan nakalagay doon sino-sino yung mga incorporators, ilang magkano yung per share nyo, ilang how many pesos is that per share, tapos ilalagay mo doon yung kabuuan na worth, kung alam ba, yung halaga na ilalagak mo doon sa isang korporasyon. Mo makikita yon, ano, kapag ikaw ay mag-incorporate. I mean, let's give a fair evaluation dito sa naging tugon ng depensa. On the other hand, tama rin naman ang prosecution. That's been consistently held by the Senate Impeachment Court na kahit hindi siya kasama doon sa articles of impeachment, mga pagkakataon po na pinapayagan ng Senate Impeachment Court na tumanggap ng mga panibagong mga pieces of evidence that were otherwise with siguro no due diligence sa bahagi po ng prosecution were not able to produce such documents, at ito ay pinapakita lamang at sinasama lamang pag-usad na mismo ng impeachment hearing proper. Alam nyo mga kababayan, kung halimbawa tayo ay mga layperson at nanonood po tayo sa impeachment trial, at dapat lamang po dahil ito ay mahalaga para po sa ating kinabukasan, mahalaga po ito sa ating pakikialam bilang mga nagbabayad po ng buwis sa atin pong bansa. As the working class. Pero kung titignan mo, medyo parang nakakalito. Mahirap intindihin. Pero lagi lamang po nating tatandaan, mga kababayan, sa kahit anumang paglilitis, sa kahit anumang pagdinig, kailangan ang nananaig ang katotohanan. Dapat pong nananaig ang hustisya. At syempre, kailangan patas sa magkabilang panig.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: 41 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang paglilitis matapos ang ilang mga paalala.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.

0: Okay, so naka-flash na po itong summary for GenCorp Industries Inc. Sir, based po sa documents, no, sa summary na ito, ano po ba ang negosyo ng GenCorp Industries Inc.?
1: Ang GenCorp Industries Inc. na narehistro po sa amin noong September 23, 2020 ay mayroong primary purpose na to operate a restaurant.
0: Okay. At lumalabas po na may data from Articles of Incorporation or AOI. Based po sa Articles of Incorporation, ano po ang lumalabas na interest ni VP Sara dito kung mayroon man?
1: Well, ayon po sa kanyang Articles of Incorporation, hindi po nag-a-appear ang pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanya na ito.
0: Thank you. And sa general information sheet naman po, ano pong nakalagay kung meron man tungkol sa interest or shareholding ni Vice President tungkol sa kumpanyang...
1: Wala rin pong impormasyon na nakalagay sa kanilang general information sheet na nagsasabi na si VP Sara Duterte ay director o stockholder ng GenCorp Industries Incorporated.
0: Sige, punta tayo sa susunod na table at ito ay ang data from audited financial statements o AFS. Based po sa data na nandito, magkano po yung naging sales nitong GenCorp Industries Incorporated para sa taong 2021?
1: Para po sa taong 2021, ayon sa financial statement, ang kailang sales po ay merong total na 28,087,703 pesos.
0: At ano naman po ang mapapansin ninyo sa sales ng kumpanyang ito pagdating ng year 2022?
1: Well, noong 2022 po, lumaki po ang kanilang sales from 28 million naging 300 billion 23,052 po.
0: Okay, so lumaki almost times 10. Tama po ba yung paglaki ng sales ng kumpanyang ito for 2022?
1: Tama po.
0: Sir, kailan po ulit na elect si Respondent Sara Duterte as Vice President?
1: Noong pa po siya noong June 30, 2022.
0: Okay, the same year na nagpala ng sales itong kumpanyang to na 300 million pesos, 23,052. Ngayon, punta tayo sa...
2: Your Honor. Pardon, we move to strike the additional statements of the counsel, Your Honor. These are conclusions of facts.
3: Kindly reform, Attorney Irwin.
0: Anyway, I'll go to the next...
3: Move on.
0: Yes, Your Honor, I'll move on. For the year 2020, magkano po ang naging sales ng GenCorp Industries Inc.?
1: In 2023 po, tumaas pa rin po, naging 320,560,702 ang sales.
0: Pero nagkaroon po ba ng net income para sa taong yan?
1: Sa 2023 po, meron po siyang net income na 2,700,451.
0: Okay, so from yung sales nila na 320,560,702, ang natira lamang na net income ay 2,700,451. Tama po ba?
1: Ayon po sa financial statement ng kumpanya.
0: Okay, sige po. Ngayon, punta tayo sa 2024. Magkano po ang naging total sales ng kumpanyang ito para sa taong ito?
1: For 2024 po, ang total sales ay 394,075,361 pesos.
0: 394,075,361 ang naging sales. So kung may 365 days po tayo sa isang araw, so average in a day, naka more than 1 million po sila na sales, no? Para lamang sa taong 2024. Tama
2: Objection,
0: po ba?
2: Objection, Your Honor. Cause for speculation.
3: Move on, counsel.
0: Magkano po ang natirang net income ng kumpanyang ito para sa 2024?
1: Noong 2024 po, merong natirang net income sa halagang 3,324,863 pesos.
0: Okay, so 3 million lamang po ang kanilang net income more or less, no, para sa taong ito. Pero kung titingnan niyo po, no, yung last column, puro no dividends declared. Pero based po sa data dito, maaari po bang, meron po bang halaga na maaaring i-declare sana ng kumpanyang ito bilang dividends?
1: Meron po. Sa 2024, meron pong figure na nakalagay sa unappropriated or unrestricted retained earnings na pinagkukunan po ng dividendo.
0: Pero lahatin na po yung, natin yung tanong, no? For 2021 hanggang 2024, magkano po ang dineclare na dividends para sa kumpanyang ito, kung mayroon man?
1: Wala po kaming nakitang impormasyon mula sa financial statement maging sa JS na nagkaroon po siya ng deklarasyon sa mga panahong ito from 2021 hanggang 2024.
0: Okay, pero tingnan po natin yung total sales. Meron pong total sales dito para sa 2021 hanggang 2024. Magkano po yung overall total sales nila ng, sa, para sa kumpanyang ito?
1: Kung susumahin po yung sales mula 2021 hanggang 2024, ang total po nito ay 1,042,746,818.
0: Okay, so more than 1 billion ang total sales ng kumpanya mula 2021 hanggang 2024. At magkano naman po yung overall net income para sa mga taong ito?
1: Ang net income po niya from 2021 hanggang 2024 po ay may halagang 8,039,201 pesos.
0: Okay, so despite having a net income po, no, na more than 8 million, ang sinasabi niyo po, wala pong dividend declaration para sa kumpanyang ito sa mga nasabing taon.
2: Again, Your Honor, apologies. We are constrained to move to strike the repetition or additional statements from counsel, Your Honor.
0: Same, just to conclude, same, Your Honor, the
3: same ruling, counsel. You know it already.
0: Yes, Your Honor. I'll move on to my next point. So, sir, lumalabas po dito sa summary, no, na hindi lumalabas bilang incorporator or director or even as a stockholder si VP Sara sa kumpanyang ito, although dineclare niya po sa kanyang SALN itong business interest na ito.
2: Objection, Your Honor. The witness would be incompetent. It's not even aware whether this, of the silence of the Vice
3: Sustained.
2: President.
3: Sustained, counsel.
0: So, I'll reform, Your Honor. I'll just remove that part. So, sir, based po sa summary, lumalabas na wala po si VP Sara bilang incorporator or director at stockholder sa kumpanyang ito. Ngayon, nabanggit niyo po kasi na nag-start kayo magtrabaho sa SEC bilang abogado 1996 pa.
1: Tama po.
0: So, sa tagal po ng inyong pagtatrabaho sa SEC, may mga sitwasyon na po ba kayong na nakita na kung saan ang isang tao kahit na hindi lumalabas bilang incorporator o shareholder or director na kumpanya ay may interest or may control sa kumpanya?
2: Calls for speculation, Your Honor. Speculative, Your Honor.
0: Your Honor, we are asking on the basis
3: of experience. If he knows, counsel.
0: Thank you, Your Honor.
3: I have to rule the objection. If meron you know, Attorney Del Rosario.
1: Epo. Meron pong pagkakataon na nominee ang isang tao, nominee siya ng isang kumpanya na kung saan nire-represent niya yung kumpanya na stockholder nung sa isang kumpanya. Posible rin po na meron silang trust agreement na siya muna ang mag-represent ng kanyang interest sa kumpanya. Nangyayari po yan.
0: When you say siya, may nabanggit po kasi kayo na nominee. At siya, sino po yung siya in relation to the nominee?
1: Well, yung pong trustee, maaring siya ang nag-represent ng trustor, okay, through a trust agreement. Mm-hmm. Yun po.
0: So yung trustor po, kahit hindi lumalabas sa listahan yung pangalan niya sa kumpanya, maaring meron siyang in-appoint na nominee o trustee.
1: pag meron pong ganung dokumento.
0: So yung trust po nung from the root word ng trust agreement, trust or trustee, ano po ibig sabihin ng trust na ito?
1: Well, trust po bisan nagtitiwala. Pinagkatiwalaan at nagtiwala.
0: So dapat may pagtitiwala po sa dalawang tao na nag-agree dito sa trust agreement.
1: Dapat po meron siguro silang dokumento.
0: So itong mga ganitong arrangement, ito po ba ay legal?
1: Hindi naman po siya masasabing illegal. Wag lamang pong gagamitin sa katiwalaan. Tulad po ng itatago niya ang kanyang personality para maitago yung responsibilidad sa batas.
0: Magbigay nga po kayo ng halimbawa na kung saan may mga ganyang bagay na ginagamit yung trustor or trustee relationship para sa mga illegal na bagay. Base po sa inyong experience o nalalaman?
2: Your Honor, objection.
3: Yes, Attorney Justin.
2: Two levels. The witness is being presented merely to identify documents from the SEC and he is not being presented by expert. But now the prosecution is asking the witness of hypothetical scenarios, Your Honor. Surely this cannot be allowed, Your Honor.
3: With your indulgence, Counsel. Attorney Del Rosario, hindi po bawal magkaroon ng trust agreement, di po ba?
1: Hindi po siya bawal.
3: Ang trustor po sa isang trust agreement, siya yung tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
1: Tama po.
3: Yung trustee o nominee, siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor o tunay na may-ari o beneficial owner. Tama po?
1: Siya po yung pinagkatiwalaan ng trustor.
3: May alam po ba kayong batas na nagsasabi kung kailan ito legal o illegal o parati po siyang legal, maliban na lang kung mapatunayan ang illegal?
1: Well, wala pong masama sa agreement, Pete, kasi...
3: May batas po ba na nagsasabi na ito'y legal, maliban na lamang kung ang intention para gawin ito ay illegal? May alam po ba kayong batas na ganun?
1: Well, unang-una po, yung kung gagamitin po natin yung anti-dummy law, kung ang purpose nito ay itago yung, yung personalidad o nationality ng isang tao, so as to obey po yung kanyang opportunity to form a corporation sa Pilipinas, isa pong violation.
3: Cognize sa nationalized industry or business.
1: Opo.
3: So kapag labag po sa batas yung pagkakaroon ng trust agreement o nominee?
1: Bawal po yun kung meron pong paglabag sa batas.
3: Yung intention nga po?
1: Kung intention po ay wala na pong masama sa intention. Kung yung intention niya is just represent me para sa negosyong ito, obviously, hindi naman po bawal yon. Pero kung ang intensyon niya ay para ma-evade niya yung batas na nagbabawal sa kanyang magkaroon ng kanong klaseng negosyo, yun po yung binabawal ng batas.
3: Pero base sa mga submission sa inyo, may paraan po ba kayo para malaman yung intensyon?
1: Wala po.
3: Wala po. Okay. Attorney Irvin, your witness.
0: So, maaari po ba kayo magbigay ng mga halimbawa ng mga sitwasyon na na-encounter ninyo na kung saan yung trust agreement ay ginagamit sa mga illegal na bagay o yung pag-a-appoint ng nominee?
3: Let me be the illegal. One, Attorney Justin. Already answered in the case of the anti-dummy law according to the witness counsel.
0: Your Honor, I'm asking for specific examples for illustrative purposes.
3: If you're aware of a specific example, Attorney Del Rosario.
1: Well, kung meron trust agreement, hindi ko po alam kung meron ganong agreement. Pero meron naman po talagang nababalita kahit na naging naimbestigahan nga rin po ng Senado about yung Napoles na ginamit yung pangalan ng mga driver to form a company. Pero siguro wala naman trust agreement on that.
0: So,
1: At the same time, non-stock po yun. Kaya hindi ko maihantula dito.
0: Ano po yung illegal na nangyari doon sa Napoles?
1: Well, lumalabas.
2: Objection, Your Honor. This is now irrelevant, Your Honor.
3: Move on, counsel. Move on, counsel.
0: We get your
3: point.
0: Thank you, Your Honor. Okay, so sige, busisihin nga po natin yung documents nitong GenCorp Industries Incorporated. Puntahan po natin yung Articles of Incorporation ng GenCorp Industries Inc. And Your Honor, we'd like to show to the witness the articles of this company, which was marked as the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-1-H. And sir, I direct your attention to pages 4 and 5 of this Articles of Incorporation. Ando na po kayo sa pahina na yun. So, pakisabi nga po, sino po yung lumalabas dyan sa listahan na pinakamalaking subscriber ng authorized capital stock ng kumpanyang GenCorp Industries Incorporated?
1: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation and Bylaws ng GenCorp Industries, yung JTC Group of Companies Philippines Incorporated ang siyang may pinakamalaking subscription sa halagang 625,000 pesos po.
0: Ilan po yung kanyang sinubscribe na shares?
1: 6,250 shares amounting to 625,000 pesos.
0: Okay, so that's for JTC Group of Companies Philippines Incorporated. Ngayon, puntahan po natin naman yung General Information Sheet para sa taong 2025 para sa kumpanyang STIL, GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness Exhibit P-Roman Numeral 2-2-4-3-E. Punta po kayo sa page 5 ng document na iyan. Yan po ang listahan ng mga directors slash officers. Tama po ba? Andiyan po kayo sa page na iyan?
1: Tama po.
0: Pakitignan nga po yung nakalista na number 2 dyan sa listahan ng directors slash officers. Ano po yung nakalagay dyan, sir?
1: Babasahin ko po yung nakasad sa number 2. JTC Group of Companies, PBL Building, Bolton Street, Davao City, represented by Jaime T. Cruz.
0: Kanina po, nung dinidefine niyo po yung Board of Directors, akala ko po tao yung inyong dinidescribe. No? Pero bakit po dito, mukhang kumpanya po yung nakalagay sa listahan ng directors? At anong ibig sabihin nito, sir?
1: Well, unang-una po, hindi po nga kami ang nagbigay ng informasyon dito kung bakit nag-appear ang pangalan ni JTC Group of Companies sa kolom ng mga direktor.
0: Pero ano po ang ibig sabihin na may nakalagay dyan na represented by Jaime T. Cruz?
1: Maari, siya po ang nag-representa sa kumpanya, sa JTC Group of Companies, sa GenCorp.
0: Okay. Thank you. At ano po yung initials nitong si Mr. Jaime T. Cruz?
1: JTC po.
0: JTC. Sige. Thank you. Ngayon, puntahan naman po natin yung audited financial statements. Nabanggit niyo po kanina na ito ay required na i-file sa SEC annually. Tama po ba?
1: Tama po.
0: At ano pong mga requirements ng SEC no, sa pagpa-file ng audited financial statements para masabi na compliant ito?
1: Matapos po ang authorized filer na makakuha ng tamang account sa aming IFAST, yung authorized filer po na siyang magsasubmit ngayon ng report ng financial statement, ang SEC po ay merong dalawang titingnan para tanggapin yung audited financial statement. Una rito yung pagtanggap, anong prueba o proof that the financial statement ay natanggap na po ng BAR. At pangalawa po yung tinatawag na statement of management responsibility na nakapaloob sa loob ng financial statement.
0: So may dalawa pong kayo na hinahanap na documents, yung proof na nakapag-file sa BIR at yung statement of management responsibility.
1: Tama po.
0: Ano po yung hinahanap nyo na proof na nakapag-file na sa BIR ng audited financial statements ang kumpanya. Anong klaseng proof po yun?
1: Maari pong stamp na manggagaling sa BIR o ngayon po meron pong transmittal letter coming from BIR na sinasabing natanggap na nila yung financial statement.
0: Sige, tingnan po natin yung audited financial statements ng GenCorp Industries Incorporated. And Your Honor, we would like to show to the witness the 2024 audited financial statements of GenCorp Industries Inc. And this is Exhibit P-Roman numeral 2-2.

0: Proof na nakapag-file sila nung AFS or audited financial statements sa BIR?
1: Meron puro itong CP ng isang papel na nagsasabi na your BIR AFS e-submission uploaded were received.
0: Anong page po yung tinitignan natin, sir? Ng...
1: Nasa page 2 po.
0: Nasa page 2. So, meron pong proof. Nakikita ko po na ito ay isang email. Tama po ba?
1: Tama po.
0: Ano po, kanino po galing yung email na ito?
1: Lumalabas po, ito po ay nanggaling kay eafs@bir.gov.ph.
0: At kanino naman po pinadala itong email na ito?
1: Ang nakalagay pong 2 is jtcjollibee@gmail.com.
0: jtcjollibee@gmail.com.
1: Tama po.
0: Okay, sir, ano nga po ulit yung negosyo ng kumpanyang ito?
1: GenCorp. Restaurant po.
0: Restaurant. Kung titignan po natin yung audited financial statements, no, tsaka yung mga nilalaman nito, meron po bang sinasabi dyan sa document kung anong klaseng restaurant itong GenCorp Industries Inc.? At isama na po yung notes at yung mga iba pang nakakabit dyan.
1: Wala pong na-mention kung anong klase, but restaurant lang po ito.
0: Restaurant. Pero itong email po nila ay based sa email filing sa BIR, ang ginamit na email ng kumpanya ay
1: jtcjollibee@gmail.com.
0: Okay, so ano ulit yung initials po ni Jaime T. Cruz?
1: JTC.
0: Okay, at may Jollibee po, no? So mukhang meron po tayong clue.
2: Objection, Your Honor. Move to strike that statement. Again, additional statements.
3: Move on, counsel.
0: Sige. So, tandaan po natin, no, kasi lumabas yung pangalan ni Jaime T. Cruz dyan sa GenCorp Industries Inc. Balikan natin yung pinag-usapan nating kumpanya kanina, yung Metro City Chow Foods Corporation, yung mga SEC documents nito. Particularly, I'd like to show to the witness, Your Honor, the Articles of Incorporation of Metro City Chow Foods Corporation, marked as Exhibit P-Roman numeral 2-2-1-A. Pakitignan po yung page 6 ng document na yan.
1: Apo, nasa page 6 na po ako.
0: Based dyan po, sa nakikita niyo dyan sa page 6 na yan, sino po ang pinakamalaking subscriber ng shares of stock sa kumpanyang iyan?
1: Ayon po sa Article 8 ng Articles of Incorporation ni Metro City Chow Food Corporation, si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking subscription na 1,997 shares na may total na 199,700 pesos.
0: Okay, so si Jaime T. Cruz po ang may pinakamalaking share subscription. Sino naman po ang pangalawang may pinakamalaking share subscription sa kumpanyang ito?
1: Ayon din po sa Article 8, ang pangalawang may pinakamalaking subscription ay si Zara Zaytoterte na mayroong 500 shares subscribed at may total subscribe amount na 50,000 pesos.
0: Okay, thank you. Tingnan po natin yung general information sheet ng kumpanyang ito kung nakalista pa rin itong mga nabanggit mo na shareholders, no? So, puntahan natin yung 2025 na general information sheet ng Metro City Chow Foods Corporation marked as Exhibit P-Roman numeral 2-2-4-2-H. Puntahan po natin yung page 6 ng dokumentong ito.
1: Ano?
3: Ang Paglilitis, the impeachment hearings of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Tignan po yung unang lumalabas sa listahan. Sino po yung unang lumalabas sa listahan ng stockholders sa pahinang yan?
1: Ayon po sa 2025 GIS ng Metro City Chow Food Corporation, sa page 6, ang pangalang una pong lumitaw dito sa talaan ng stockholders information ay si Jaime T. Cruz.
0: Sino po ulit? Pakilakas po. Lapit po tayo sa mic.
1: Jaime T. Cruz.
0: Okay, thank you. Si Jaime T. Cruz po. At ilan po ang kanyang share subscription?
1: Meron po siyang as to number 1,997 shares.
0: Okay. At sino po yung pumapangalawa na may pinakamalaking share subscription ulit based dyan sa listahan na yan?
1: Ayon din po sa GIS na ito, sa page 6, si Sara Zay Duterte ang may pangalawa sa pinakamalaking subscription na 500 shares na nagkakahalaga ng 50,000 pesos.
0: Okay, puntahan natin naman yung mga listahan ng directors. Nasa page 5 po yan ng exhibit na hawak ninyo. Tignan po natin yung listahan. Pakibanggit po, sino yung lumalabas na una sa listahan ng members of the board of directors?
1: Ayon po sa page 5 ng GIS ng Metro City Chow Food Corporation sa taong 2025, ang mga pangalang nakasaad sa listahan ng directors ay una, Jaime T. Cruz.
0: Okay, una ay si Jaime T. Cruz. Sino naman po yung pumapangalawa sa listahan, dyan sa listahan ng mga directors?
1: Pangalawa po ay Sara Zay Duterte.
0: So, nakita po natin na lumalabas na yung pangalan ni Jaime T. Cruz ay member ng Board of Director ng Metro City Chow Foods Corporation at lumabas din yung pangalan niya sa listahan ng directors sa GenCorp Industries Incorporated. So, ano po ang tawag kung ang isang tao ay member of the board ng dalawang kumpanya?
1: Maaari po natin siyang tawagin as interlocking directors.
0: Okay, at si Jaime T. Cruz po ba ay masasabi nating interlocking director para sa kumpanyang Metro City at GenCorp Industries?
1: Opo, nag-appear po yung pangalan niya ron as directors.
2: Objection, Your Honor. We move to strike the answer of the witness pursuant to the rule, Your Honor. It is inaccurate, Your Honor. Interlocking director only is relevant if there are contracts between two corporations, Your Honor. There's no basis for this line of question.
4: Attorney Irwin?
0: Your Honor, I'm not even alleging na may kontrata po ito.
2: Precisely, Your Honor.
0: Ano na to? Ang in-establish po natin dito ay ang connection ng kumpanyang ito kay VP Sara.
2: Now, the prosecutor just admitted, Your Honor, that the term interlocking director does not apply to what is being described by the witness, Your Honor.
4: I will have to sustain, Attorney Irwin, given your answer. Move on, Attorney.
0: Nabanggit niyo po itong Jaime T. Cruz, no? Sa pagtitingin po sa mga documents na sinertify ng inyong kumpanya, yung mga iba't ibang general information sheets at audited financial statements, ilang beses po ninyo nakita yung pangalan ni Jaime T. Cruz?
3: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Bilang incorporator po muna. Ilang beses po lumabas yung pangalan niya bilang incorporator sa mga documents na sinertify ninyo?
1: Si Jaime T. Cruz po bilang incorporator, lumabas po ang pangalan niya sa City Hall King Chow Foods Corporation, Davao Bounty Times Food Corporation, Davao Emerging Taipans Corporation, Davao New Royal Taipan Corporation, Great Jolly Times Food Corporation, JTC Group of Companies Philippines, at Metro City Chow Food Corporation.
0: case, mukhang maraming beses po lumabas yung mga yung pangalan niya no sa as incorporator sa mga base sa mga nabanggit nyo. Ang bilang po ay kung hindi po natin isasama yung JTC Group of Companies, ang nabanggit nyo po ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 na beses po na lumabas si Jaime T. Cruz na incorporator sa iba't ibang mga kumpanya. Tama po ba?
1: Tama po.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Inyong mga kasagutan para sa kumpanyang GenCorp Industries Incorporated. Pupunta na po tayo sa susunod na kumpanya, which is Kale 88 Foods Corporation. And based po sa summary ng kumpanyang ito, found on I believe page 6 of the summary. So may we ask that the page be flashed on the screen, Your Honor? Okay, so lumalabas po itong summary para sa Kali 88 Foods Corporation. Kailan po na i-incorporate itong kumpanyang ito?
1: Ang Kali 88 Foods Corporation po ay narehistro sa SEC noong September 17, 2021.
0: At ano naman po yung negosyo o purpose ng kumpanyang ito? And sir, lapit po tayo sa mic para marinig po yung boses ninyo, sir.
1: Ayon po sa primary purpose ng Article 7 Corporation ng Kale 88 Foods Corporation, ang purpose po niya ay to make or manufacture, process, sell, trade, and export food products to bring new and exciting products to the local and international economy.
0: Okay, so exciting po yung products na ito no, nung nabanggit niyo yung kumpanya. Tignan po natin kung may interest po si VP Sara sa kumpanyang ito. Meron po ba base sa summary na ito?
1: Wala po.
0: Sino po ang may interest sa kumpanyang ito?
1: Ang lumalabas po na may interest sa kumpanyang ito ay yung kanyang asawa, si Attorney Manases Carpio.
0: At ano po ang lumalabas based sa Articles of Incorporation? Ano po ang kanyang participasyon dito kung meron man?
1: Si Manases Carpio po ay incorporator, director, at shareholder po ng kumpanya.
0: Sige po, ilan pong porsyento ang pag-aari niya based po sa Articles of Incorporation?
1: Ang kanyang percentage of ownership po ay 40%.
0: 40%. Puntahan po natin yung data from General Information Sheet para sa taong 2022. Nakalagay po dito under the column Board of Directors, Chairman. Sino po itong chairman, sir, na tinutukoy dito?
1: Ayon po sa 2022 GIS ng kumpanya, chairman po si Manases Carpio sa kumpanyang ito.
0: Ano po
1: chairman
0: ba
1: of the board.
0: Sorry. Ano po ang ibig sabihin ng chairman of the board?
1: Well, siya po ang mangunguna sa mga bawat meeting ng board of directors.
0: And nakalagay po sa executive committee, not applicable. Pero sa column ng officer, lumalabas po yung salitang president. Sino po ang president dito?
1: Sa GS po, siya rin po si Manases Carpio po ang presidente ng Kali 88 Food Corporation sa taong 2022.
0: Ano po ang presidente? Pakipaliwanag po. Ano po itong officer na ito?
1: Well, ang presidente po, ang chief executive officer, siya po nagpapatupad ng mga alituntunin o mga pag-uutos ng board of directors. Siya po ang magtitingin sa mga pang-araw-araw na ginagawa ng isang corporation, yung mga activities nila. Yun po.
0: Okay, so and based po dito sa GIS para sa 2022, wala pong nagbago sa percentage of ownership ni Attorney Manasseh Scarpio dahil 40%, tama po ba?
1: Ganun pa rin po kung ano po ang nakasal sa kanilang articles of incorporation.
0: Pero sa 2022 hanggang 2024, ano po yung pagbabago kung mayroon man sa interest ni Attorney Manasseh Scarpio sa kumpanyang ito?
1: Ang tanging pagbabago po rito ay tumaas ang kanyang subscription from 200,000 naging 237,500. Tumaas din ang kanyang paid up from 50,000 to 59,375. At tumaas din po yung kanyang percentage of ownership from 40% naging 47.5%.
0: Okay, thank you. At sa 2025, ano po ang nangyari sa ownership ni Attorney Manasseh R.R. Carpio kung meron man based dito sa document?
1: Lumalabas po sa 2025, hindi na po siya director at stockholder ng kumpanya.
0: Okay, tignan nga po natin kung sino na ang stockholder para sa taong 2025 na ito. Your Honor, we'd like to show to the witness the general information sheet for 2025 for the company Kali 88 Foods Corporation.
5: Assisting counsel from both parties may approach.
0: For the record, Your Honor, the 2025 GIS of Kali 88 Foods Corporation is the prosecution's exhibit P-Roman numeral 2-2-4-4-E. Pakisabi nga po kung sino na ang lumalabas dyan na shareholders ng Kali 88 Foods Corporation.
1: Ayon po sa page 6 ng GIS ng Kali 88 Foods Corporation sa taong 2025, under stockholders information, meron pong dalawang information dito. Una, si Lolita Paimalan na merong 250 shares amounting to 25,000 pesos owning 5% of the company. At yung pangalawa po ay si Pikimong Philippines Corporation na merong 4,750 shares amounting to 475,000 pesos.
0: Based po dyan sa listahan yan, ilang percentage po yung ownership nitong nabanggit nyo na Pikimong?
1: 95% po. Ayon po,
2: Your Honor, objection. This court already sustained our objection in relation to testimonies of the witness to Pikimong and JTC, Your Honor.
0: Your Honor, I believe the ruling was only insofar as the corporate record.

0: pong column na lumalabas dyan, merong 2021 at 2022. Mag-focus po tayo dun sa account na current liabilities, colon advances from stockholders. Para po sa 2021, based dyan sa document na nasa harap ninyo, magkano po ang nakalagay na amount na advances from stockholders?
1: Ayon po sa financial statement ng Cali Foods Corporation sa taong 2021, under current liabilities, meron pong 7,600,000 pesos advances from stockholders.
0: Ano po itong advances from stockholders, sir?
1: Well, mga paunang pera po na ibinigay ng mga stockholders sa kumpanya na maaaring gamitin sa kanyang operasyon.
0: So, pera po na... anong term po? Pera na...
1: Pinautang sa kumpanya o ibinigay para gamitin sa operasyon.
0: So, base po sa pagkasabi niyo, sino po ang may utang?
1: Yung kumpanya po.
0: At kanino po siya, para lang po malinaw, kanino po siya may utang?
1: Doon po sa nag-advance na shareholders.
0: Okay, thank you. Ngayon, tignan natin yung column para sa taong 2022. Magkano po dyan ang lumalabas na advances from stockholders para sa taong yan?
1: For 2022 po, meron na pong nadagdag na advances from stockholders. Ngayon po ay 18,500,000 pesos na po.
0: Okay, so tumaas po yung 18,500,000 na advances. And tignan naman po natin yung 2023 comparative financial statements ng kumpanya pa rin Cali 88 Foods Corporation. And you wanna, we'd like to show to the witness Exhibit P-Roman numeral 2-2-6-4-C. And sir, punta po kayo sa page 12 ng dokumentong ibinigay sa inyo.

0: ang paglilitis.
1: Meron pa rin po yung sa STT Fortune Force Corporation. Incorporator po siya noong 2013. Hindi na po siya lumalabas as director o stockholder. Sa reporting po nila, hindi na po siya part ng kumpanya. Pero yung particular na dokumento nagsasabi na tinatransfer niya yung kanyang ownership to other person, wala po kaming pinanghawakan ganun.
2: Pati po dun sa hindi na siya director o stockholder sa City Hall King Chow 2019 to 2021, meron po bang dokumentong nagpapakita tinatransfer niya yung interest niya doon or wala rin po?
1: Wala po, based lang po sa information na nakasaad sa kanilang GS noong panahon na ito. Okay. Na hindi na po siya nag-appear, yung pangalan niya ay hindi nag-appear sa dokumentong yun.
2: So sa dalawang itong kumpanya, sa GIS lamang po medyo madideduce na nag-divest na siya sa dalawang korporasyong ito. Pero yung kung may dagdag pang proseso o dokumento na isusumite sa SEC, wala po kayong natanggap na ganon.
1: Tama po, yung information lang po sa GIS.
2: And lastly po, Attorney Del Rosario, sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina, bukod dito sa City Hall King Chow, tas yung STP Fortune Corporation, wala pong indikasyon kahit po sa GIS na wala na yung kaniyang pangalan sa mga later years, wala na pong indikasyon na nag-divest si VP Duterte sa alinman sa iba pang mga kumpanyang pinag-usapan kanina.
1: Well, kung hindi na po nakalista ang pangalan niya, yun na po ang parang presumption na hindi na siya kasama doon.
2: Okay, presumption, pero wala pong naisumiting yung binanggit yung dokumento na kailangan isumite para ipakita yung at i-document yung pag-divest.
1: Wala pong deed o anumang dokumentong nagsasabi na transfer niya yung kanyang ownership sa ibang tao.
2: Okay, maraming salamat po, Attorney Del Rosario.
3: Thank you.
2: Salamat po, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you, Senator Judge Monteveros. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President. Attorney Del Rosario, sa sal-in po ng respondent, diniklara po niya stockholder siya ng GenCorp Industries mula 2013. Sa SEC record po na inyong pinangahawakan, meron po bang nagpapakita o nagpapatunay ng naturang shareholding?
1: Ayon po sa articles of incorporation ng GenCorp, maging po sa mga subsequent filings po niya ng GS, hindi po nag-appear yung pangalan ni VP Sara Duterte sa kumpanyang ito.
4: At kung wala pong pangalan niya sa SEC filed the list of stockholders, pero siya po mismo, yun nga ho, nakadeklara sa kanyang sal-in na siya po ay stockholder since 2013, kayo po bilang isang taga-SEC, ano po ba yung corporate document na kailangan po nating makita para maipaliwanag po yung pagkakaiba nito?
1: Unang-una po, wala po kaming access sa sal-in ni VP. Hindi po namin alam yung mga allegation niya kung ano-anong mga kumpanya na siya ay may ownership. Kami lang po ay nag-rely sa mga dokumentong nakatago sa aming opisina. Kagaya nga po itong GenCorp na ito, kung ano lang po ang nasasaad dito, yun lamang po ang aming sinasabing totoo na si VP ay hindi part ng kumpanya na ito.
4: Ngunit sa inyo pong pananaw, ano po yung dokumento na maaaring mag-reconcile sa sal-in sa deklarasyon po niya sa mga corporate records?
1: Well, kung meron po siguro siyang tinatago, meron po siyang binigyan ng kumukha ng binanggit ko po kayo, may trust agreement siya na ikaw muna mag-represent sa akin, maaari po. Pero hindi po na, wala po kaming dokumentong nagsasabi na merong ganung usapan.
4: Posible po ba na ang isang tao ay hindi nakapangalan bilang registered stockholder, pero nga po, binabangin nyo, pero meron po ba na ganun, direct or indirect beneficial ownership o control sa isang korporasyon?
1: Nangyayari po yan, kaya nga po minabuti namin na magkaroon kami ng tinatawag na beneficial ownership data information form para nang sa ganun ay malaman natin kung sino ang beneficial, ultimate beneficial owner ng isang kumpanya. Maiwasan natin yung mga circuitous na layering para itago ang personal doon tao na yon. Kaya nga po meron na tayong BO forms.
4: Sige po, pwede po bang paliwanag natin, ano ba talaga yung ibig sabihin sa simpleng salita, beneficial ownership?
0: Gusto lang pong itala doon, kung ikaw ay merong 20% ownership sa isang kumpanya, dapat mong ilagay kung merong may benefit, kung sino ang ultimate beneficial owner ng shares of stock na yon.
4: At sa inyo pong opisina, sa SEC, sa mga dokumentong nasa inyo, meron po bang disclosure na nagtuturo kay tukuyin na po natin itong GenCorp Industries. Meron po ba na nagtuturo na kay VP Sara bilang direct o indirect beneficial owner ng GenCorp Industries?
0: Kung pag-uusapan po natin yung BO forms, wala po akong access, ang departamento ko po ay walang access sa dokumento na yon, kaya hindi ko po kayang sagutin.
4: So not necessarily wala.
0: Opo. Hindi po, wala po kaming alam sa mga dokumentong nakapaloob sa BO dahil hindi po kami ang naghahawak nito.
4: Mula ho 2022, may dokumento po ba sa SEC na nagpapakitang personal na nakilahok o nag-participate si VP Sara sa pamamahala o transaksyon ng anumang korporasyon?
0: Wala po. Maliban nga lang po na nag-appear ang pangalan niya at kung director po siya sa JS lang. Other than that, wala na po kaming information.
4: So kung meron po, anong capacity ang nakalagay? Stockholder, director, beneficial owner, authorized representative, o iba pa ho?
0: Yes, sa kanya pong GIS, nag-a-appear po na siya ay director, siya ay executive, member na executive compensation committee, shareholder, yun lamang po.
4: Kaya nga po, ito yung tanong ho natin dahil gusto ho nating malaman, meron ho bang nagpapatunay na merong personal participation ang pangalawang pangulo in corporate acts dito po sa mga kumpanya na ito?
0: Wala po kaming dokumento on that. Yung kanyang attendance, yung kanyang participation sa mga activities o meetings ng board of directors ng kumpanya, wala po kaming kopya niya.
4: At kung ganun nga po, sir, kung wala po kayong ganoong dokumento mula sa SEC record, masasabi po ba natin walang participation, or ang masasabi lamang po natin ay walang participation na reflected sa SEC filings na inyo pong sinuri?
0: Tulad po ng sinabi ko, kami po ay nag-relay lamang sa lahat ng nakasulat sa dokumento.
4: And the document says...
0: Wala po siya ron sa GenCorp.
4: Maraming salamat po. Thank you, Mr. President.
3: Thank you, Senator Judge Villanueva. The Senate President is recognized. Senator Gatchalian.
5: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Attorney De Rosario.
0: Magandang hapon po.
5: Susundan ko lang po yung mga tanong ni Senator Joel Villanueva. Halos pareho po yung aming... iniisip sa tanong. Yung kanina ho nakita ko sa inyong presentation inyong summary dito sa City Hall King Chow Foods Corporation from 2017 to 2019, nakasulat dito si VP Sara ay member/compensation committee.
0: Tama po.
5: Ano ho ibig sabihin nito?
0: Well, nakalagay po sa kanilang JS na sinumita sa amin ng corporate secretary na siya po ay member ng compensation committee. Kung sa akin pong pagkakalam bilang member ng compensation committee, as part ng executive committee, isa ka pang member ng board of directors at meron kang halagang proyekto, kundi yung aralin, suriin yung mga compensation package ng kumpanya.
5: So ito ay isang masasabi ba natin participating in the management of the company?
0: Well, kung titingnan po natin ang definition ng ganitong uri ng tawag po natin ng position, executive committee, maaari pong sabihin natin na meron siyang participation. Pero gawa nga po, kami lang po ay umaasa sa nire-report po ng corporate secretary dito.
5: And dito po sa... So, ibig sabihin ho, meron ho siyang direct participation in the management operations of the company.
0: Kung pagbabasihan po natin yung title niya rito sa as executive committee, meron po.
5: Yung mga ganitong positions, meron ba ho siyang... meron ba ho kayong nakitang ganyan na position during her tenure as vice president in any of the companies? Kasi nakita ko ho dito sa City Hall King Chow until 2019 lang, no? Based on your summary, ah. No? But in other corporations, meron ba ho kayong nakitang parehong merong direct or indirect executive or participation in the operations?
0: Dito po sa Metro City Chow Food Corporation, lumalabas po for 2025, si VP Sara Duterte po ay member pa rin po ng Board of Directors. Siya po ay member ng Compensation Committee.
5: So dito po sa Metro City Chow Foods, based on your summary rin, from 2024 to 2025, ganun rin, Members-Compensation Committee.
0: Tama po.
5: So in other words, merong direct participation siya in the management of the committee, a management of the corporation.
0: Ayon po sa report ng corporate secretary.
5: Ayon sa report. Is this, base po sa inyong experience, posible bang violation to ng Article 7, Section 3 of the Constitution? Kasi nakasulat po dito, bawal po yung participate in any business.
0: Opo.
5: So may violation po in this, may violation dito sa Article 7, Section 13.
0: Ang sinabi po kasi ay huwag ka magkaroon ng ibang opisina. You should not hold office, employment, at engage in other profession habang ikaw ay habang during the term of office, even to participate.
5: Ito ba ay nakita ko ho sa inyong mandato, kasama ho to sa powers ho ninyo to issue a show cause order, impose sanctions. Ito ba ay naimbestigahan ng SEC as a possible violation of the Constitution?
0: Hindi po namin naimbestigahan yung mga bagay na ganito.
5: Pero meron ho kayong kapangyarihan na imbestigahan?
0: On violation po ng securities. Pero hindi pa po tungkol sa on whether may violation sa pag-perform ng ating opisyales ng acts na in violation of the Constitution. Hindi pa po ako naka-encounter ng ganung issue sa aming opisina.
5: Pero ito po ay tingin nyo sakop po ng inyong mandato?
0: Well, kung ang ibig po bang sabihin ng participation is ay mag-join, ay may violation na, siguro po it's the Senate po ang bahalang magusga kung talagang mayroong violation.
5: Alright. Tatalon po ako doon sa isang tanong ni Senator Jolene sa trustee. Kung meron pong, kasi nasabi ho kanina at tinitignan ho namin na yung GenCorp naka-declare sa SALN pero wala ho sa corporation, ano po ang posibleng nangyari ho dito base po sa inyong experience dahil matagal na rin ho kayo sa SEC?
0: Can I have the GenCorp JS?
5: Nasa SALN ho siya pero wala ho sa Articles of Incorporation at sa GIS.
0: And you please.
5: Base po sa experience, anong posibleng interpretation ho?
0: Well, posible po ro na kung ang GenCorp ay merong isang corporate subscriber na kung saan siya po yung controlling, may controlling interest sa corporate subscriber na yun, maaring siya na rin po ang gumagawa ng control doon sa GenCorp kung meron pong ganong senaryo. I-check ko lang po yung GIS niya.
5: Sige po.
0: Well, lumalabas po rito, merong itong corporate subscriber, si JTC Group of Companies. Na lumalabas nga po, siya po ay merong 55, almost 55% equity sa nasabing kumpanya. Yung binabanggit ko pong example, maaring ang may-ari ng JTC, well, kung ay si VP Sara, para magkaroon siya ng control dito sa GenCorp na kung saan hindi mag-a-appear yung pangalan niya. Yun po, isang senaryo kung talagang siya ay may control ng JTC. Lumalabas po siya po yung nag-exercise ng control para indirect through the subscriber company.
5: yun yung sinasabi niyong may trust agreement.
0: Hindi na po kailangan ng trust agreement kung meron silang subscription. Kung mapapakita na stockholder ka, controlling stockholder ka ng JTC, there's no need for trust agreement. Siguro po yung trust agreement kung totally wala man lang corporate subscriber dito, then out from nowhere, biglang naging dineclare niya as part ng sali niya, baka meron po siyang kausap dito under trust agreement kung sino man po man dito.
5: Last question, Mr. Presiding Officer. Paano niyo po madedetect kung may trust agreement o wala? Para malaman sino po talaga ang beneficial owner.
0: Nasa report po niya sa kanyang BO forms.
5: Pero kung hindi niya, po naka-declare doon?
0: Wala po akong, hindi po siya requirement ng opisina namin na mag-submit ng ganung dokumento. Maaring kung may trust agreement, dapat isubmit siguro sa corporate secretary para at least ma-airper sa kailang stock and transfer book.
5: So voluntary?
0: Opo.
5: Voluntary. Thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Thank you. Next to make his interjections would be Senator Judge Erwin Tulfo. You recognize, sir. You may proceed when you're ready. Thereafter, Senator Judge Bam Aquino, and then we shall adjourn for the day and continue with the interjections of the other senators after the cross-examination of the counsel for respondent. You may proceed, sir.
6: Thank you, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, bawal po ba sa mga mayor, vice mayor, magkaroon ng negosyo, maging board of director ng isang kumpanya? Is it, or tanging ang mga presidente, vice-presidente at cabinet secretaries lang ang hindi po pwede?
0: Alam ko po meron din po siyang prohibition o sa ating local government code. Tungkol po sa mga chief executives na kung saan nagkakaroon sila ng negosyo at yung kanilang city o municipality ang nagbibigay ng permiso para magnegosyo.
6: Alright. My next question, sir, is VP Sara nakita ni Hunyuho yung pangalan niya when she filed po dito sa dokumento ninyo, ano po, sa SEC, nandoon po yung mga names, mga companies nila. Hindi niyo po ba binalikan nung maging pangulo, ay vice president na po siya, hindi niyo binalikan siya at para to remind her or na hindi ba ninyo trabaho yun? Whose job is it to remind that official na, sir, ma'am, may violation po kayo dito po sa final ninyo, baka kailangan na ninyo mag-divest. You don't do that? You don't remind the official?
0: Hindi po, Your Honor.
6: Why is that? Wala sa mandato ninyo?
0: Kasi po, wala naman po kaming natatanggap na direktiba mula sa tatlong sangayon ng gobyerno, from the executive, legislative, at judiciary, na kung merong mga personality na nagnegosyo o nagtayo ng kumpanya during the spirit of their term of office, i-report. Wala po eh. Kung kaya po namin gawin yon, kung talaga may direktiba sa amin, kung i-report namin at kanina namin i-report.
6: No, you don't have to report, but to remind that government official, for example, a mayor, may negosyo siya dun sa kanyang jurisdiction. Mayor, bawal po ito. Baka malay natin, hindi niya alam. Or because marami ng trabaho. For example, like the, sige, case in point, VP Sara, baka so overwhelming yung trabaho niya. May mga accountant siya, may mga lawyer siya, na she was expecting that they will do something about it. They will inform her. Looking at nasa pangalawang pinakamataas na position po siya sa pamahalaan na it's a violation, hindi mo man lang po siya na-remind like, ma'am, or call her attention. Hindi mo kailangan ninyong i-report. To just call the attention of that officer na there's a violation.

0: iwasan magtayo ng kumpanya para maiwasan din yung conflict of interest. Siguro po, pwede po namin gawin yon bilang part ng aming campaign programa na para maiwasan na nga rin po yung ganito at maging aware sila sa mga dapat hindi nila ginagawa.
1: Opo, dapat parang yun, tama ho yan, parang warning or telling them. Hindi naman siguro kailangan mo ng batas natin, sir. Ano? Baka kailangan lang siguro ng internal ng administrative order from your office galing sa taas na ganito ang gagawin to, reminding this officials na bawal. Things na yan. Para hindi na po tayo baulit itong mga ganitong eksena, sitwasyon. In the future, pwede ho kaya yun, sir?
0: Isa-suggest ko po sa aming commission and bank yung tungkol po sa sinabi niyong maganda naman pong rekomendasyon ito.
1: Thank you, Mr. Witness. Presiding Officer, thank you.
2: Thank you, Senator Judge Irwin. Senator Judge Bam Aquino is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
3: Magandang araw, Attorney Del Rosario.
0: Magandang araw po.
3: Sir, yung mga tanong ko ay tungkol sa dalawang kumpanya, si Metro City Chow Foods at si GenCorp Industry. Si Metro City Chow Food po, klaro po na mayroong pagmamay-ari si Vice President Sara Duterte. Tama po ba?
0: Tama po.
3: Okay, at 20% or one-fifth of the company. Tama po yun.
0: Tama po.
3: Okay, dito po sa isa, si GenCorp, hindi po malinaw na meron po siyang pagmamayari or ano po ba dyan? Paki-explain. Kasi wala siya sa GIS, ano?
0: Hindi po nag-appear ang pangalan niya bilang incorporator, director, stockholder nung ito pong kumpanya na ito ay natayo. At hindi rin po nag-appear ang pangalan niya sa mga sumunod na dokumentong isinusumite ng kumpanya, kagaya po ng GIS.
3: Pero kaya, lumabas po ito sa SALN. Kaya po ba siya nandito? Tama po ba?
0: Yes. Kaya po siya nandito, gawa po ng kasama po siya sa sulat na nirequest sa amin. Pero wala po akong idea.
3: Let me ask the prosecution team. Yung GenCorp kasama dito dahil nasa salin ito ni VP Sara. Tama po?
4: Yes, Your Honor, for the years 2024 and 2025. Okay. Two times.
3: Pero hindi ho natin alam kung anong porsyento niyan yung pagmamayari ni Vice President Sara.
0: Wala pong impormasyon tungkol doon.
3: Okay. So, nakapagtataka lang po kasi, yung dalawang kumpanyang ito, yung kita po nila o net income is less than 1% ng kanilang sales. Okay? Assuming po na restaurant business to, usually yung mga restaurant business na fast food, ang kanilang net income is about 6% to 8%. Pero yung registered po na net income dito is less than 1%. Kumbaga, ang sinasabi nilang kita ay mas maliit pa sa 1% ng buong sales. No? Kunyari, dito po sa Metro City, for 2025, 35 million yung sales, 200,000 lang yung kita. Dito naman po sa isa, sa GenCorp, in 2024, 394 million ang sales, pero 3 million lang yung kita. Less than 1%, napakaliit. No? Kaya talagang walang dividendo po yan, kasi ang liit lang. Now, usually po kasi, ang ginagawa ng mga negosyo, kung merong pagmamayari, ayaw nilang magdividendo, binibigyan nila ng sweldo yung kanilang sarili. Bawal po ba yon yung may-ari ay merong ring sweldo? Hindi naman po, di ba?
0: Meron pong provision ng ating RCC na kung walang provision o kung walang compensation nakasaad sa articles o bylaws, hindi po pwedeng magbigay sa mga director, pero maaari siyang makatanggap ng reasonable per diem, pero meron pa rin po siyang limit na hindi lalagpas po ng 10%
3: of
0: the net profit po.
3: Okay. So sinasabi po ninyo, yung owner, kung wala hong dividendo, ang siya lang paraan para makakuha ng kita mula sa kumpanya ay per diem?
0: Kung director din po siya.
3: Kung director and owner?
0: Kung stockholder director po siya.
3: Okay. So kung stick to po tayo, kung ikaw po'y owner ng isang kumpanya, kikita ka lang sa dividendo?
0: Opo.
3: Any other way that you can earn from this?
0: Maari po kung ikaw ay empleyado.
3: Pwede ho ba kayong empleyado at may-ari?
0: Pwede naman po. Wala naman po restriction.
3: Okay. So ang tanong ko po sa prosecution, meron ba kayong detailed financial records ng Metro City at ng GenCorp para malaman kung naging empleyado rin si Mans Carpio or si Sara Duterte Carpio sa mga kumpanyang ito?
4: At least for the SEC records,

0: for today, wala pong kaming nakita na information kung empleyado po sila.
1: In fact, wala yung mga empleyado ay wala naman talaga sa SEC records.
0: Yes, Your Honor.
1: Okay, so ang tanong ko, kasi gusto natin malaman eh, kumita ba si Vice President Sara at si Man Scarpio sa mga kumpanyang ito, lumalabas walang dibidendo, gusto nating malaman rin kung kumita ba sila in another way. So, paano natin malalaman yan kung walang detailed financial records? Or kung meron po ba yung kita, lalabas po ba yan sa income tax ninyo? Kunyari po, empleyado kayo at may kita kayo sa isang kumpanya, dapat po ba lumabas yan sa tax records natin?
2: Dapat po. Kasi doon po ang basehan ng pagbayad ng buwis.
1: Okay, so that's another way. Yung isa po, detailed financial records ng mga kumpanya para malaman kung merong kinita. Yung pangalawa, pag inanalyze yung income tax, kung may kinita ka, dapat nandun din yun. Tama po ba, sir?
2: Tama po.
1: Okay. Do we have any of these records to the prosecution? Para lang nakakasunod kami, no? Dito sa mga pangyayari. Do we have those records? Do we have the income tax records? Do we have the detailed financial records of these companies?
0: For this, Your Honor, we will be presenting representatives from the BIR to testify on the annual income tax returns of the Vice President and also for the companies, Your Honor.
1: Okay, so last question, Mr. Presiding Officer. So kung meron po tayong kinita mula sa mga kumpanyang ito na hindi po dibidendo, ibig sabihin ito po yung salary or meron po tayong kinitang emolument, ay dapat po lumabas ito sa ating income tax record. Tama po ba, Attorney De Rosario?
2: Dapat po.
1: Okay, thank you, Mr. Presiding Officer.
3: Before the last Senator Judge, just to clarify, Attorney De Rosario, taxable po ba sa pagkakaalam niyo ang per diem?
2: Siguro po subject po, kung alam ko po, ay subject ito ng final tax.
3: Pangalawa, yung sweldo po, withheld na po yan at source, di po ba?
2: Opo.
3: Pangatlo, yung sinasabi niyong kung empleyado siya, you also meant kung officer siya ng korporasyon. Hindi naman simple empleyado lang.
2: Opo, maaari pong siya ay ang CPA, so accountant, hindi po, po ordinary empleyado.
3: Hindi po. Bilang presidente, bilang CFO, bilang CEO, bilang treasurer, pwede po ba siyang tumanggap ng sweldo?
2: Pwede po.
3: Pwede po. Kaya hindi nga po mababang empleyado pinag-uusapan
2: lang. Hindi po mababang empleyado.
3: At yung sweldong tinatanggap niya, yun po yung subject to withholding tax kung sakasakali.
2: Tama po.
3: Okay. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized for the last question for today, according to Anika.
4: Actually, follow-up to sa question mo.
3: Please, Senator Judge Rafi.
4: Sa prosecution, tatanong ko ito. Ano? Since alam naman na natin lahat ngayon na bawal sa isang vice president na magmamayari ng isang negosyo, okay, whether yan ay kumita o hindi. Halimbawa, kumita yung mga negosyo na yun at or sabihin natin in some cases, sabi nga dito sa pinakita sa atin yan, walang kita, negative. Pero tumatanggap siya ng sweldo sa mga kumpanya ngayon as chairman or kung anumang pwesto niya. Would that be considered ill-gotten wealth?
3: If I may, Senator Judge Rafi, the prosecutor might be compelled in answering your question to make a conclusion of law on the matter, which they should prove and not make conclusions on.
4: So, ang tanong ko na lang siguro, meron ba kayong mga dokumento, aside from pinakita niyo dito ngayon, that will show na kumikita yung kumpanya na pagmamayari ni VP Sara at ni Hans, Attorney Hans Scarpio? I'm sorry? Mans Scarpio, excuse me.
0: So, sir, based po sa SEC records, meron pong financial statements yung mga kumpanya. At dito po makikita kung kumikita o nalulugi yung kumpanya. And we will also be presenting representatives from the BIR, which will be showing yung income tax returns din po ng mga kumpanyang ito. At doon din po natin makikita kung kumikita o nalulugi po yung mga kumpanya.
4: So, last na naman, sabi ka kanina ni Presiding Officer, so, pwedeng tumanggap ng sweldo, Mr. Witness, ang chairman of the board o board of director ng isang kumpanya. It doesn't stop him or her to accept salaries or allowances for that matter.
2: Ang ayon po sa bawal yun. Kung meron pong provision sa kailang bylaws na pwede silang tumanggap ng compensation, pwede po.
4: At yun ay dapat maideklara. sa BIR sa pag-file ng income tax?
2: Alam ko po, lahat po ng tatanggapin mong sweldo, pera ay dapat mong ideklara kung ito ay income.
4: Okay. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Prosecution.
3: I guess that's it for today.
0: Your Honor, just a quick manifestation.
3: Yes, Attorney Irwin, before we call it a day and before the Chair makes a ruling with respect to the motion to strike of the Honorable Ridon.
0: This is an administrative matter, Your Honor. For the record, we will be requesting for the marking of the summary of the shareholdings and the financial information. We will request that this be marked as a prosecution's P-Roman numeral 2-2-7-1 as well as the summary of incorporators and shareholders, which will be marking as Exhibit P-Roman numeral 2-2-7-2.
3: Noted, and let it be so marked.
0: Thank you, Your Honor. And may I turn over the rostrum to our to Congressman?
3: Yes, Erick. Now, acting on the motion of earlier to strike of, I have the TSN with me now, of the Honorable Ridon. Chair would like to quote from the TSN. Forgive me, there's no pagination yet. Quote from Attorney Justin. And the quick perusal of the documents already shows some misrepresentation, Your Honor. For example, the summary is labeled as a summary of Vice President Sara's shareholdings. Chair orders the word misrepresentation stricken from the record and replaced with the word inaccuracies. Attorney Justin? Justin, rather.
5: We submit, Your Honor, to the court's discretion.
3: Next, with respect to the phrase, again, I do not have the page number since there is no pagination yet. Attorney Justin, and this is precisely why we need to object, Your Honor. Clearly, this is again an attempt and apologies to use the term to condition the mind of the public over these figures that will be flashed, Your Honor. Chair rules to delete the word and after the word attempt, forgive me if I'm sounding like I'm amending a bill, up to the word of before the word the, I don't have the lines, and to replace it with to make conclusions of fact 2, so that it shall read, Your Honor, clearly this is again an attempt to make conclusions of fact to the public over these figures that will be flashed, Your Honor. Attorney Justin?
5: The same comment, Your Honor. We submit to the court's wisdom, Your Honor.
3: So ruled. Honorable Ridon, you have your witnesses ready?
6: Yes, Your Honor. Itatakda lang po namin yung pagkakasunod-sunod na po.
3: Apa.
6: Para bukas, September 22, 2026, si Phil Jeps, Division Chief, Mr. Randall Sopeña po yung isasalang po sa witness stand. Para po dun sa tatlong nalalabi pong mga testigo, we are requesting, Your Honor, na sa susunod na linggo na lang po sila, isa lang.
3: And when will you make the manifestation? No, can you make the manifestation by tomorrow so that we can issue the subpoenas also by tomorrow?
6: We will make it now. Okay. In open court, Your Honor.
3: Please proceed.
6: Yung pong pagkakasunod-sunod ay Davao City Mayor Honorable Sebastian Z. Duterte. Ikalawa, PhilHealth Regional Office 11 DAC Secretariat, Attorney Gary Samonte, at ikatlo po, PNP Firearms and Explosives Office, Records Division Chief, Police Major, Joe Rickson Sanggalang. Para po ito sa September 28 to 30, Your Honor.
3: Sanggalang.
6: Doon po sa, sorry, Your Honor.
3: In that order.
6: Yes, correct, Your Honor. At hindi lang po ito sa PINA para sa testimonya, kundi sa PINA rin po ito para sa mga dokumento. Yan lang po. Maraming salamat.
3: Okay, given that we failed to finish or we did not finish Attorney Del Rosario today and cross will be continued tomorrow, and given that we have another witness, Attorney Sopeña, and given as well that we will be having oral arguments on Wednesday, the Chair recalls the subpoena issued to Mayor Sebastian Duterte on September 23 and orders the Clerk of Court to issue the corresponding subpoenas for Mayor Duterte, Attorney Samonte, and Major Sanggalang on September 28 to September 30 at 10 in the morning. Would that be correct, Honorable Didon?
6: Tama po, Your Honor. Maraming salamat okay. po.
3: Attorney Sheila, any other points you wish to raise?
7: I was supposed to, Your Honor, but I decided not to at this time.
3: So that means we can adjourn. Yes, Honorable Didon? There being no other matters to take up, trial is adjourned until tomorrow, 10 a.m., Tuesday, September 22, 2026.
8: The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Oras po natin, 10 minuto. Bago po sumapit ang ikatatlo ng hapon, patuloy po kayo nakikinig dito po sa special coverage ng Radyo Pilipinas. Ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ngayon pong day 27, September 21, pinangunahan po ni Senator Risa Hontiveros. Yun nga pong prayer kanina at iniharap ng panig ng prosecution si Attorney Geraldo Del Rosario. Siya po ang kumakatawan sa Securities and Exchange Commission. At siya po ang direktor sa ilalim po ng Company Registration and Monitoring Department ng Securities and Exchange Commission. Binabanggit po kanina ni Attorney Gerardo Del Rosario, yun pong mga nakalista na mga pangalan ng kumpanya na pag-aari o mayroong share no na stocks. Ito pong si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Attorney Carpio. At narito muna ang panig naman ng prosecution sa pamagitan po ni Ms. Melanie Valdos Reyes. Ang mga kumpanya raw po na may link kay VP Sara, wala umanong kita at walang dibidendo ayon po sa records ng SEC. Ms. Melanie?
8: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
10: Jamie, magandang hapon ng presidente presentasyon ng House Prosecution Panel kaugnay ng mga kumpanya na may kaugnayan kay VP Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Ilan sa mga puntos na ayon sa prosecution panel ay madiskubre base sa tala o authenticated records ng SEC. Direkta, number one, direktang partisipasyon ni VP Sara sa mga kumpanya sa kabila ng 2025 Constitutional Business Restriction. Ibig sabihin na Jamie, kagaya ng nabanggit ng unang testigo dito sa Article 2 ni Retired Justice Amparo Kabutahitang bawal para sa Vice Presidente at Presidente na magmay-ari ng mga kumpanya. Pero dito lumalabas si VP Sara matapos niya manungkulan ng bilang Vice Presidente. Siya ay miyembro ng Board of Director at naging miyembro rin ng Compensation Committee ng mga kumpanya. Kanyang mga binanggit no, nasa 20 kasi ito mga kumpanyang to, Jimmy. At ilan sa mga kumpanyang ito, 17 to 18 na kumpanyang inuugnay kay VP Sara ay walang kita at walang idiniklarang dividendo. So ang sabi ng prosecution, paano ibabangga ang kita ng mga kumpanyang pagmamayari na mag-asawa kung ito ay walang dividendo, ibabangga ito dito sa 98.6 million pesos na idiniklara naman ni VP Sara dun sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth.
9: Dapat kasi magtutugma yun.
10: Oo, dapat magtutugma yun. Dahil nasa 30 million pesos yung difference nung kanyang sell-in mula nung maupo ito bilang Vice Presidente. Tapos 2025, ang kanyang idiniklara ay nasa 99 million pesos. Saan kinuha itong mga perang ito, itong mga halagang ito? Kaya yun yung tutukuyin ng House Prosecution Panel. Naging paulit-ulit din, Jamie, yung pagtanggi ng prosecution sa tahasang akusasyon ng depensa ni Attorney Justin Blar na misleading at misrepresentation. Meron din siyang binanggit na mind conditioning yung ginagawa ngayon ng prosecution through Attorney Gerardo Del Rosario, yung pagpresenta ng listahan ng mga kumpanya. Una pa lang, Jamie, naging aktibo na ang depensa sa pag-object, no? Ayaw nilang i-present yung summary na ginawa ni Attorney Gerardo Del Rosario dahil nandun kasi sa summary na yun, ito yung pangalan ng kumpanya, tapos nandun yung year kung kailan ito in-establish, nandun din yung amount ng may amount kung magkano ang initial incorporation, parang ganun. Tapos nandun din kung ito ba ay may link kay VP Sara, kung meron man, nandun din kung ano ang kanyang posisyon dun sa kumpanyang yun. Ayaw ng depensa na i-present yun dahil hindi naman daw ito pre-marked, hindi ito kabilang dun sa mga pinamarka ng prosecution nung pre-trial. Pero pumayag naman si Presiding Judge Jesse Escudero na gamitin to dahil ito ay base sa summary na ginawa lamang ng testigo mula sa SEC para makita ng malinaw, dahil meron binabanggit kanina ng mga kumpanya na wala naman direktang ugnayan si VP Sara doon. So, patas naman yung nangyari. Pero nakita doon na kasama ng JB na marami sa mga kumpanyang yon ay walang kita at walang dividendo. Sabi nga kanina dun sa katanungan ni Senator Bam, etong walang kita, ibabangga rin to dun sa declaration nila sa BIR na kung talaga bang walang kita. Kasi from 2017-2025 ay existing pa rin. Yun nga rin iniisip namin na from 2017-2025 existing pa rin yung mga kumpanya pero walang kita. So, kung dalawang taon na walang kita, pwede nang i-close, diba? Pwede nang ipa-close ito dun sa BIR para hindi na ito kasama pa dun sa umaandar na metro ng BIR na sinisingil pa rin sila ng declaration. O baka naman may kita, hindi lang dinideklara sa SEC.
9: Malalaman so, natin yan. Kung nakadeclare sa ITR.
10: Oo, depende yan sa ITR kasi every year deklara sila ng kita kung may pagkalugi. So, ayan yung natukoy ngayon na sinasabi ng prosecution nung una nilang chinek dahil sabi nga nila baseline nila itong itong sal-in ng pangalawang pangulo, dineklara niya yung kanyang 98.6 million na net worth. So, hahanapin ng prosecution kung saan galing itong 30 million increase ng kanyang net worth. Kung ito ba ay sa mga kumpanya, ito pa lang ay sa kumpanya kasama ng Jamie, meron pang iba natin sisilipin ang prosecution panel. At dun sa 18 na companies na zero dividend at kita, ang meron lang doon, may kita doon, ay yung GenCorp Incorporated. Ito naman yung kumpanya, Jamie, na pagmamayari lang kapatid ni VP Sara na si Mayor Basti Duterte. Kaya siya ay pinadalahan din sa Pina para mag-appear dito next week para matanong dito sa kumpanyang to. At bukas nga, Jamie, ang isa sa mga, kasi hindi pa tapos ang cross-examination ng defense dito kay Attorney Del Rosario. So bukas, after ng cross-examination, ipipresenta naman ang Phil Jeps, ang isang opisyal ng Phil Jeps. Kasi pag ikaw ay merong kontrata sa gobyerno, dadaan ka pa sa PhilJEPS, iimbestigahan pa nila yan. Hindi kasi basta-basta makakakuha ng kontrata sa gobyerno, lalo na ngayon matapos ang flood control. Medyo mahirap. Pero doon kasi sa nangyari sa Davao, etong GenCorp, parang napunta sa kanila yung mga catering services. Ito yung isang tanong last week. Na parang incumbent mayor ka, tapos incorporator mo si VP Sara, tapos lahat ng transaksyon doon din sa mismong City Hall, parang may conflict of interest. So yun yung isa sa mga bubusisiin ng prosecution panel next week. Bukas yung sa PhilJEPS, at yung kay Mayor Basti naman ay next week. Tapos by Wednesday naman, Jamie, isang exciting part din ay yung presentation ng oral arguments ng magkabilang panig para naman dun sa threshold. Titingnan natin kung magbobotohan na agad yung mga senador para dito sa two-thirds. Ano bang ba magiging basehan ng two-thirds? Yung umaattend lang ba o yung kabuang bilang ng mga senador na nasa 24?
9: Tama.
10: So ngayon, Jamie, ay nag-uumpisa na rin yung prosecution panel, yung dalawang spokesperson, si Representative Ace Barbers and Z. Alonto Adyong, para naman mas maging malinaw yung presentation o pagpapaliwanag kung may katanungan doon sa naging mga inilahad ni Attorney Del Rosario ng SEC. Kasi JB, kanina parang pag napapakinggan mo at yun na lumalabas yung mga dividendo, yung capital stocks, medyo nahihilo na tayo. So mamaya, tatanungin natin yung dalawang spokesperson.
9: Oh, pero in a nutshell, ika nga ay ito ay ni-wrap up sa atin ni Senator Raffy Tulfo. Okay.
10: Oo. Ang galing, no? Sabi ko nga, pwede yung mga katanungan na iba ng prosec na nag-o-object yung defense. Kasi pag ang Senator Judge ang nagtanong, hindi pwedeng umalma ang depensa, no? Natumbok niya eh. Ito ba ay pwede pa ba? Mm-mm. Pwede bang magmay-ari ang vice president ng isang kumpanya na siya ay nakaupo bilang vice president? At ang galing din ang naging strategy, dahil umpisa pa lamang prinisent si Justice Amparo Kabutahitang, at doon niya na nilinaw na pag ikaw ay vice president at presidente, kailangan mo mag-divest sa mga kumpanyang hawak mo. So dapat wala kang hawak kasi may magkakaroon ng conflict of interest. At ito na nga yung ano, ang takatanungan lang natin kanina dito sa dalawang spokesperson, bakit hindi na-flag ng SEC?
9: Oo, yun diba, tanong ni Senator Irwin.
10: Bakit hindi nyo nasita? Hindi nasita? Diba, parang nakikita nila, pero kailangan rin sigurong reform, no? Para ma-correct na baka naman nakalimutan. Sabi nga ni Senator Raffy, wala bang abogado na mag-advise or di ba magtuturo kay VP na isa ring abogado at ang kanya asawa na isa ring abogado na bawal para sa vice presidente o presidente na humawak ng kumpanya para iwas conflict of interest o pag-abuso sa kanilang posisyon.
9: Okay, sige, basta kami makikiabang tayo ulit bukas sa kung ano pa yung mangyayari.
10: Oo, kasama ang Jamie. At sa susunod na linggo siguro, whole day na itong trial para mas lalo pang mapabilis. Mula September 30 hanggang October 16, I guess, whole day na mula umaga to sawa na ang paglilitis ni VP Sara.
9: Okay.
10: Okay, maraming salamat, Jamie. Magbabalik tayo mula dito sa Senado, sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Isang ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: 2 minuto po makalipas ng alas 3 ng hapon at tuloy-tuloy pa rin po kayong nakikinig dito po sa The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At binabanggit nga po kanina, no, yun pong mga ang daming mga kumpanya na may mga shares si Vice President Sara Duterte at ganun din yung kanyang asawa. Alam nyo, hindi ko kasi medyo ano, technical ito, no, lalo na yung may mga tinatawag na mga dividendo. I-Google nyo lang, sasagot si Google. Ginaya ko si Senator Robin Padilla kanina. Sabi ko, what happened if there's no dividend sa company, ano? And then babalikan kayo. Tapos sunod na tinanong ko, is this good or bad, especially for a politician? So ang sagot po dito, in a nutshell, no, ang sagot po dito ni Google, ang good side daw, ethics and public relations. Ayun. Pero ang bad side, ito daw po ay maaring maging legal scrutiny and wealth inquiries ng unexplained wealth and investigation, which is yun nga, nangyayari ngayon. Okay, panig naman po ng depensa, bigo na ipatanggal sa record ng impeachment court na walang dividendong idineklara ang mga korporasyon na iniuugnay sa vice-presidente. Si Luisa Irispe sa detalye.
11: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
12: Jamie, sinubukan nga muli ng defense team ni Vice President Sara Duterte na tanggalin sa record ng korte ang ipinresenta ng prosecution na summary ng mga dividendo ng mga korporasyon na inilabas o na iniugnay kay Vice President Sara Duterte. Pero imbis nakatigan ng korte, hindi pinagbigyan ng impeachment court ang kanilang hiling. Ito ang 18 corporations, kabilang ang Metro City Chow Foods Corporation, GenCorp Industry Incorporated, Calle 88 Foods Corporation, at iba pa. Sa pagpapatuloy kasi ng impeachment trial, tinanong ng prosecution si SEC lawyer Gerardo del Rosario kung may idineklara ng mga dividendo o wala ang mga korporasyon. Inisa-isa ang mga korporasyon at kahit ang mga wala lang isinuming audited financial statements o AFS ay ibinilang na wala anyang idineklarang dividendo. Pero labas na 10 lang talaga ang walang idineklarang dividendo at 8 ang wala namang isinumiteng mga dokumento o AFS. Ayon sa defense team ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Justin Nicole Gular, misrepresentation ito at hindi patas para sa kanilang kliyente. Malinaw din naman kasi na hindi komat walang isinumiting impormasyon ay wala ng dividendo. Narito ang pahayag ni Attorney Justin Nicole Gular.
5: By the prosecution was not only misleading, was not only unreliable, but it was misrepresentative of the records identified by the witness, Your Honor. This is unfair, Your Honor, to the respondent, Vice President, because in the first place, those visuals had already been flashed to the general public who are listening to us. And secondly, Your Honor, the answers propounded by the witness and the questions, the questions propounded by the counsel and the witness answers thereto have already been heard, Your Honor. But it is already clear now that these were inaccurate and misrepresentative, Your Honor. We therefore, with the court's kind indulgence, move that the visuals as well as the questions pertaining to those inaccurate statements be stricken off the record, Your Honor.
12: Gayet pa nga ni Atty. Gular, ang gusto lang naman nila patas at akma ang mga dokumento na ipinepresenta sa korte dahil ito ay naririnig at nakita ng publiko. Pero imbis naman ang pagbigyan ng korte, hindi nagdesisyon ng impeachment court na tanggalin sa record ang mga o nagdesisyon na panatilihin na lang sa record ang mga ipinresentang summary at mga dokumento. Ang katwira naman dito ni Presiding Officer Francis Escudero na linaw naman na ilan lang ang walang dividendo at ilang din ang talagang walang isinumiting impormasyon. Narito naman ang pahayag ni Presiding Officer Francis Escudero.
3: But given the chair's clarification with the questions propounded directly to the witness, I think it should be suffice. It should suffice to clarify that the other corporations did not submit an AFS and therefore the witness would not have known if dividends were declared. However, with respect to the other corporations, the witness indeed testified that the submissions did not declare any dividends based on their GIS and FS. For those reasons, Chair would have to overrule your objection, Attorney Justine.
12: Jamie, humiling naman ng defense team na bukas na lang sila magsasagawa ng cross-examination dito nga sa testigo ng prosecution ngayong araw na si SEC lawyer Gerardo Del Rosario. At yan muna ang pinakahuling balita mula sa panig ng depensa para sa Bagong Pilipinas, Luisa Arispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
9: Maraming salamat sa iyo si Luisa Arispe. Kanina no, isa sa mga malinaw din or nalinawan din tayo dito naman sa katanungan ni Senator Bam Aquino, ganun pala 'yon ano. Siguro maganda na may makapanayam din tayo na may mga shareholders or kung ano paman. Kasi sabi, totoong kumikita naman yung kumpanya pero ayaw magbigay ng dividendo or ng shares, no? Ang binabanggit dito, kapag ka pala less than 1% ang kita ng kabuuan ng kumpanya, pwedeng hindi magbigay ng dividendo. Pero maaaring magbigay ng per diem. yung pong sa mga direktor, ayan, kung stockholder and then director. Pero kailangan may limit up to 10% or hindi sila lalagpas ng 10%. Ayan. So, yun po yung mga binabanggit. Bakit mahalaga ito? Siyempre pa. Dahil titignan natin kung ito po ay talaga bang nakakakuha sila ng kita or ng sweldo or ng per diem, di ba? Okay, dito naman po tayo kay Mayor Baste Duterte. Sa susunod na linggo na ipapatawag ng Senate Impeachment Court. At magbabalita po si Nympha Asuncion.
13: Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
14: Yes, so Jamie, base nga sa anunsyo kanina ng presiding officer sa kanilang pakikipag-usap dito sa prosecution, sa susunod na linggo na lang ipapatawag si Mayor Baste Duterte, kasunod na rin ng hindi pa kasi natatapos ngayong araw yung pagtatanong kay SEC Representative Attorney Del Rosario. At pagkatapos kasi niya, ang susunod pa ay yung sa representative naman ng PhilJEPS na si Rendel Sopeña. At si Rendel Sopeña at yun ay bukas Martes. Kasi sa Miyerkules ay magkakaroon o isasagawa yung oral arguments para doon pa rin sa tinatalakay na posibleng pagbabago ng ruling tungkol sa voting threshold ng conviction para kay Vice President Sara Duterte. Dahil nga dyan, sa inusog na lang yung sabina para kay Mayor Baste sa next week, September 28-30. Kasama ni Mayor Baste na ipapatawag sina Attorney Gary Samonte ng PhilHealth Region 11 at Police Major Jerickson Sanggalang. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado para sa bahagi ng Impeachment Court. Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ang Pag-ibigis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
9: 3:11 na po ang ating oras, mga kababayan. Dito na po nagtatapos ang ating special coverage para sa ika-27 araw ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Bukas po isasagawa ang cross-examination ng depensa kay SEC Attorney Gerardo Del Rosario. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Susunod na po ang impormasyon at aksyon hatid ng Philippine Information Agency. Muli, ito ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Magandang hapon, bagong Pilipinas.
13: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangan chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangan is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
16: Hari inaw nandidong waranuni anarampay na.
15: Ang darayan ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information,
17: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
21: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
20: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas ng mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
22: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
23: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
20: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
24: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
20: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Mag-aalit ng tama, nakukulungan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu ng may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: po sa ating lahat, mga ka-PIA. Salamat po sa inyong muling pakikinig at pagsubaybay sa aming programang Impormasyon at Aksyon. Samahan niyo po kami sa isang oras na naman ng makbulhang kwentuhan, mahalagang impormasyon at syempre mahalagang balita po na may kaugnayan sa ating pang-araw-araw na buhay. Ako pa rin po si Amber Cortez.
1: At kasama pa rin po niya, Jenny Ren from PIANCR.
0: Ayan, mga kababayan, sa loob po ng isang oras, maghahatid po kami sa inyo ng napapanahong balita, mahalagang impormasyon at kwentong dapat po nating mga abangan, mga impormasyong galing po sa pinagkakatiwalaang sources at of course, hindi po fake news. Ang ating programa pa rin po ay hatid sa inyo ng Philippine Information Agency at mapapakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipinas 104.3 FM band. Oo, no? Hindi ako masanay dun sa ano kasi yung AM band lagi. Pero para po sa ating mga ka-PIA na nasa kanilang mga tahanan, maaari nyo pa rin po kaming mapanood sa channels 45 hanggang 49 ng Afford the Box at syempre channel 3 ng TV Plus. Maaari nyo pa rin po kaming masubaybayan sa ating live broadcast sa Facebook pages ng Philippine Information Agency at Radyo Pilipinas. O, diba? Talagang punong-puno po ng mahalagang usapan ng ating programa ngayong araw, mga ka-PIA. Makakasama po natin ang dalawang kinatawan. Oo, dalawang interview tayo ngayon. Medyo marami-rami po tayong pag-uusapan, no? Dalawang kinatawan po sa mga ahensyang may malaking ambag po sa serbisyo publiko at pagpapaunlad ng ating mga lokal na negosyo. Mga kababayan, eh, yung mga owners po dito ng micro, small, and medium enterprises, no? Pakinggan nyo po itong pag-uusapan natin mamaya. Unang-una, makakasama po natin ang ating kaibigan mula Civil Service CSC. Ito, matagal na talaga natin itong kasama kasi siya ang may hawak ng agency natin simula noon-noon pa, no?
1: At hindi pa rin nagbabago.
0: Oo, diba? Siyempre, kasama po natin mamaya si Assistant Commissioner Judith Donggalo Chicano para po talakayin ang Civil Service Month at siyempre nandyan rin po ang Department of Trade and Industry Region 3, Assistant Regional Director Richard Simangan upang pag-usapan naman po natin yung mga likha po ng
1: Central Luzon Trade Fair.
0: Oo, napuntahan mo ba yan? Napakaganda niya. Ang daming mga items yan, no? Lahat po yan pag-uusapan natin mamaya. Pero bago po ang lahat, alamin po muna natin ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan sa ating bansa. Mga balitang ating sinuri na at na fact check. At syempre para po ihatid sa atin lahat ng yan, ito na po si Ms. Jenny Red para sa In the News.
1: Para sa una nating balita, ngayong araw, VAT sa systems loss charge posibleng matanggal sa November power bill. Posibleng bumaba ang singil sa kuryente ng mga consumers sa Nobyembre kasunod ng pagtanggal ng 12% value-added tax sa allowable system loss charge sa mga power utility. Ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, nakipagpulong na sila sa mga stakeholders noong Biyernes upang talakayin ang mga mekanismo sa pagpapatupad ng bagong patakaran ng BIR. Ayon kay ERC Chairperson Frances Saturnino, target nilang maipatupad ang pagtanggal ng VAT sa system loss charge para sa konsumo ng kuryente ngayong Oktubre na inaasahang makikita sa mga power bill na matatanggap ng mga consumer sa Nobyembre. Pangalawa nating balita, hakbang para palakasin ang kaligtasan sa mga paaralan inilatag ng DepEd. Pinaigting nga ng Department of Education o DepEd ang mga polisiya at programa para palakasin ang seguridad at protektahan ng mga mag-aaral, guro at buong komunidad ng paaralan. Kasunod ito ng pinakahuling insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Banga, South Cotabato na sa hindi inaasang pagkakataon, ikinasawi ng tatlong katao, kabilang ang sospek at ikinasugat ng anim pa. Kabinang sa mga hakbang ng DepEd ang pagdatag ng Joint Task Force kasama ang Department of the Interior and local government at Philippine National Police o PNP, gayon din ang mas malalim na security assessment sa mga paaralan. Susuriin dito, RD, yung mga access control, threat reporting, emergency response at koordinasyon sa mga law enforcement agencies upang matukoy at mas mabilis na matugunan ang mga posibleng panganib at kahinaan sa school security.
0: Kailangan dito yung pagtutulungan talaga ng mga magulang, estudyante at saka ng pamahalaan ng school, no? Kasi mapipigilan ng mga gantong klaseng insidente kung may open communication din ng lahat.
1: Ganun din sa huli, nagkala nila biro. Nagsasabi na siya na parang umuwi na kayo na maaga, may gagawin ako.
0: Oo. So
1: wala
0: dapat na, yung mga schools din, no, open communications din with the parents and the students para hindi po natin, kasi minsan akala natin joke-joke, eh, no, pero serious threat na pala.
1: Siguro
0: no?
1: Para kung gano'n tayo kaseryoso sa mga bomb joke, diba?
0: Parang ganun
1: siguro
0: talaga.
1: Dapat gano'n na natin itrato yun.
0: Sige, anong susunod na balita natin, Ms. Jen?
1: At huli nating balita, ngayong araw, medical assistance sa indigent patients palalawakin ng DOH. Pinalakas ng Department of Health o DOH ang medical assistance para sa indigent at financially incapacitated patients sa pamamagitan ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o yung MAIFIP program.
0: Mm-hmm.
1: Kaugnay nito, inatasan Executive Secretary Ralph Recto ang DOH na makipag-ugnayan sa mga regional director at partner hospitals upang beripikahin ang mga account payable at mapabilis ang pagpoproseso ng lehitimong claims. Gagamitin ang pondo ng MAIFIP para sa hospitalization, gamot, emergency treatment, professional fees at iba pang kinakailangang gastusing medikal ng mga benepisyaryo.
0: Ayan, maraming salamat Miss Jen sa mga sa paghahatid ng mga maiinit na balita ngayong araw, 'di ba? Fresh na fresh at napaka-informative po ng mga dala naming balita na walang halong fake news. Syempre, verified po 'yan at dumaan sa masusing fact-checking. O diretso na tayo Miss Jen, no? Napakarami nating pag-uusapan ngayong Lunes, kaya ano pang hinihintay natin, simulan na natin ang ating talakayan dito lang sa Tinig ng Masa. Ayan mga kababayan, ngayong hapon po magiging makabuluhan po ang ating programa dahil makakasama po natin ang ating panauhin mula sa Civil Service Commission. Walang iba kundi si Assistant Commissioner Judith Donggala Chicano na magbabahagi po sa atin ng mga mahahalagang detalye tungkol sa Civil Service Month at iba pang programa ng CSC para sa mga kawaniin ng gobyerno. Magandang araw Ma'am Judith, welcome po sa ating programa.
1: Good afternoon ma'am.
2: Magandang hapon, Generals and Ember, at sa lahat ng inyong taga-subaybay at taga-pakigi.
0: Ayan, talaga namang...
2: Magandang hapon sa lahat.
0: Magandang hapon po, talaga namang napaka-fresh ni Ma'am Judith, no? Ilang taon na rin na hawak ni Ma'am
1: ilan
0: Judith ang PIA? Kasi dyan, ano ba to? Mga, baka ma-reveal yung mga age natin. Pero nung mga nakaraang taon po, si Ma'am Judith
1: si
0: po ang personally na nagva-validate at nangangasiwa sa mga ahensya dito sa may Visayas Avenue banda sa may Quezon City at kasama na doon yung Philippine Information Agency, di ba ma'am? Naalala pa namin talaga kayo. Salamat po sa guidance ninyo sa aming ahensya palagi. Pero pag-usap...
2: At that time, Ember, I was the Regional Director of the National Capital Region.
0: Yes po.
2: Kaya under kayo ng jurisdiction ng National.
0: Yes. Sila, yan? Sila, Miss Leia Lim Martin, ang ating HRD focal, ang palaging kausap nila. Director Chicano pa that time, pero ngayon Assistant Commissioner. Na, diba? So, Ma'am Chicano, Ma'am Judith, ngayong September po, pinagdiriwang po natin yung 126th Philippine Service Anniversary. Uh-huh. Ano po ba yung kahalagahan po nitong pag-celebrate po natin ng PCSA at saka baka meron pong mga activities na nakahanda po ang CSC para
1: at
0: sa ating...
1: At paunahan na natin, RD, congrats doon sa fun run.
0: Yes.
1: And sa job fair. Napaka-successful. So, congrats na po.
0: Congratulations
1: agad.
0: Po. Napakarami.
2: Maraming salamat. Successful po yung ating fun run. Hindi lang sa National Capital Region. Buong
0: nationwide.
2: Nationwide. Simultaneous yung conduct ng different regional offices.
0: Okay. So, pati yung job fair, ma'am. Napaka-well attended din ng mga
2: job fair. Yung job fair din. Nationwide din yun. And we were able to serve... more than 6,434 job seekers nationwide. And we're happy to inform you that there were 200 applicants that were hired on the spot.
1: Uy, congratulations! Diba?
0: Sinasabi ko na nga ba dapat nagpunta na tayo? di sana 202.
2: 107, yes, job seekers.
0: Ayan, maraming congratulations po dun sa lahat ng na-hire at syempre sa lahat po ng umattend nung Civil Service Fun Run. Kung hindi lang talaga ako, kung baka ma-reveal pa yung hindi po ako for health reasons, hindi po ako nakasama that time, pero nakaschedule din po kami pumunta sana. Pero anyway, bukod po dun sa fun run at saka po dito sa job fair, ano po yung mga activities na inihanda po natin? And bakit po to importante para sa ating mga kawani ng gobyerno, Assistant Commissioner?
2: Well, ang PCSA or Philippine Civil Service Anniversary, ito ay annual nating sineselebrate. So, bakit natin ito sineselebrate? Mm-hmm. Upang kilalanin at parangalan, no, ang mahigit 2 milyon lingkod bayan, mm-hmm, sa buong bansa para sa kanilang mahalagang ambag sa paghahatid ng serbisyo publiko. So, mahalaga rin linawin natin na yung Philippine Civil Service Anniversary ay hindi lang anniversary ng Civil Service Commission. Mm-hmm. Ito, mm-hmm, ay anniversary ng buong bureaucracy, mm-hmm, at lahat ng involved na mga empleyado ng bureaucracia.
0: Mm-hmm. So, hindi lang pala siya, ano? Yung holistic talaga.
1: Oo.
0: Pero, yes, I understand, the Assistant Com, marami rin tayong mga iba't ibang mga, ano eh, no? May mga month-long activities, mm-hmm, din tayo na nakalatag.
1: Kasi may 2 weeks pang natitira. Oh. Ano pa po ba ang maaaring asahan hanggang end of September?
0: May mga discounts actually, ha? Ito mga kawani ng gobyerno,
2: yes,
0: diba? May
2: mga, meron tayong mga partner institutioner. Oh. Yes. So, may mga discounts sa rides, sa, even sa SM.
0: Oo.
2: Nag-legacy din ng discount. All you have to bring with you is your office ID proving that you are an employee of the government.
0: Oh.
2: Meron tayong mga partners. Opo.
0: Oh, yan. So, mga,
2: and
0: ano,
2: last September 17, ni-revive po ng Civil Service Commission yung government choral competition.
0: Ah, ito yung himig. Ito ba yung himig?
2: Himig. Oh,
0: yan.
2: Himig awit.
0: Ah, tungkol saan naman yan, Assistant Com?
2: Ito naman ay ito nationwide din na competition,
0: uh-huh,
2: featuring the different choral groups of the different government agencies.
0: Mm.
2: So there were 8 choral groups na nag-participate at nag-compete last
1: sino
2: September 17.
0: Oh. Interested tayo malaman eh. No?
1: Sino po bang nagwagi yung taon sa patimpalak na yan?
2: Ang nagwagi ay taga Region 4.
0: Wow!
2: Taga Dasmariñas.
0: Cavite.
2: Well, yes. Sila ang champion. Sila ang grand champion.
0: Congratulations. Sana, I'm sure mapapakinggan natin yan online.
1: Oh, ano,
0: hanapin natin yung mga ano. Pero Dasmariñas, Cavite pala. Pero, Assistant Com, sabi nyo, nirevive natin itong himig. Kailan,
2: yes,
0: kailan natin sinimulan ba ito?
2: 2012, meron na tayong himig.
0: Oh, ang tagal pala.
2: But after, yes. But the last one that was conducted was in 2019.
0: Uh-oh.
2: Intubo natin nung nag-pandemic.
0: Uh-oh.
2: And it's only in 2026 that,
0: wow,
2: we revived the government choral competition. Uh-oh.
0: Kasi maganda rin yun dahil ito yung ano eh, ito rin yung mga pagkakataon para ma-showcase din ng mga government employees natin yung skills and talents nila.
1: Yes.
0: Oo, na hindi related sa, alam mo yun, yung technical work na ginagawa nila, mm-hmm, ganyan, o kaya ano. Pero nahuhone din yung ano eh, yung camaraderie, mm-hmm, diba?
2: Yeah, pero pakita natin yung ibang side naman
0: ibang side
2: ng mga lingkod bayani.
0: Kasi 'di ba, pag nakita natin sila parang everyday public service, 'di ba? Pero
1: frontliners, pwede pala may ang king galing.
0: 'Di ba? Kumakantar pala itong mga 'to.
2: Yes.
0: No?
2: At ginanap po yung ating choral competition sa Metropolitan Theater.
1: Ay, wow naman.
2: So, inagamit po sa amin ang Metropolitan Theater. Last September 17.
0: Oo, napakaganda ng Metropolitan Theater ngayon. Nakarating ka na ba sa Metropolitan Theater? Di ba? Parang hindi siya, ano, parang restored siya na.
2: Restored, yes.
0: Oo, parang
2: ni-renovate
0: siya. Mm-hmm. Oo, mga kababayan, kung ano rin, may pagkakataon din. At syempre, may mga naka-open doon na mga activities din eh. Ang NCCA at saka ang CCP natin, ginagamit din yung Metropolitan Theater. Dala din po kayo, punta rin po kayo kasi napakaganda po ng ano ng Metropolitan Theater.
1: Mga plays.
0: Oo, diba? Nasa gitna pa siya ng Manila, mm-hmm, kaya very accessible. Pero mabalik tayo sa usapan natin na Assistant Coms. Syempre through the years 126 ano na to, anniversary, mm-hmm, na to eh, no? Through the years po, ano po yung mga naging improvements ng CSC pagdating po sa mga pag-deliver natin ng public service. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin yung mga ano ba to? Digitalization programs.
2: Yes. Isa
0: ganyan
2: sa mga pangunahing priority ng Civil Service Commission ay yung digital transformation.
0: Okay.
2: Which I'm sure lahat ng iba't ibang ahensya, ganito na rin. Ito na rin yung tinatahak nilang direksyon. No?
0: Mm-hmm.
2: Ito yung para mapabilis yung mga services namin, mas, mm-hmm, maging efficient, mm-hmm, at mas maging

0: mga ano.
1: Medyo nang laki yung mata ni Ma'am. Oh.
0: Siyempre, ma-eliminate natin yung mga ganyang oh, ano.
1: At may digital trail na lahat. Oh, oh. Madali nang sundin.
0: Anytime, anywhere, no? Pwede nating i-access ang digital services ng CSC. At siyempre, wala nang ibang mga taong mag-take advantage dun sa ibang hindi.
2: Maiwasan, no? Maiwasan. Hindi man totally mawala, pero mabawasan man. Yun ang ating goal.
0: Ayan. Sige, para po dun sa ano natin, sa mga manonood po natin at tagapakinig, ano po yung pwede nyong ibahaging mensahe para po sa mga kababayan natin, lalo-lalo na po dun sa mga kawaninang gobyerno, kasi ang CSC talagang parang rurok ng inspirasyon ng ano, diba? Ng
1: inspirasyon mga, at takot din.
0: At takot din.
1: Pag ikaw naka-receive ng ano, notice.
2: Ano na, hindi naman ho ang Civil Service Commission regulatory. Historial po kami. Kaya dapat ang regulatory parang kowa yun. Pero ang Civil Service Commission, as historical kami sa kung paano kami makakatulong sa iba't ibang ahead.
0: Ano rin sila guide?
2: Pero meron akong good news!
0: Sige yan. Gusto natin marinig yung mga good news na yan.
2: Good news para sa ating mga empleyado na gustong makakuha ng eligibility. So as you know, meron tayong tinatawag na preferential rating.
0: Ay, ito yun.
2: Ito yung, yes, oo. Yung kapag kumuha ka ng exam, tapos nakakuha ka ng rating na 70 and up, pero hindi mo inabot yung 80% na cut-off. Okay, so, dati kasi, although meron na tayo, this started in 2024, pero for this year, nabawasan na po yung service requirement. Dati kasi 10 years.
0: Oh, 10 years eh. Oh.
2: So starting 2026, 5 years na lang.
1: Uy, ay, wow! Grabe yun! Madami na, oo. Napakagandang balita.
2: Kaya nga, good news. Good news para dun sa mga nahihirapan.
0: Oo.
2: Para sa, makumply yung service requirement for them to qualify for the preferential rating.
0: Kasi naman, ang dami na rin natin mga, ano, mga contract of service, job order, na ang tagal na rin sa servisyo, di ba? So, yun na lang talaga yung hinihintay nilang requirement. At napakagandang balita po nito na nire-recognize din talaga, not only 10 years, but 5 years.
2: 5 years. 5 years. At hindi naman kailangan continuous aggregate ang sinasabi ng ating policy.
0: Aggregate.
2: Lahat ng services mo na pwede mong magamit para mag-qualify ka. Magiging effective po itong policy ng Commission October 1 kasi na-publish po yung policy September 15. So abangan na lang po ng ating mga...
0: Very exciting. Exciting times ahead.
2: Ito yung isang good news. Celebration ng 126th Philippine Civil Service Anniversary.
0: Oh, 'di ba mga kababayan, dito niyo po 'yan napakinggan sa impormasyon at aksyon.
1: Last year yung wellness leave, 'di ba? Napakagandang CSE, ngayon naman ito, preferential rating.
0: Kasi naman, 'di ba? 5 years. Grabe. For the past 5 years, I'm sure ang dami na ring mga experiences at mga learnings ng empleyado natin na pwede na talaga niyang masasabi na talaga natin na asset talaga siya sa ahensya. At maa-apply niya na rin yun sa exam ng Civil Service Commission, diba? So, napakagandang balita po niyan.
2: At ano kasi to, this is in recognition doon sa mga services ng mga JO at contractual natin na through the years nandiyan sila tumutulong sa mga government agencies. So, this is the at least may magawa ang Civil Service Commission para eventually magkaroon sila ng eligibility and of course that would pave the way for their employment with permanent status.
0: Permanent status. And yung benefits, no? Kasi GSIS, pag-ibig and such. So napakalaki
2: tulong. Credits. You're entitled to your
0: Opo. Although
2: you earn leave credits.
0: Ngayon kasi wellness leave pati JO
2: at contract of service. Kahit naman JO tsaka contract of service, entitled din sila sa wellness leave kung nakapaloob sa kanilang kontrata.
0: Very considerate talaga, no? Ang CSE, no? So parang guide talaga.
2: Kasi nga yung ating policies ay para sa mga empleyado, para sa mga lingkod bayani.
0: Kasi naman araw-araw natin na trabaho ay serbisyo publiko, 'di ba? So

0: lang, fitting lang na ano na we also have the ano parang hinga na oh, ano na kailangan din
1: natin. Alalay oh, oh. Kahit alalay.
2: So, ngayon hindi na lang yung usapan ay kailangan ng deadline, daming
0: dapat right.
2: Pero hindi naman something to look forward to ng ating mga lingkod bayani.
0: Oh, kaya kapag mga lingkod bayani natin gusto nilang magtayo ng koral, baka
1: pwede
0: naman.
1: PIA baka
2: oh. Malaki yung prize ha, yung grand prize natin 300,000.
0: Wow.
2: Prize, yes,
0: kaya natin
2: for this
0: ka,
2: year.
0: Pwede ba yung oh, ano tone deaf na
2: sa oh, baka kayo ng, sa ano, PIA, baka gusto nyong next year mag-participate.
0: Oh, diba? So, why not? Mm. At dito sa Radyo Pilipinas, ang dami mga anchors natin na ang gaganda ng mga boses, diba? Mga baritone pa at mga ano, diba? So, anyway, Assistant Com, maraming salamat po. Sana
2: maraming
0: po
2: salamat
0: pagbigyan
2: nyo. Okay.
0: Opo, sana pagbigyan nyo pa po ulit kami sa mga susunod natin na chikahan at kwentuhan ng mga magagandang balita. Okay, yeah. Ayan, tunay po na nakaka-inspire po yung mga programs ng CSC para magbigay pugay po sa mga lingkod bayani at patuloy po na nagpapaalala ng kahalagahan ng malasakit, dangal at syempre galing sa serbisyo publiko. Ma'am Judith, mabuhay
1: salamat
0: po kayo. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat, ma'am.
2: At good luck at sa inyong programa.
0: Ayan.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat
2: so
0: po at magandang
2: and
0: hapon po.
2: And good afternoon.
0: Po. Yes
2: thank
0: po.
2: You.
0: Ayan, mga kababayan, narinig nyo po ang boses ni Assistant Commissioner Judith Chicano ng Civil Service Commission. At syempre, hindi po dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong hapon. Sa ating pong pagbabalik, makakasama naman po natin ang kaibigan natin mula sa Department of Trade and Industry. Kaya wag po kayong bibitiw dahil magbabalik po ang impormasyon at aksyon.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig nyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
4: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Radio. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: For league service. Sports Radio.
2: Ang tagindig ng FM.
3: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na.
3: Sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Kababayan, nagbabalik po ang ating programa. Time check muna tayo, Miss Jen.
9: Ang oras natin ngayong hapon, 3:44.
8: Ayan, alas 3:44.
9: Ang galing talaga. Aga
8: pa, o diba? So, bago po natin simulan ulit yung ating talakayan, babati po muna tayo ng ating mga tagapanood at tagapakinig. No, syempre, babatiin ko po muna yung kaibigan natin na nag-celebrate ng birthday niya kahapon, si Maxine. Ackerman, yan. Maraming salamat sa pakikinig. Ayan. At syempre yung mga kasamahan natin. Uy, meron tayong nakikinig from abroad. Ah. Si Vince Lazo. Yan.
9: Hello,
8: si
9: Vince.
8: Si Albert. Oh, diba? So, ang daming mga nanonood sa atin at nakikinig sa mga kababayan po natin. Live pa rin po tayo sa Facebook ng TIA at Radyo Pilipinas. Oh, diba? So, game na.
9: Let's
8: ito
9: go.
8: Na. Ang ganda na ng umpisang kwentuhan natin.
9: Ituloy na natin.
8: Punta naman tayo sa Region 3. Mm-hmm. Diba? Kasama naman po natin ngayon ang isang haligi sa industriya po ng kalakalan dito sa gitnang Luzon.
9: Central
8: Let's
9: Luzon.
8: All welcome Assistant Regional Director ng Department of Trade and Industry Region 3, Ginoong Richard Simangan. Magandang hapon po si Ember at si Jen po ito.
9: Good afternoon, sir.
10: Magandang hapon, Ma'am Jenny Ross at Sir Ember at sa lahat mga nanonood at nakikinig sa informasyon at aksyon ng Radyo Pilipinas. Magandang hapon po.
8: Ayan, magandang hapon, sir. Maaari niyo po bang ibahagi po sa amin yung likha ng Central Luzon Trade Fair? Gaano po ba katagal at ano po yung layunin nitong trade fair na ito?
10: Okay, ang ating pong likha ng Central Luzon ay nasa kanyang 20th year na po tayo. Ito po ay isa sa pinakamatagal at pinakamalaking regional trade fair po sa isa sa pinakamalaking trade fair po sa ating buong bansa po ito, no? So ito po ay gaganapin mula September 23, so sa Wednesday na po yun, no? Hanggang 27 po sa ating SM Mega Mall, Building B po tayo, 5th floor, sa May Mega Trade Hall 2, yun po yung ating pong venue. At ito po ay meron tayong mahigit 150 na mga participating MSMEs natin sa buong Central Luzon. So ang ating pong likha ng Central Luzon, ito po yung ating culminating activity kasi inumpisan natin doon sa pag-develop ng mga products natin. So continuous po ito, no, Sir Ember at saka Ma'am Jenny Ross. Nagpapaganda tayo ng mga produkto, may pagmamalaki ng Central Luzon. Ito ay binibigyan natin ng mga bagong bihis sa pamamagitan, no, ng product development. So nandiyan yung mga bagong packaging, mga labeling natin, mga brand na yan, no? So yun yung mga ine-exhibit natin, no? May mga trainings din tayo at seminars na binibigay gaya ng visual merchandising o paano sila nag-display ng kanilang produkto para maging kaaya-aya yung ating mga how to negotiate with buyers. So marami pa yung ating mga assistance na binibigay, no? So ang layun ng trade fair natin dito, unang-una yung promotion ng mga products natin ng Central Luzon na tunay na may pagmamalaki natin, no? Mga local products natin mabigyan no, opportunity yung ating mga MSMEs in Central Luzon para naman po makamit sila ng mga buyers nila. No? Layunin natin hindi lang yung mga walk-in or individual buyers natin, pati yung mga institutional buyers natin para mas makapag-generate sila ng mas malaking sales or revenue natin ito. And of course, no, isang layunin din ng ating Likha ng Central Luzon ay mapaganda yung produkto, no, magkaroon ng innovation, ipatuloy ng innovation para tunay na may pagmamalaki hindi lamang dito sa ating bansa, pwede rin maging export eventually. So ilan lamang ito doon sa layunin ng ating trade fair?
8: Ayan, napakaganda nung ano, no, nung pinanggagalingan ng trade fair. Kasi actually itong mga trade fair na to, avenue talaga to or platform talaga to para makilala yung mga ano natin eh, yung mga sumisibol na na business owners.
9: At kung hindi man makilala kasi kilala na yung products, yung accessibility. Kasi alam mong maganda yung products ni regional pero medyo malayo.
8: Diba?
9: So, pero dinadala, inilalapit, ito na.
8: Ito na yung mga pagkakataon na syempre ma-experience din ng mga taga Metro Manila kung ano yung mga, ano talaga, ano bang meron dito sa Region 3, diba? Mm-hmm. So ano bang, I'm sure meron dito mga nagbebenta ng mga mga anong tawag din, may mga tagilo, yung mga burong ano, burong kanin, 'di ba? Yung mga local na pagkain ng Region 3, 'di ba? So yung mga ganyan, kung lalo na kung ikaw ay taga ano talaga, no, gitnang Luzon talaga at hindi ka nakakauwi sa inyo, ay pagkakataon na to para ma-experience niyo ulit or ma-reminisce niyo yung ano, yung mga products natin. Pero pagdating dito sa mga trade fairs na ito, ARD, ano sa tingin niyo po yung ano, yung pangmatagalang ano natin, support na gusto nating maibigay sa ating mga MSMEs bukod po dun sa pagbibigay sa kanila ng platform para makilala ng mga publiko at syempre madala ang kanilang produkto sa ibang lugar naman, meron din po ba tayo yung mga layunin na parang sustainability, yung ganyan para pag assist sa kanila in the longer term po, ARD?
10: Yes, sir. And Bruno, in fact, itong ating Likha ng Central Luzon ay hindi lamang ito basta trade fair, no?
8: Mm-hmm.
10: Isang platform nga ito para magkaroon ng sustainability, no, yung ating mga MSMEs, no?
8: Mm-hmm.
10: So maliban doon sa mga binanggit ko kanina ng mga seminars, ito ay ilan lamang, no? At hindi tayo natatapos dito sa pag-participate nila sa Likha ng Central Luzon. Tuloy-tuloy yon, no? Nililink natin sila sa iba't ibang merkado natin. At yung iba ay binibigyan natin ngayon dahil medyo usong-uso na ngayon yung mga digital marketing, no, mga live selling. Yun ay kasama, since pandemic time kasi, nasanay na face, ano yun, yung brick and mortar yung
8: marahan.
10: So kailangan, nag-elevate yung ano natin, no, so gumamit na tayo, tinuruan natin sila ng mga digital marketing. In fact, isa sa mga highlight ng ating Likha ng Central Luzon, meron magla-live selling doon, no? Meron tayong private partner doon. Okay, para, at least meron siyang exhibit doon. At the same time, yung mga tao na hindi nakakapunta doon, pwede lang mapanood, no? Through live selling yon. So, yun po, no? So, patuloy yung ating pagtulong sa kanila, gaya ng sabi ko kanina, trade fair ay isa lamang ito, no? Doon sa kanilang platform na to. But more than that, minomonitor namin sila, tinatrack namin kung saan stages na sila. Halimbawa, stage 1 ba? Ano ba yung kailangan nila? Marketing. Until such time, no? Layunin nga natin, dapat makapag-export na sila kasi mas maganda, no? At para magawa natin yan, tinutulungan natin sa kanila, sila sa kanilang FDA, no? Yung license to operate. Kasi hindi nila mapipenetrate yung mga supermarket at iba pang market kung wala sila ng FDA na yon. So, lahat ng participating food MSMEs natin, may mga FDA yan. And, nag-expanding kami into halal, no? So, marami din dito sa ating mga exhibitors dito ay mga halal certified. Kasi yun nga, so din natin ma-penetrate kasi malaking opportunity or demand abroad ng mga halal certified products.
8: And ito, ano na, talagang kung meron pong gusto rin na MSME owner na mag-avail or kuha ng suporta sa DTI. Ito po yung mga iba't ibang programa nila, no? Hindi lang po siya basta i-showcase ka sa trade fair. Gagabayan talaga kayo.
9: Talaga
8: isa talagang pinakamalaking ano, opportunity dito ay yung platforms talaga eh. Yung pagturo sa yun ng mga ano online platform, pagiging global yung ano, yes, audience mo, di ba? So, mga ganyan po, wag po kayong mahiyang lumapit sa DTI or kung ano. Pero kung halimbawa po ako ay isang MSME owner at gusto ko pong mag-avail ng mga services, saan po namin makikita or saan, paano namin marireach ang DTI ARD?
10: Okay. Meron tayo, Sir Ember, no? Mahigit 1,400 negosyo centers nationwide.
8: Mm-hmm.
10: Sa Central Luzon, meron tayong 141. So, okay, sa lahat ng bayan, meron kang makikita na negosyo center. Ito ay parang isang one-stop shop kung saan lahat po ng serbisyo pwede po doon. No? Libreng business information, pwede lang makuha doon.
8: Mm-hmm.
10: Yung kanilang mga pagsasanay, pwede doon, mga libre doon, no?
8: Mm-hmm.
10: Advisory tungkol doon sa merkado, and then yung sa kanilang operations, and then finance, saan makakuha ng madagdag na puhunan. Lahat yon pwede po nilang puntahan yon. Or sa lahat po ng Facebook account po ng mga negosyo centers, pwede. Mm-hmm. Pwede rin po sa lahat ng mga DTI provincial offices and regional offices. Bukas po kami lahat po ng social media, meron kami. May Instagram kami, may Facebook account kami.
8: Ayan.
10: And then meron kami mga email. Or pwede silang mag-walk-in.
8: Ayan.
10: Pwede lang i-search, Sir Ember, Ma'am Jenny, sa Google kung anong negosyo center, saan sila malapit.
8: Pinakamalapit.
10: Ipita po nila yung mga social media accounts natin.
8: Ayan, maraming salamat po ARD Richard Simangan ng DTI Region 3. So maraming information na na-share si ARD, no? So take advantage niyo po itong mga gantong opportunity dahil
9: at syempre support natin yung products.
8: Of course, para sa ating mga taga-panood at taga-pakinig. Oo, diba? So bumabati rin po actually si Dean Patrick Lo, live seller din daw siya. Oh, diba? So baka gusto mong magpa mentor, ano na, link din sa DTI para lumaki-laki yung audience natin, no? And syempre binabati rin natin ang audience natin na nanonood, si Chad. Ayan. So hello, hello. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Anyway, ARD, maraming salamat po. Hangad po namin ng tagumpay ng Likhang Central Luzon Trade Fair, sir. Sana po ay magkaroon pa po ng mas maraming pagkakataon na makapunta po ang trade fair na ito. Hindi lang sa NCR, no? Pati sa ibang mga regions.
9: Mm-hmm.
8: So, ayan. So, maraming salamat po. Mabuhay po kayo, sir. Magandang hapon.
10: Maraming salamat. Magandang hapon din.
8: Ayan. So, napakinggan nyo po ang boses ni ARD Richard Simangan ng DTI Region 3. At dito po, nagtatapos ang isang oras na naman makbulhang talakayan natin. Maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong walang sawang pagtutok. Naway muli po namin kayong makasama sa susunod na Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapanood nyo pa rin po kami sa Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng PIA. At para po sa mga nanonood sa kanilang telebisyon, TV Plus, tsaka Afford the Box are the key. Yan. Pero yan po, live na live pa rin po kami sa Facebook pages ng Philippine Information Agency at Radyo Pilipinas. Kaya huwag nyo pong kakalimutang i-share ang ating programa sa inyong mga kaibigan at kapamilya. Muli ako po, si Ever Cortez.
9: At Jenny Ren po.
8: Ayan, bumabati po ng isang magandang buhay at magandang hapon sa inyong lahat. Haus-puso po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aming programa. Stay safe and see you next week. Ito lang sa Impormasyon at Aksyon.
11: Impormasyon at Aksyon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 357.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Paninisi ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos Jr. sa naganap na trahedya sa paaralan sa South Cotabato. Walang basa.
0: Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 357.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Paninisi ni Vice President Sara Duterte sa Administrasyong Marcos Jr. sa naganap na trahedya sa paaralan sa South Cotabato. Walang basihan. Ilang mambabatas na nawagan na huwag politikahin ang pagdurusa ng mga biktima. Mayulat si Melanie Valdez Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pariing binatikos ng House Prosecution Spokesperson ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos nitong direktang isisi sa Administrasyong Marcos Jr. ang madugong insidente sa Banga National High School sa South Cotabato. Matatanda ang umabot sa 3 estudyanteng nasawi sa naturang trahedya, kabilang na ang grade 9 student na namaril bago ito nagpakamatay. Ayon kay House Trial Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers, walang anumang katotohanan o legal na batayan ng mga paratang ito laban sa pamahalaan. Kasabay nito na nawagan din si House Trial Spokesperson at Lano del Sur Representative Zia Alonto Adyong na huwag politikahin o gamitin ang pagdadalamhati ng mga biktima para sa pansariling interes o pamumulitika. Binigyan din ni Adyong na batay sa paunang investigasyon ng mga otoridad, ang insidente ay bunsod ng impluwensya ng isang violent online game na siyang nag-udyok sa grade 9 student upang isagawa ang pamamaril malayo sa mga paratang ng Vice Presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senator Judge Erwin Tulfo hinimok ang Securities and Exchange Commission na paalalahanan ng mga opisyal na o sa bawal na pagnenegosyo. May live report si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Hinimok ni Senator Judge Erwin Tulfo ang Securities and Exchange Commission o SEC na gumawa ng paraan para mapaalalahanan ang mga government official kapag may posibleng paglabag sa mga patakaran sa pagnenegosyo o pagmamayari ng korporasyon. Sa D27 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Tulfo ang SEC kung bakit hindi nito binalikan o pinaalalahanan si VP Sara nang makita ang pangalan niya sa mga corporate records matapos siyang maging vice-presidente. Ayon kay SEC Director Attorney Gerardo del Rosario, wala silang natatanggap na direktiba mula sa executive, legislative o judiciary na i-report o paalalahanan ng mga opisyal tungkol sa ganitong posibleng paglabag. Iminungkahi naman ni del Rosario na maglagay ang SEC ng mga video o paalala sa automated registration system nito para ipaalam sa mga opisyal ang mga batas na naglilimita sa pagtatayo o pagmamayari ng kumpanya. Hiniling naman ni Tulfo na maaaring maglabas ang SEC ng internal administrative order para paalalahanan ng mga opisyal. Nangako naman si Del Rosario na irelda niya sa SEC Commission on Bank ang mungkahi ni Senator Erwin. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paggamit ng defense team ng mga salitang mind conditioning at misrepresentation sa paglilitis, pinatatanggal sa record ng impeachment court. May ulat si Luisa Irispe.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinita ng prosecution at pinatatangga sa record ng korte ang paggamit ng defense team ng mga salitang misrepresentation at mind conditioning sa mga dokumento na kanilang pinresenta kaugnay ng testigo ngayong araw sa paglilitis na si SEC Lawyer Gerardo del Rosario. Sa pagpapatuloy kasi ng impeachment trial, ayaw ipapresenta ng depensa ang summary ng mga dividendo ng mga korporasyon na iniugnay sa vice-presidente. Gayet nila, hindi ito patas at akma. Pero imbis naman nakatigan ng korte ng depensa pinaburan ng hining ng prosecution. Imbis din at tanggalin tuluyan, pinalitan ng salitang misrepresentation ang inaccurate at ang mind conditioning ng posibleng pagkakaroon ng conclusion of law. Nire-respeto naman ang defense team ang desisyon ng korte at anya, hindi nila nakikita na unfair ito sa kanilang panig. Matatandaan na dati nang nagpaalala ang impeachment court sa paggamit ng akmang salita sa panahon ng paglilitis. Dati na rin nasita ang prosecution sa paggamit naman ng salitang mastermind at pagsisinungaling. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Department of Energy naming hindi sapat ang power transfer mula Luzon at Mindanao para sa Visayas. Yellow at red alert posibleng maulit sa buwan ng Oktubre. May ulat si Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Diretsahang hinihingi ni House Committee on Energy Chair Jose Alvarez sa paliwanag kung bakit patuloy na nakakaranas ng yellow at red alert sa Visayas Power Grid sa kabila ng power transfer na sa Luzon at Mindanao. Paliwanag ni DOE Undersecretary Mario Marasiga na limitado sa 250 megawatts sa maaaring ilipat mula Luzon patungong Visayas dahil ito yung kapasidad ng transmission line. Samantala, 450 megawatts ang transfer capacity mula Mindanao pero nasa 50 megawatts lamang yung kasalukuyang maaaring maipadala dahil sa sabay-sabay na outage ng malalaking power plants doon. Ayon kay Marasigan, kulang din ang conventional at baseload plants sa ilang bahagi ng Visayas habang nakadepende ang ilang lugar sa renewable energy na hindi tuloy-tuloy ang generation. Kaya naman kapag merong isang planta na nag-outage, mabilis ang sumisikip yung supply dahil limitado rin ang generation mula sa solar, hydro at biomass. Pag-aaming pa ni Marasigan na posible pa rin magkaroon ng yellow at red alert sa naturang rehiyon sa ikalawa at ikatlong linggo ng Oktubre. Para sa Bagong Pilipinas, Kating Forbes Radio Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At ang wakas na balita, third country recruitment, pinakamalalang human trafficking na binabantayan ng pamahalaan sa kasalukuyan. Ang report mula kay Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Itinuturing ng Department of Migrant Workers na pinakamalalang human trafficking at illegal recruitment scheme sa kasalukuyan ang third country recruitment. Ito ang kay DMW Undersecretary Darlene Pajarito ay dahil ang mga nabibiktima ay yung mga Pilipino na nasa ibang bansa, turista man o nagtatrabaho. Ang ibaan niya, patapos na sa kanilang kontrata kaya't nire-recruit sila at inaalok ng umano'y magandang trabaho sa isa ring third world country. Kalaunan, malalaman ng mga biktima na non-existent o wala naman talagang magandang trabaho. Isa paan niya sa mga hamon sa usaping ito, kasabay ng paglakas ng teknolohiya, nagiging online na rin ang recruitment ng mga manluloko. Kaugnay nito ang DMW, nagtalaga na isang division na nakatutok sa anti-illegal recruitment and trafficking in persons. 24/7 anyang operasyon ng mga ito upang agad na ma-take down ang mga peking online recruitment advertisement. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakay Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: Rarating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
12: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
11: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
13: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
14: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
11: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
15: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
16: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
18: Alam mo ba na ang iyong katawan ay may sariling defense army? Ito ang tinatawag na immune system. Araw-araw, nilalabanan nito ang mga bacteria at virus na maaaring magdulot ng sakit. Pero alam mo rin ba na ang kulang sa tulog at sobrang stress ay nagpapahina sa depensang ito? Kapag mahina ang immune system mo, mas madali kang kapitan ng ubo, sipon at iba pang impeksyon. Kaya importante ang sapat na tulog, tamang pagkain at regular na ehersisyo. Simple lang, pero malaking tulong para manatiling malakas ang iyong katawan. Tandaan, ang kalusugan, alagaan mo bago ito mawala.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
17: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
19: Tunog Pinoy! Samahan niyo kami sa aming road trip. Tunog Pinoy! Lunes hanggang Biyernes, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Tunog Pinoy, dito lamang sa DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Tunog Pinoy!

0: balik ang Radyo Pilipinas, Lucena, Tulong Pinoy. Makalipas lang po ilang paalala. Hold on.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka bun!
6: Oh, no.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
3: Nakagat ako ng aso, inay!
2: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
3: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
2: Naku, patay. Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
3: Ano na po ang gagawin natin, inay?
4: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Laing ano? Ay, baka yung ano, yung laing eh, hindi lulutuin pa lang, Kuya Orly. Dahil ang dala nila yung malalapad na mga lalapad na dahon ng gabi. No. Ay, ano pa? Patutuyuin pa yun, di ba?
1: Ang tunay na Pasko ay
0: dito na raw pa bibilad at patutuyuin, ha? At abayanan niyo po si John Magol, Fight News Weekly. Atin po sa inyo ng Sports Radio 918 AM.
1: Pagmamahalan.
0: Panalangin natin, no, sa bawat tagpo, sa bawat yugto ng ating buhay. Dapat to eh maging positibo tayo sa lahat ng bagay, ha? Dahil ang panalangin mo ang isa sa mga pinakamatibay nating sandata. Sana ho. Sana makulong na 'yung mga kurakot. Oo, sana maging ano rin, maging mapayapa na rin ang mga bansa sa gitnang silangan, ha?
1: Tunay na
0: din. Diba niyo ninyo, J. Mar Dagala?
1: Go.
0: Bye!

0: export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
3: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Alas 5:12 na po ngayong araw ng Lunes, mga kababayan. Welcome dito po sa panibagong episode ng Fight News Weekly dito sa Sports Radio 918. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si John Mogol. Ang pasimuno ng magiging usapan natin this afternoon patungkol siyempre sa combat sports. Live po tayo napapakinggan 918 AM sa inyong mga radyo at napapanood sa ating Facebook page, Sports Radio 918. Now, ang discussion natin ngayong hapon na ito, syempre, sa sentro sa ginaganap na 2026 Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ano pa, paano babasa dyan? Aichi, Nagoya or Aichi, Nagoya? Meron kasi ako naririnig. Aichi eh. Anyway, it's the second day after nung ginanap na opening ceremony last Saturday. Pero as we all know, last week pa naman nag-umpisa ang mga laro dito sa 2026 Asian Games. But pagdating sa combat sports, martial arts, nag-umpisa yan kahapon. And ngayon, marami pang mga Pilipino ang lumaban na dyan. And ngayong araw na to ng Lunes ay nadagdagan na po ang medalya ng Team Pilipinas courtesy ng ating mga combat sports athletes. Now, isa sa dalawang medalya na nadagdag ngayong araw, yung isa, sigurado na, nakalista na, ika nga, ano? Samantalang yung isa naman ay malaki po ang tsansa, malaki ang posibilidad na maging gintong medalya. So yan po ang sitwasyon ngayon ng ating combat sports teams dito sa 2026 Asian Games. Yung siguradong medalya, a bronze, galing kay Carlos Alvarez sa men's traditional mixed martial arts -77 kilograms sa 2026 Asian Games. Yun nga lang, nakuha to ni Carlos Alvarez on a losing note dahil natalo siya by technical knockout kay Yerkin Gali Burkutalin of Kazakhstan. Maganda sana yung simula dito ni Carlos Alvarez. Solid actually yung simula niya sa laban eh. Pinakawala niya yung signature team lakay attack. Ang daming beses ko na napanood to, yung spinning back fist. Pag nakikita ko talaga yan, team lakay-lakay po mapasok sa isip ko eh. Sa pool, sa mukha yung kalaban, napaatras, napaupo, and then seconds later, nakakuha ng takedown itong si Alvarez. Binuhat niya eh, itong si Burkutalin, tapos binalagbag dun sa mat. And then in the final minute, same round, second takedown para kay Alvarez. Pero pagdating nung round 2, pagdating sa striking exchanges, mas nakaangat yung kanyang kalaban. Tinamaan niya si Alvarez ng 1-2 combination sa ulo, tapos bumitaw ng kaliwa sa katawan. Now, nakakuha ulit ng takedown si Alvarez pero walang nangyari sa ground kaya pinatayo sila ng referee. Sumubok ulit si Alvarez mag-takedown but in that sequence, na-depensa nung kalaban and habang hawak ni Burkutalin yung gi, yung uniform ni Alvarez, bumitaw ng 3 suntok tapos tinira pa si Alvarez ng tuhod. Then maya-maya, yung Kazakh naman na nakakuha ng takedown at nagpaulan ng hammer fist dito kay Alvarez. Now, dun sa ang nangyayari kasi dito, yung live stream nila at least sa Asian Games TV, delayed eh. Delayed. Nauuna yung result na nakikita na nagre-reflect dun sa website. Now, dun sa website, una ko nakita dun 2-0 para kay Alvarez. Tapos nawala yun, naging 1-0 dun sa kalaban. Naging 3-0 sa dulo. Tapos, nanalo pa no, itong si Burkutalin ng Kazakhstan. Now, nung dumating na yung live stream, nung inere na yung laban ni Alvarez, walang running score na pinapakita. So, but as it turned out, there was an extra round. Kinailangan ng round 3 dahil kinolekta yung scorecards after nung first 2 rounds. Tapos, nagkaroon ng round 3. Now, in the overtime session, ayun, dito na nangyari na itong kay Alvarez. Nasa pool siya ng head kick ni Burkutalin. Bumagsak si Carlos Alvarez and Burkutalin tinapos yung laban. With ground and pound, no choice na yung referee but to stop the fight. And so, handing ito pong si Carlos Alvarez a bronze medal, the second bronze medal ng Pilipinas dito sa 2026 Asian Games. Buti na lang nakabawi yung Jean-Claude Saclag laban kay Daisuke Murayama, and with this 3-0 victory ni Jean-Claude Saclag, pasok na po siya sa men's traditional MMA minus 65 kilogram gold medal round. Now, bit of history sa pagitan nitong dalawang fighters na to, Jean-Claude Saclag at saka itong si Daisuke Murayama. Pamilyar itong dalawa sa isa't isa because way back, eto pong si Murayama, nag-train po yan sa Benguet, sa Team Lakay, kasama sina Jean-Claude Saclag at yung iba pang fighters ng Team Lakay. Nag-compete pa yan dito sa Pilipinas as an amateur si Daisuke Murayama sa Team Lakay Championship at saka dun sa Ultimate Knockout Championship, if I'm not mistaken. May picture pa nga sila eh, ayaw lang nilang ipakita. May picture pa yan, magkasama sila, nag-training sa Benguet, sa Team Lakay. Ayan, oh, kita mo. Ayan, oh, magkasama sa picture si Jean-Claude Saclag at saka si Daisuke Murayama. Pero kanina, walang kaibigan to eh. Because in their semifinal fight kanina, Saclag totally outclassed itong si Murayama. Simula pa lang, pinaulanan ni Saclag ng leg kicks itong si Murayama. Tapos nung bumitaw ng high kick si Saclag, ayun, bagsak itong si Murayama. But the highlight nung round 1 na yun, ang ganda nitong sequence ito, a spinning body kick coming from Saclag, tapos tinamaan niya ng jab, tapos isang leg kick, halos matiklop yung tuhod eh, yung legs nitong si Murayama. And it was the same story pagdating sa round 2, hindi makatama ng malinis yung hapon. Si Saclag naman, walang kahirap-hirap eh. Tinamaan niya ng overhand right, tapos pagsugod ni Murayama, bumitaw ng jab si Saclag. Ayun, bagsak na naman etong si Daisuke Murayama. So that means, sigurado na yung silver para kay Jean-Claude Saclag. At least a silver. Pero syempre, mas gusto ni Saclag at saka mas gusto natin gintong medalya, di ba? Ang makakatapat ni Jean-Claude Saclag in the gold medal round bukas po, si Otabek Rajabov ng Tajikistan, bandang quarter to 3 ng hapon, oras po natin dito sa Pilipinas. So congratulations and thank you kay Carlos Alvarez para sa kanyang bronze medal. Congratulations para kay Jean-Claude Saclag. At least a silver, malaki ang chance for the gold medal. Ang ating oras, kaibigan, it is now 5:20 in the afternoon.
1: Subaybayan ang laban ng Team Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. The 20th Asian Games. Dito sa Sports Radio 918. Panibagong pagsubok ang harapin ng Team Pilipinas
2: mula September 19 hanggang October 4
1: sa pinakamalaking multi-sport game sa Asia, ang 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
2: The 20th Asian

0: Sa tulong ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission, ihahatid ng Sports Radio 918 ang mga development, highlight at sideline ng kampanya ng mga Pilipinong atleta. Hindi matitinag, hindi pasisiil, lalaban para sa karangalan ng sambayanang Pilipino. The 20th Asian Games.
1: The 20th Asian Games.
0: Dito sa Sports Radio 918.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early akahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund solid!
0: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations.
1: The 20th Asian Games.
0: Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
4: 5:22 na po ang ating oras. Tayo pa nagpapatuloy dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. John Mugol po kasama nyo ngayong Lunes ng hapon. And earlier, ang I was talking about yung naging resulta ng laban ni Carlos Alvarez at saka ni John Claude Saclag in men's MMA dito po sa 2026 Asian Games. Alvarez natalo in the semis. He got a bronze medal. Si Saclag naman, panalo siya in the semis. Lalaban siya for the gold bukas. At kaugnay niyan, kasama po natin live from Nagoya, Japan, ang coach po ng ating Philippine MMA team sa 2026 Asian Games, Coach Rex De Lara. Coach Rex, this is John Mugol. Magandang hapon po sa inyo.
5: Magandang hapon po, sir. Salamat sa pag-imbite niyo uli sa akin sa Sports Radio niyo.
4: Our pleasure, Coach. And of course, congratulations po sa inyong kupanan for getting that bronze ni Carlos Alvarez and John Claude Saclag with that outstanding victory. Gusto kong pag-usapan itong naging laban ni John Claude Saclag. Ano? Papasok ba nitong Asian Games na to? Kumusta yung inyong paniniwala sa kakayahan sa talent level ni John Claude na makukuha niya itong at least makamedal dito sa Asian Games?
5: Well, kaming mga coaches, talagang 100% yung tiwala namin sa mga atleta namin, tatlo sila. Aim nga namin sana kung pinalad tatlong gold. Pero okay na rin yun kahit papano. Nagbigay naman ng karangalan talaga at lumaban ng pukpukan si Carlos, si Gina at si Jen Claude. Mm-hmm. Talaga namang pinahirapan din tayo ng mga kalaban natin. Pero syempre, pusong Pilipino tayo.
4: Opo, tama po yan. Coach, tingin mo malaking bagay na professional MMA fighter na si John Claude Saclag?
5: Well, malaking bagay din. Pero syempre, yung rules nga is amateur. And then, walang cage, walang ring. So, mats talaga. So, yun, nag-a-adjust tayo. Okay naman, at least nagagawa niya yung mga gusto niyang gawin. Right. We have a good game plan. We have a good coaches also, jiu-jitsu and wrestling. Mm-hmm. So talagang tiwala kami sa kakayahan ni Jean Claude,
4: opo,
5: ni Carlos tsaka ni Gina.
4: Speaking of that game plan, Coach Rex, ano ba yung fight plan kanina dun sa semifinal bout nitong si Jean Claude, considering na kilala niya tong kalaban niya from Japan kasi nakitrain na to before sa Team Lakay eh?
5: Yes po, talagang hindi namin pinakapit yung kalaban. Mm-hmm. We maintain the distance. Yung arsenal ni Jean Claude talagang pinaghandaan niya ng gusto tong si Moriyama.
4: Mm-hmm. Sa tingin mo, Coach, etong susunod na laban ba ni Jean Claude? Napanood nyo ba, by the way, yung naging performance itong makakalaban niya from Tajikistan? Meron ba kayong para scouting report dito?
5: Yes, kanina pinanood ko yung laban. So, bago lumaban si Jean Claude, siya muna. Mm-hmm. So, talagang nakatutok ako kanina. Hindi lang ako, may mga coaches. Pinag-aralan namin. And then, later, mag-meeting kami for strategy.

0: game plan para bukas. Pero tingin ko kayang-kaya talaga. Actually, kasama ko talaga yung dalawa, si Carlos at saka si Jean Claude. If you want to join our interview.
1: Sige po, coach. Sila. Okay, total, okay. Nasa magkakasama na pala kayo dyan.
0: Yes. Okay, andito po si, bigay ko si Carlos Alvarez. Okay.
1: Sige po, coach.
0: Our bronze, Asian bronze medalist.
1: Yes po, coach. Carlos, magandang hapon.
2: Hello po sir, magandang hapon po.
1: Yan, salamat sa pagbibigay ng oras and thank you para sa pagbibigay ng sa Pilipinas ng bronze medal. Siyempre, hindi ito yung resultang inaasahan mo, but competing in the Asian Games for the first time, malaking bagay ba ito para sa iyo itong bronze na to, Carlos?
2: Ang goal ko talaga po dito sana is makuha ang gold medalist, ang gold medal, and siguro hindi pa para sa akin itong gold medal na to, but I'm very very proud.
1: Yes.
2: Na may mayuwi akong medal sa Pilipinas. Mm-hmm.
1: At syempre, proud din kami dito sa Pilipinas dahil pinakita mo talaga yung pusong Pilipinong mandirigma dyan sa Asian Games. But balikan natin yung naging laban mo kanina. Round 1, ang ganda nung simula mo. Yung spinning back fist na yun, ano yan eh? Signature team na kayo na atake. Tell us about that opening round sa paano mo nakita yung umpisa ng laban na yun.
2: Kaliwete kasi siya kaya sa kaya yun binalak namin na mag fake ng roundhouse, then tumapon ng back fist, tumaman naman at yun, ang ganda ng round 1 natin doon.
1: Tapos ano, nakakuha ka pa ng takedown doon. Mabigat ba yung kasak? Dalawang beses mong binuhat eh.
2: Oo nga eh. Oo, mabigat kasing timbang ko.
1: Okay. But in round 2, sa tingin mo ano yung naging difference? Bakit siya nakahabol dun sa naging laban nyo at na-extend pa nga to ay round 3?
2: Sa round 2, medyo napagod konti yung mga binti ko.
1: Okay.
2: So kaya doon siya nakahabol sa takedown din niya sa akin.
1: And so that was kumaga yun yung main concern mo in round 2, yung legs mo napagod na. But how were you pakiramdam mo physically papunta doon sa extra round?
2: Sa extra round, nagin ko naman na yung kwan ko, yung composure ko at yung lakas ko. Kaso yun nga, hindi natin alam minsan ng mangyayari.
1: Oo.
2: Yan, natsambahan tayo.
1: Nakita mo ba yung high kick na binato niya na tumama sa'yo? O medyo hindi mo in-expect na itatapon niya yung sipa na yun?
2: Hindi ko talaga in-expect kasi hindi niya yung tinapon ng dalawang round. Yung last round niya lang tinapon.
1: So, nung tinamaan ka, ano ba yun? Did you feel na parang na-knockout ka nun? Or was it like, you know, the usual na tinamaan ka, na-knockdown ka, bumagsak ka, but you were still trying to defend?
2: Nagde-defend pa rin naman ako dun. Sadyang kwan lang. Masyado silang maaga na mag-stop dito sa...
1: Okay.
2: Asian Games.
1: Siyempre, pinaprioritize yung safety ng mga atleta. But all in all, wala kang kumbaga regret sa itinakbo ng iyong Asian Games campaign, Carlos?
2: Wala na pong regret kasi ginawa ko naman na lahat sa training. And tapos na po eh. Wala nang hindi na pwedeng balikan. Ginawa ko naman lahat sa training at sa laban.
1: At syempre, despite the result, ano, masaya ang Pilipinas na meron kang medalya dito in the 2026 Asian Games. Ito bang pagiging miyembro ng ating national MMA team, is this something that you plan on doing long term? Kasi alam ko, nagko-compete ka rin professionally.
2: Oo naman po. Gusto ko pong i-represent ang bansa natin sa upcoming panglaro. Sana mabigyan po ng chance pa kami na mag-represent.
1: Last question na lang, Carlos. Ano yung pinakamalaking adjustment na ginawa mo competing sa MMA in the amateur level coming from the professional ranks?
2: Isa dito sa mga rules, sa rules ako nag-adjust kasi sa dito sa amateur, ang daming rules na binago. Tsaka hindi pwedeng mag-elbow ganun sa mukha. Kaya medyo nanibago talaga ako sa rules.
1: Alright. And ito, isa pang last question. Baka may gusto kang pasalamatan. Carlos, I'll give you the chance right now.
2: Maraming salamat po sa lahat ng sumusuportang Pilipino. Sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga coaches ko dito, and sa mga teammates ko. Lahat ng tumulong sa akin na teammates ko, sa teammates sa Manila, and sa team ko sa Baguio, Team Lakay, our head coach, Coach Mark. Sa teammates ko sa Baguio din, maraming salamat sa tulong nila sa akin.
1: Again, congratulations, Carlos. Thank you for getting that bronze para sa Team Pilipinas. Can you please pass the phone kay Jean-Claude? Ilang questions lang kasi ayokong masyadong istorbohin si Jean-Claude kasi may malaking laban pa to bukas. Andiyan pa ba siya?
2: Wala na po.
1: Ayun, nakaalis
2: na. Magbabawas pa ng timbang
1: at tama. Okay. I understand. I completely understand. But anyway, again, Carlos, maraming salamat. Thank you rin kay Coach Rex De Lara at we wish pakiabot na lang kay Jean-Claude yung aming good luck mula dito sa Sports Radio 918. Coach, maraming pong salamat, Coach Rex.
0: Maraming salamat po sa inyong suporta, sir. And anytime po, we update you kung ano man ang inat ng bukas. Pero we hoping for the gold.
1: Oh, yes, sir.
0: Salamat po.
1: Yes, Coach. Nag-umaasa rin po kami dito at mananalangin dito po sa ating sa Pilipinas. Maraming salamat once again, Coach De Lara, Coach Rex De Lara ng ating Philippine MMA team sa 2026 Asian Games and good luck po bukas.
0: Maraming salamat po.
1: 5:33 Philippine Standard Time. Yan po sina Carlos Alvarez and Coach Rex De Lara. Bronze para kay Carlos Alvarez in men's traditional MMA -77 kilograms. Bukas naman lalaban for gold si Jean-Claude Saklak against Otabek Rajabov ng Tajikistan. Again, around 2:45 oras po natin dito sa Pilipinas. Iba pang resulta ngayong araw in combat sports. Ito, yung isang nakapanalo na tayo in boxing. Si Norlan Petesio ang nag-umpisa ng laban para sa Pilipinas in boxing. Unanimous decision ang panalo niya laban kay Sofors V ng Cambodia. At umabante na si Norlan sa men's 70 kilogram round of 16. Apat na 30-27 tapos isang 29-28 ang naging scores. So malinis na malinis yung panalo na yan. Across the board para kay Norlan Petesio, ang kapatid po ng ating Olympic medalist na si Nesty. Doon pa lang sa round 1, simula pa lang ng laban, nagpasiklab na agad si Norlan. Dalawang left jab at saka right hook. Tapos sinundan niya ng 3-punch combination. Although nakasingit ng kaliwa itong si Sofors V ng Cambodia, but Petesio, in my observation, he dictated the distance. Mas matangkad siya rito kay V ng Cambodia. And I think he had a longer reach. So he was able to dictate the distance. And using yung gap between them, tumama yung left hook niya. Sinundan niya 3-punch combination para tapusin yung round 1. In round 2, very disciplined pa rin si Petesio. Norlan Petesio, that is. Dun sa pagbato ng kanyang jab. Pero umaatake pa rin itong kalaban niya from Cambodia. Nagbitaw siya ng body shot. Tapos, ang isa pang nagustuhan ko sa laro niya, he was quick enough para iwasan yung atake nitong si V. Ano? And more of the same in round 3. A good left body shot from Petesio. And nung nadala niya sa corner yung kalaban niya, pinressure niya with combinations. So Thursday, September 24, ang susunod na laban ni Norlan, ang makakatapat niya si Seven Reds Quincy Mensa Okazawa of Japan. Again, on September 24, araw po ng Thursday. Alam mo, nasanay ako sa mga Pinoy boxers natin, yung mga national boxers natin, na more on boxers natin, na more on, kumbaga, explosive

0: Villegas, women 51 kilograms. Preliminary round ito, ang kalaban niya si Sakshi ng India. Di kaya magbabalita ito, Sakshi eh. Sa Wednesday, si Jun Milardo Ogaire sa men 60 kilograms, si Lundaa Gantumur ng Mongolia, ang kanya na makakalaban. Tapos sa Sabado, Nesty Petesha, women 60 kilograms versus Mays Alrim Abu Khadija ng Jordan. Dalawang boksingero naman natin, yung nasa round of 16 na. Hindi na dadaan ng preliminary kasi nakakuha ng bye. Si Carlo Paalam, sa Sabado po yan, men's 55 kilograms. Ang makakalaban niya either taga Nepal or taga India. And then si Riza Pasuit sa Biyernes, round of 16 ng women's 54 kilograms. Ang makakalaban naman po niya dyan ay si Natnicha Chongprongklang of Thailand. So yan yung anim na boksingero natin in the 2026 Asian Games. Dapat pito yan, pero as you might have known, si Umair Marshall po ay hindi na lalaro dito sa 2026 Asian Games. Sa naging pahayag ng Association of Boxing Alliances in the Philippines kahapon, pinili nila yung safety. Ito pong si Umair Marshall kasi galing pa nga sa professional fight etong si Umair sa California sa USA. Nakakabilib po, nakakamangha yung desire ni Umair to still compete in the Asian Games kahit na naging nagkaroon pa siya ng professional fight just hours before yung draw dito sa Asian Games. But I think they made the right decision dito na i-prioritize yung kanyang safety. Ano po, kasi hindi talaga biro yung kailangan niyang pagdaanan coming from that fight in the US. Pinaghandaan niya yon. That was supposed to be 8 rounds, natapos lang ng 3, pero syempre nakakapagod pa rin yun eh. Tapos lilipad siya directly from the USA papuntang Japan. 16 hours ang time difference niyan. 16 different time zones ang kailangan niyang lagpasan bago pa siya makarating sa Japan. So, hindi lang niya kailangang mag-recover from his professional fight, kailangan din niya mag-recover eh from the jet lag dun sa biyaheng napakahaba. And then pagdating niya sa Japan, syempre may mga test pa yan. Meron pang weigh-ins, ano? Tingin ko, in my personal observation, baka yung timbang parang alangan eh. Because, syempre, kinukumuha siya ng timbang for that fight against Omar Ulysses Huerta nitong nagdaang Sunday. Di ba? Nag-weigh-in yan. Pero syempre, after weigh-in, nag-rehydrate yan. So, ibig sabihin, umakyat yung timbang niya, dadagdagan. Eh ngayon, mababawi ba niya kagad yun in time para dito sa Asian Games? Malaking ba masyado yung gap? Hindi ko sigurado eh. Eh dito sa Asian Games o sa mga ganitong klaseng competition, every time na may laban ka, kailangan sakto ka sa timbang, pasok ka dun sa timbang. So, kailan minemaintain mo rin yan eh. So, mukhang tingin ko dun din magkakaproblema eh. Pero, congratulations kay Umair sa kanyang third round TKO victory laban kay Omar Ulysses Huerta. Isang right-hand counter ang nagpatiklop dito kay Huerta at tumapos dun sa laban. Dun sa, ano, sa video clip, yung highlight nung knockout na yun, kitang-kita mo yung impact ng suntok ni Umair eh. Talagang talsik yung pawis dun sa ulo nitong si Omar Ulysses Huerta nung tinamaan nung kanang kamao ni Umair Marshall. So, 6 out of 7 Filipino boxers na lang po ang lumalaban, ang lalaban dito sa 2026 Asian Games. 20 minutes bago po mag-alas 6 ng gabi. Iba pang resulta sa martial arts competition dito sa 2026 Asian Games. Ihatid natin sa pagpapatuloy po natin dito sa Fight News Weekly.
1: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
2: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
3: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
2: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
3: At ano ba yung mga kaklase mo, ha?
4: Hot dog?

0: Kailangan nasa freezer?
1: Nanay naman eh.
2: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: 400 plus Filipino athletes, 38 of 43 sports in the 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. Carlos Yulo, Alexandra Ayala, EJ Obiena, and the rest of Team Philippines will battle for pride and honor against 40 other nations. The 20th Asian Games. Follow Team Philippines here on Sports Radio 918.
5: Team Pilipinas.
4: Lalaban para sa bayan.
5: The 20th Asian Games.
4: Sa Aichi, Nagoya, Japan.
6: 5:43 po ang ating oras. Nakatutok pa rin tayo dito sa Combat Sports Events Martial Arts sa 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya in Japan. So, nauna na tayo sa Mixed Martial Arts. Tapos, napag-usapan rin natin itong boxing. Dito naman tayo sa Wushu. Isa sa mga oldest forms ng martial arts dito sa Asia. In the men's Taiji Chuan Taiji Jian, si Engineer Jones Inso, 6th overall. After finishing 5th sa Taiji Chuan, 9.710 ang kanyang score. Pampito naman siya sa Taiji Jian, 9.693. So total of 19.403. Maliit lang eh yung difference dun sa bronze medalist, 0.026. Pero pang-anim overall etong si Jones Inso. Same event, 9th overall naman si Alexander De Los Reyes, 19.372 ang kanyang total score. Meanwhile, Agatha Wong, 10th overall sa women's Taiji Chuan Taiji Jian, 7th sa Taiji Chuan, 9.703. 11th naman siya sa Taiji Jian, 9.156. Total of 18.859 points. Samantala sa Wushu Sanda, unfortunately, tapos na ang laban ni Jennifer Quilapio. Natalo siya kay Teresa Florentina in the women's 52 kilograms round of 16. Samantala, ngayong araw na to, sasabak si Carlos Bailon against Van Tam Dinh ng Vietnam sa round of 16 ng men's 56 kilograms. Around 6:30 p.m. po yan, oras natin dito sa Pinas. At si Sander Alipio naman, kalaban niya si Bakhtior Shafowatov ng Tajikistan. Round of 16 ng men's 65 kilograms, 7:40 in the evening. Mga ganyang oras nakaschedule ang kanilang laban. Kung hindi nyo po mapanood sa TV, sa One Sports, po pwede po kayong manood sa Asian Games TV. And gagawa lang kayo ng libreng account dyan, pwede nyo nang mapanood yan. At least, yung mixed martial arts kanina, dyan ko pinanood. Pero on a delayed basis yan. Kung gusto mong mas real-time, okay, check mo yung AsianGames2026.org. O, dyan po yung real-time scores and results. Meanwhile, eto sa medal standings, nasa number 20 pa rin. Hindi, bumaba na tayo sa 22. Dalawang bronze medal, kapareho natin ng Saudi Arabia at saka ang Malaysia. Nangunguna pa rin. ang China. 22 gold medals na sila. Kanina dun sa roundup natin, 15 gold medals. So after 3 PM kanina, nadagdagan pa to ng 7. Meanwhile, Japan, nadagdagan pa ng 2. Meron na sila ngayong 8 gold medals. Followed by Republic of Korea with 5. Nasa 4th na pwesto ang Kazakhstan with 4 gold medals. Number 6 ang Thailand with 3 gold medals. So sila ang nag-iisang bansa from Southeast Asia in the top 5 and in the top 10. Pangalawa ang Hong Kong, 2 ginto. 7 and 8 ang Chinese Taipei at ang Macau China, tig isang gold, tig 3 silver, meron lang 2 bronze ang Chinese Taipei. Number 9, parehong 1-1-1 ang Myanmar at Uzbekistan. So yun yung top 10 countries in the medal tally as of now dito sa 2026 Asian Games. 5:47 ang ating oras, isa sa mga inaasahang medalist ng Team Pilipinas dito po sa 2026 Asian Games, ang jiu-jitsu star na si Annie Ramirez. Momentum-wise, competition o experience-wise, ngayong 2026 has been a great year para kay Annie. She won gold sa Asian Beach Games, Asian Championship, World Championship, and talagang mataas ang kumpiyansa based on her previous achievements, ano, previous victories ngayong taon na to heading to this Asian Games. Galing din siya sa training sa Atlanta, Georgia. She spent a few weeks there with Jolyrin Ko, Mark Lim, at saka yung isa nating fighter based in Atlanta na si Alexandria Enriquez. And pagbalik ni Annie dito sa Pilipinas, ayan, nakapanayam siya ng Sports Radio 918 sa makibalita tayo kay Annie Ramirez ng ating Philippine Jiu-Jitsu team to the 2026 Asian Games.
0: Yes, Miss Annie, of course, ilang tulog na lamang ay yung inyong event na, no? Jiu-Jitsu dito sa 20th Asian Games. Handang-handa ka na ba?
7: Handa naman na. Yun naman yung ano, naantay na lang din namin yung day ng competition. Pero hindi pa ako totally on weight, pero working on that.
0: Yes, working on that, no? But of course, syempre, October 1 to 3 pa nakaschedule yung ating jiu-jitsu at sa darating na September 28, no, ang inyong magiging alis for Nagoya. So, ano ang gano'ng kabigat para sa'yo, no, itong laban sa Asian Games?
7: Syempre, mabigat kasi, syempre, expectation na rin. Then, syempre, ako personally, gusto ko din talagang manalo dito sa Asian Games. Lahat naman ng mga atleta ang nalaro doon for sure. Yun yung aim. So, mabigat na laban doon.
0: Paano mo tinitingnan? Yes, Miss Annie, paano mo tinitingnan ito? Lalo na, ikaw yung defending champion, pero women's 57 kilogram yon. This time, lighter weight, 52 kilogram. Paano mo siya tinitingnan? Pressured ba? Or parang fresh start or new challenge for you?
7: I think for new challenge, hindi ko siya tinitingnan as defending champion kasi hindi naman siya yung weight category ko na nilaro last time, diba? So, more on new challenge siya na yun yung challenge na kailangan kong lagpasan for this recently.
0: Paano mo hinarap yung weight management? Kasi nga sabi nga natin, di ba, talagang competing weight mo ang 57.
7: Yun, medyo mahirap. Kasi siyempre, mas bawas sa food na kinakain. Pero yung intensity ng training, hindi nababawasan. So, yun yung medyo, lalo na this last 2 weeks, ito yung medyo pinaka-crucial kasi yun na, the more na lumalapit yung competition, the more na dapat nabababa ko yung weight ko. In the same time, mas tumataas yung intensity ng training or kailangan kasi nga alam ko ma-meet yung weight ko at least bago dumating yung araw ng ano, ng competition.
0: Ang daming nangyari sa career mo, of course, highlighted yan ng nakalipas na World Championship at saka Asian Championships. Paano in a way makakatulong sa'yo yung previous competitions mo?
7: Siyempre, siguro dagdag yung ano, yung experience na yun, yung mga past competition, somehow, nakaka-boost din ang moral. Then, yun, kapag parang ano, kapag may baon ako sa mga nakalipas na competition, papuntang isang win.
0: And nanggaling din ka, kayo, di ba, mula sa Atlanta camp. So, gano'n ba katagal yung naging training mo sa US?
7: 1 month lang. Then, ayun, bumalik kami dito. May remaining na local camp kami. So, ayun, yun yung training namin habang nandito kami.
0: Pero Miss Annie, talagang ano yung masasabi mong biggest na tulong no, nung nangyaring isang buwang training camp sa US?
7: Malaking bagay yun in a way na mas nakapag-focus ako sa training. No? Wala akong masyadong inisipin din na iba kundi mag-training lang. Training, then siyempre, learning from a high-level coach din, then training sa training partners with the high-level athletes. So, malaking bagay din yun. So, naiba rin yung nakakalaro ko. Ibang ibang menu yung binibigay sa amin. So, yun, malaking bagay na makapag-training somehow sa abroad na talagang focus mo yung training lang.
0: So, pagdating dun sa weight mo, wala ka ng problema ngayon? Achieve mo na yun talagang competing weight?
7: Hindi pa. Hindi ko rin pwede kasi yung sagad-agad kasi mawala na akong susunugin eh. So, nasa ano pala ako, ano na, may today, 54, 55, ganun. So, meron pa akong 3 kilo to, ano, 52.
0: So, pag... Yes, Miss Annie, pagdating dun sa Nagoya, ilang days na lang bago yung talagang actual na competition. Tingin mo, ano pa yung mga magiging adjustment?
7: Sorry?
0: Yes.
7: Ano yun?
0: Yes,
7: siyempre, yung more focus na lang is yung weight. Yung weight, dati na makuha yung weight. Kasi, yun na lang naman. Kasi, ano na kami, mabagal na gawa na namin yung preparation talaga. So, more yung focus na lang to get the weight for me, ah. Yung iba, hindi sure kung ano yung plan nila, pero ako, ganun yung plan ko. Parang, focus na lang how to get my weight for the weigh-in sa October 1.
0: Lagi mong sinasabi na every after competition, back as ano ka, challenger ka. Pero, this time, ano yung motivation mo for this Asian Games?
7: Madami eh. Personal motivation ko, kasi sarili ko talaga. Every time naglalaro naman ako, ganun. Hindi lang ako, parang aside sa mga taong naniniwala sa kakayahan ko at tumulong sa akin o tinutulungan ako in terms of preparation, sila kasama sila sa motivation ko na ibigay ko yung best at makapag-deliver na magandang result, di ba? So, yung personal ano rin, yung personal goal ko rin sa sarili ko na sabi, hindi rin naman naging madali lahat yung pinagdaanan ko. So, for me, sa best reward sa sarili ko na may panalo ko siyempre yung laban. I mean, yun pa lang, isa na yun sa mga motivation ko. So, hindi naman nawawala lang sa sarili ko na may bigay ko yung, ano, yung kailangan ko sa sarili ko.
0: Ito ba yung first ever na pagkakataon na talagang lalaban ka sa 52?
7: Oh, 52, yes. So, usually 55, yun pinaka-lowest international na laro ko, pero this time yung first ko na 52.
0: Pagdating din sa mga kalaban mo, Miss Annie, ano ba yung mga 57, mga bumababa talaga sa 52 or new ano to opponents to?
7: May mga bumaba ng 52. Then aside doon, may mga dating 52 na. Then, may mga ibang kategorya din ako na bumaba ng 52. Yung ka-finals ko ng Asian Games, nag-dito din sa yung Mongolia, tapos yung UAE. Hindi ko sure yung iba. So, hindi ko naman tinitingnan kung sino yung mga maglalaro. Doon ko na lang malalaman. Hindi ko na masyadong tinitingnan kung sino yung mga maglalaban. Basta ako, nagre-ready ako. Then, doon na lang kami magkakalaman.
0: From Miss Annie Ramirez 3 years ago at sa pagbabalik Asian Games, anong klaseng Annie Ramirez yung makikita ng lahat?
7: Mas payat na Annie Ramirez. And the same time, siyempre siguro, mas nagano. Ay, lang nandito na yun. na mas na matured na ako. Sorry po.
0: Yes, kasama pa rin po natin. Yes, kasama pa rin po natin si Miss Annie Ramirez, no? Ang ating pambato mula sa Women's 52 kilogram division, no? So bukod po kay Miss Annie, maging si Kayla Napolis ay pambato rin natin, no? Mula dito sa Women's 52 kilogram. At sabi nga natin, ano to, lighter weight to kumpara dun sa kanyang laging halos, no, na pinanlalaban na 57 kilogram. Miss Annie, this time syempre ang dami mo nang napanalunan eh. Sa'yo, gano'ng kalaking bagay ito, no, na makabalik Asian Games at the same time, this is another challenge, no? Bawat kompetisyon, may hamon to for sure, pero sa'yo, gano'ng kalaking hamon itong pagbabalik Asian?
7: Napakalaking hamon kasi number one na nalagpasan ko for now is yung weight class. I mean, yung weight na makuha ko yung weight. Diba? Syempre, yun yung mas nakaka... Yun yung pinaka for me, yun yung pinaka nakakaba. At the same time, excited din ako na makita yung sarili ko na naglalaro in a different category. Just knowing na talagang pinaghandaan, pinaghirapan yun na makapasok dun sa weight at everything. So, yun, looking forward lang kung ano yung mangyari sa akin sa Asian Games this October.
0: Nakakatulong ba sa'yo yun na parang ang taas ng expectation sa'yo?
7: Hindi naman sana, pero hindi, ako kasi yung maglalaro eh. Sila, they expect lang sa'yo yun. Pero, iba yung sarili yung iba yung maglalaro. So, mas maganda lang hindi mo naintindihan yung ano yung expect nila sa'yo. Kasi, alam mo yung sarili mo na binigay mo yung best mo, na prepare ka. Ginawa mo yung best mo to prepare, then kung ano man yung maging resulta nun, yun na yun, yun. Siyempre, bigay ko yung best ko, hindi ko sinasabi na hindi ko pag-uusayan ko, hindi deliver yung lahat ng makakaya ko. Kasi gano'n naman lagi. Then, yung result, hindi ko na kasi siya, hindi ko na siya hawak, di ba? Pero I'll make sure na bibigay ko yung best ko kasi bumaba ako ng 52, di ba? So, bibigay ko yung best ko kasi kumaga yun. Pinaghirapan ko yung makapunta doon. Early this year pa lang nagre-ready na ako for that. So, looking forward ako. Yung expectation, tingnan na lang natin kung ano yung lalabas sa result.
6: Yan po yung bahagi ng panayam ng Sports Radio 918 kay Annie Ramirez ng ating Philippine Jiu-Jitsu Team. That was last Friday. Pagbalik nila dito sa Pilipinas from Atlanta. The Jiu-Jitsu competition, October 1 pa po mag-uumpisa. That's next week pa, Thursday. So, as Annie said, nasa about 2-3 pounds above the 2-3 kilos, mga ganun, above the 52 kilograms ang current weight niya kasi ayaw niya ngang kunin agad yung timbang. Kailangan mag-maintain lang siya ng konting allowance para may susunugin pa siya. Kailangan timingan, maganda yung timing eh, heading to the competition para hindi siya depleted masyado as she heads to the sa kanyang mga laban. Hopefully, and mukhang sa ngayon okay naman yung weight loss niya, yung weight cut to make the 52 kilogram na limit dahil ginawa niyan earlier this year when she fought dun sa national finals, kailangan niya mag-qualify for that weight class for the Asian Games. Nahirap, may makulit na ano ba yun, 200 grams na kailangan niyang tanggalin. Kailangan pa niya magpagupit ng buhok para makuha yung saktong timbang. So medyo nagkaroon na complication dun sa weight cut niya earlier this year, but she's coming into this competition at dun sa weight cut process having actively competed in the last few months. So I think malaking tulong din yun na nasa magandang condition siya, physically speaking, bago itong kanyang laban sa 2026 Asian Games. It's now 6:01 in the evening. Diyan po nagtatapos ang ating episode ng Fight News Weekly ngayong araw na to. Congratulations sa mga atleta nating nakapanalo na ng medalya. Maraming salamat sa mga nag-compete, nag-represent sa Pilipinas. At syempre, best of luck sa mga iba pa nating atleta na mag-compete pa in the coming days and weeks dito sa 2026 Asian Games. Hanggang October 4 pa po ito. Hanggang next week pa ito tatakbo ang kompetisyon sa Aichi Nagoya, Japan. Susunod na po, Sports 918 with Rhea Revela until 8 o'clock in the evening. Bukas po, post-game naman tayo. Same time, same channel, Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening po sa inyong lahat.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Pinalakas, pinalawak.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publico
13: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab. World Service Sports Radio.
14: Ang tagintig ng FM
15: at lakas ng AM
14: sa iisang himpilan.
15: Pinagsanib na puwersa
14: para sa mas malawak na
15: serbisyo publiko.
14: Radio Magazine 1278.
15: Sports Radio 918.
14: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
15: At Radio Pilipinas World Service.
14: Mapapakinggan na
15: sa Capital 104.3 FM.
14: Capital 104.3
15: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Flight PR1043, now boarding.
21: Hey, that's us!
22: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
23: Dreaming of love while cruising at high altitude.
24: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
23: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
22: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
24: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
23: Leave all your worries as we soar over the clouds.
22: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
23: They'll be shooting stars through time and space.
19: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan panibagong tulong sa mga pampublikong sasakyan ang kinakasaan ng gobyerno sa harap ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.
1: Ayon sa LTFRB, patuloy ang paghahanap nila ng paraan para mapagaan ang pasanin sa sektor ng transportasyon dahil apektado rin ito ang mga commuter.
0: Inirekomenda rin ng ahensya na itaas sa 20 pesos mula sa kasalukuyang 12 pesos ang diskwento sa petrolyo para sa mga pampublikong sasakyan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
2: Binabalanse ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kakayahan ng mga commuter at pangangailangan ng mga PUV driver sa kanilang rekomendasyon na taas pasahe sa harap ng inaasahang muling pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, halos 5 piso kada litro ang itataas ng presyo ng gasolina, habang mahigit 8 pesos naman ang itataas ng presyo ng diesel at mahigit 6 na piso kada litro naman ang itataas ng kerosene.
3: Titingnan po natin dito yung kapasidad kung kakayanin pa po ng ating mga mananakay yung papamasahe na ating pong ilalabas kung itataas po natin. O ito yung epekto naman po nito sa inflation po natin. At yung of course, yun naman pong hanap buhay ng ating mga transport workers.
2: Tinitiyak naman ng DOE at LTFRB na tuloy-tuloy ang pinatutupad na 12 pisong diskwento kada litro sa mga UV Express at jeepney drivers. Ayon pa sa LTFRB, kanila na rin inirekomenda sa Office of the Executive Secretary na mas palawigin pa o mas taasan pa hanggang 20 pesos kada litro ang maging diskwento ng mga pampublikong sasakyan ngayong malaki na ang itinaas ng presyo nito. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa mga gasolinahan na sumunod sa itinakdang presyo ng petrolyo at kanilang hinihikayat na huwag matakot na isumbong ng mga motorista ang mga gasolinahan na magdadagdag ng presyo ng langis.
3: Huwag po kayong magdalawang isip na kung sa tingin niyo po ay siningil kayo ng mas mahal na hindi naman po dapat, ay huwag po kayong magdalawang isip na ireklamo po sa amin. Saka bukas naman po, lagi ang aming complaint desk sa aming Facebook or pwede pong itawag sa amin yung mga po nag-overcharge po. At yun naman po, pinasusunusokos naman po namin at pinagpapaliwanag namin kung bakit hindi po dapat kansilahin or suspendihin ang kanilang mga prangkisa because of overcharging po.
2: Samantala, mayroon namang tulong na ipinamamahagi ang pamahalaan sa mga modernized jeepney drivers kung saan may monthly financial assistance na 20,000 per unit sa loob ng 3 buwan, habang patuloy naman ang toll-free para sa mga provincial bus. Paiigtingin din ng ahensya ang kanilang pagbabantay laban sa mga kolorum na sasakyan dahil 20-40% ayon sa transport sector ang nawawala sa kanilang pang-araw-araw na kita. May rekomendasyon na rin ng DOE na alisin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo para makatulong din na mapababa ang presyo ng langis.
3: Alam po namin ang inyong pinagdadaanan po ngayon at kami po ay naghahanap ng paraan upang makatulong po kami sa inyo upang mapagaan po at mabawasan ang gastos sa operasyon dahil po dito sa taas ng presyo ng diesel at gasolina.
2: Binigyang diin naman ng LTFRB na naririnig at nakikita ng ahensya ang hinaing ng ating mga kababayan at magpapatuloy ang kanilang mga programa para kahit papano'y mabawasan ang kanilang problema sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Nagpaalalang Social Security System o SSS sa lahat ng miyembro na mayroon silang nakalaang emergency loan para sa mga apektado ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nagbabalik si J.M. Thompson.
2: Tuloy-tuloy ang emergency loan program para sa mga miyembro ng Social Security System o SSS ngayong inaasahan na naman ang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa.
4: Emergency loan program, ito po yung sagot namin na tulong sa ating mga miyembro na naapektuhan po ng oil price increase.
2: Dahil kasi sa pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo dulot ng gulo sa gitnang silangan, nagkaroon ang SSS ng programang aagapay sa mga miyembro nito, lalo na sa mga driver. Sinimula ng programa noong December 2025 na may 26.68 billion pesos na pondo na sa ngayon ay 20 bilyon dito ay nagamit na ng mahigit 700,000 miyembro ng SSS. Target naman ng ahensya na matulungan ng 2.4 million SSS members na pwedeng mag-loan. Bukas din ito sa iba pang miyembro na nangangailangan tulad ng mga naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan sa bansa.
4: Magtatagal po yung programa up to April 30, 2027. Isang taon po itong open para sa mga miyembro natin.
2: Pagtitiyak ng SSS sa mga Pilipinong miyembro nito, kasunod ng Balikat ng Bayan Awards 2026, kung saan nakasentro ito sa kanilang ika-69 na anibersaryo na may temang bawat isa protektado, bawat bukas sigurado. Tiniyak ni SSS President and CEO Robert Joseph Montes de Claro na kanila pang paiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa mga employer.
5: Mas padadaliin pa namin ang access sa system para makita kung tuloy-tuloy pa yung gulo. And probably we can even send reminders. Reminders na when was the last time na chinek mo kung nagbabayad ba sa SSS yung inyong kumpanya.
2: Binigyan linaw naman ni Declaro ang mga makukuha ng miyembro ng SSS sakaling hindi nito matapos ang sapat na panahon ng paghuhulog para maging pensioner.
5: Na lahat ng pera through the contributions ay binigay ng miyembro ng SSS ay makukuha nila at the time of retirement. Hanggang hindi kayo nakakaabot ng 65, may pag-asa pang madagdagan yung pondo nyo sa SSS at tumubo ang inyong pera with the SSS. Whether it's in a form of lump sum at the time of retirement or it will be, mas gusto namin, for your protection, pension.
2: J.M. Thompson, para sa bayan.
1: Samantala, agaran ng mabibigyan ng tulong pinansyal ang mga pasyente sa pampublikong ospital matapos ipag-utos ng palasyo sa Department of Health ang pagpapabilis ng pagpoproseso ng mga claims sa ilalim ng MAIFIP program. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: Inatasan ng Malacanang ang Department of Health o DOH na pabilisin ang pagproseso ng mga claims sa ilalim ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program. Layo nitong matiyak na agarang makatatanggap ng tulong ang mga pasyenteng kailangan ng suportang pinansyal para sa pagpapa-ospital, gamot, emergency treatment, professional fees ng mga doktor at iba pang pangangailangang medikal. Kasunod ito ng pagpapalabas ng Department of Budget and Management ng 27.4 billion pesos na pondo para sa DOH sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act. Nasa 19.14 billion pesos ang ilalaan ng DOH Centers for Health Development para sa medical assistance sa pamamagitan ng mga regional network at partner healthcare facilities sa buong bansa. 4.35 billion pesos naman ang para sa mga DOH hospitals sa Metro Manila at mga rehiyon, habang 2.91 billion pesos ang para sa Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Children's Medical Center at Philippine Heart Center. Makatatanggap naman ng 950 million pesos ang University of the Philippines Philippine General Hospital, habang 52 million pesos ang ilalaan sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Centers. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, mahalaga ang mabilis na pagproseso ng mga valid claim para magpatuloy ang serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga pasyenteng maliit ang kinikita. Sa pamamagitan anya ng MAIFIP, natutulungan ang mga pasyenteng matanggap ang kinakailangan nilang gamutan habang nasusuportahan din ang mga ospital. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking makukuha ng mga pamilyang nangangailangan ang nakalaang tulong medikal at pinansyal ng gobyerno. Carlo Candelaria, para sa bayan.
7: Tuloy-tuloy ang programa ng Department of Health, the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients Program o MAIFIP para sa mga Pilipinong nangangailangan ng serbisyong medikal. Ang programa ay bukas sa mga Pilipinong walang trabaho at bukod sa zero balance billing, ang MAIFIP program ay saklaw ng lahat ng serbisyong medikal na kinakailangan o kakailanganin mga kwalipikadong benepisyaryo kung saan pinaiigting pa ng pamahalaan na mapalawak at mas marami pang matulungan ang programa.
8: Nasa 8 milyon na po ang nabiyayaan itong tulong ng ating MyFi program. At kung ang tatanungin mo naman ay merong target, wala siyang specific na target. Ang gusto natin dito ay palawakin, no? Na mas marami pang mamamayang Pilipino ang matutulungan itong MyFi program.
7: Tinututukan sa ASEAN Economic Ministers Meeting ang pagpapatatag ng kalakalan at kooperasyon sa gitna ng mga hamon gaya ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at pagpapatibay ng supply chains. Ang iba pang detalye sa ulat ni Gab Villegas. Live, Gab.
9: Araw ngayon, ang ASEAN Economic Ministers Meeting ay tinalakay ng mga economic ministers mula sa Timog Silangang Asya kasama ang kanilang mga dialogue partners ang mga hakbang para patatagin pa ang kalakalan at mapalakas ang mga supply chain. Sa pagdaraos kanina ng AEM Minister of Commerce Consultation kasama ang bansang China, binigyan din ni Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque ang kahalagahan ng 25 taong konsultasyon at kooperasyon sa pagitan ng regional blackout ng China. Sa gitna ng pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo, pamasahe at aberya sa supply chain, nanawagan ang kalihim na mas paigtingin ang kooperasyon para sa mas malakas at reliable na kalakalan.
10: We must remain responsive to the needs of our economies and our people, especially when the road ahead becomes difficult. We meet at a time of heightened uncertainty. Pressure on energy and commodity markets and disruptions to supply chains are affecting businesses and households across our regions. For businesses, the effects appear in higher fuel and shipping costs. For families, they are felt in prices of transport, electricity, food, and other daily needs. We cannot prevent every disruption, but through close cooperation, we can strengthen our ability to respond, adjust, and move forward.
9: Noong 2024, umabot sa tinatayang $771 billion sa pagitan ng China at ASEAN kung saan ang China ang pinakamalaking trading partner. Ipinagmalaki ni Chinese Vice Commerce Minister Yan Dong na patuloy ang paglago ng kalakalan sa pagitan ng China at ASEAN kung saan umabot sa higit $1 trillion ang bilateral trade noong nakaraang taon. Anya, handa ang kanilang bansa na makipagtulungan sa ASEAN na labanan ang proteksyonismo, protektahan ang free trade provisions at isulong ang digital economy at regional integration.
11: China and ASEAN countries should work together to address difficulties and challenges, jointly defend our interests in economic cooperation and trade, promote the prosperous development of regional economy, and continuously create certainty to global economic and trade exchanges. We are ready to continue to firmly defend the unity and centrality of ASEAN, deepen strategic alignment, strengthen policy communication, promote economic integration, promote more open and inclusive regional economic and trade cooperation, and build a closer ASEAN-China community with a shared future.
9: Sa ginanap naman na 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting, umapila ang Pilipinas bilang chair ng ASEAN para sa pagkakaroon ng mas matatag na economic cooperation. Kabilang sa mga pangunahing tinalakay ay ang digitalization, energy at food security, connectivity at ang pagpapatatag ng supply chain resilience. Ngayong taon ay simula rin ang implementasyon ng ASEAN Community Vision 2045 at ang ASEAN Economic Community Strategic Plan 2026-2030 para sa pagkakaroon ng direksyon sa pamatagalang economic development. Sa isinagawa naman na ASEAN Economic Ministers Plus 3 Consultation, binigyan din ni Secretary Roque ang lumalaking ugnayan ng ASEAN kasama ang China, South Korea at Japan kung saan umabot sa $1.2 trillion ang naging two-way trade noong 2024, habang umabot naman sa $44.4 billion ang naging foreign direct investments ng tatlong bansa. Nagkasundo naman ang tatlong bansa sa pagpapanatili ng matatag na free trade, lalo na sa gitna ng mga hamon tulad ng digital transformation, energy transition at ang pagpapatibay ng supply chains. Ay sa mga oras na ito ay katatapos lamang ng 5th Regional Comprehensive Economic Partnership Ministerial Meeting o ang 5th
12: RCEP, MM at bukas naman ay nakatakda namang isagawa ang mga consultation meetings kasama ang European Union, United Kingdom, Russia, Canada at India. Para yan sa huling araw ng 58th ASEAN Economic Ministers Meeting dito sa Pasay City. Yan mo lang update mula rito sa International Media Center. Balik kayo, Ice.
0: Maraming salamat, Gab Villegas. Nagpasalamat ang ilang magsasaka sa probinsya ng Cagayan dahil sa mga tulong na natanggap nila mula sa Philippine Crop Insurance Corporation sa ilalim ng handog ng Pangulo Program. Yan ang ulat ni April Racho ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
13: Isa si Nanay Rosemary ng Bayan ng Amulong dito sa Cagayan Province sa mga nakatanggap ng tulong mula sa Philippine Crop Insurance Corporation makaraang masiraan ng pananim dahil sa El Nino.
14: Natanggap mo ako ng 8,000 sa PCIC para tulong nila sa pinanim namin mais. Wala kasi kaming makuha.
13: Nabigyan din ng livelihood assistance ang mga miyembro ng Irrigators Association sa lalawigan.
15: Masaya kami dahil kami ang isa sa mapalad na napili na nabigyan ng livelihood program na galing sa ating mahal na Pangulo po.
13: Ang mga tulong na natanggap ni Nanay Rosemary at Kuya Reynante ay bahagi ng handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa mismong kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pagmamalaki ng National Irrigation Administration o NIA Region 2, tuloy-tuloy ang pag-alalay nila sa mga magsasaka sa Lambak Cagayan na itinuturing ng Pangulo na mga bagong bayani upang mapalago pa ang kanilang kabuhayan.
15: Maganda yung kanilang reception sa ating programa. Sigurado ko, angat yung kanilang kabuhayan kasi nga meron na silang livelihood programs at natutulungan din natin sila sa kanilang operation and maintenance ng kanilang mga irigasyon sa pagbibigay natin ng ating mga subsidiya ng operation and maintenance.
13: Sa kanyang pangunguna sa pamahagi ng tulong, binigyang diin ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang layunin ng Pangulo ang maiparamdam sa mga Pilipino ang serbisyo ng pamahalaan.
16: Ang ating mahal na Pangulo po ang pinakamahalaga sa kanya na tunay na handog sa ating lahat. Iyong magkakataon po na makapagbigay ng serbisyo sa inyong lahat. Hindi lang ang serbisyo, pero mailapit po yung serbisyo sa inyong lahat.
13: Sa buong probinsya, libo-libong individual at pamilya ang nahandugan sa pagsasama-sama ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang magbaba ng mga serbisyo at programa. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, April Sanucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bagong tahanan, bagong simula. Yan ang hatid ng pabahay ng pamahalaan para sa mahigit 200 pamilya na apektado ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
17: Hindi lubos maisip ni Ate Dina V ng Barangay Kalbayog, Malilipot, Albay, na isa siya sa mabibigyan ng pamahalaan ng pabahay. Malaki ang pasasalamat niya dahil sa wakas ay panatag at wala na siyang pangamba sa tuwing nagkakaroon ng pag-aalboruto ang Bulkang Mayon.
18: Napakaganda po ang proyekto nito. Talagang makakatulong talaga sa mga malapit sa bulkan. Maraming salamat po sa inyo. Sana po humawa pa yung buhay ninyo at marami pa kayong matulungan. Ayun po. Sana po mas marami pang proyekto para sa lahat.
17: Tuloy rin ang hanap buhay ni Nanay Elsa sa kanyang bagong tahanan kasama ang kanyang mga apo. Para sa kanya, higit pa sa isang bagong bahay ang kanilang natanggap. Ito ay bagong simula at mas ligtas na buhay para sa kanyang pamilya.
19: Salamat. Kasi nagkaroon kami ganito ng bahay.
17: Higit 200 pamilyang apektado ng nagdaang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay ang nabigyan ng pabahay ng National Housing Authority sa Phase 1 ng Malilipot Resettlement Project. Prioridad nito ang mga pamilyang 7 buwan na namalagi sa itinayong tent city ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong kasagsagan ng pag-aalboroto ng Bulkan. Kumpleto sa disenyo at pangangailangan ng mga binipisyaryo ang bawat housing unit tulad ng maayos na supply ng tubig at kuryente.
20: Yung phase 1 po is 99% na yan. So inaantay na lang po namin yung kasi meron po yung individual titling. Kumbaga yung kada lote, meron siyang titulo. Kami po mag-aasikaso, kami ang magpa-process.
17: Mula sa pangamba ng pag-aalboroto ng Bulkan, may bagong tahanan ang masisilungan ang mga para sa Integrated State Media. Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tiniyak ng Education Department at ang Department of Social Welfare and Development ang patuloy na suporta sa pamilya ng mga biktima ng shooting incident sa isang paralan sa Cotabato City. Yan ang ulat ni Aurea Marie Beleguera ng PIA SOC Sergeant.
3: Personal na pinuntahan ni DepEd Secretary Sonny Angara ang Banga National High School upang suriin ang sitwasyon at mga kailangang hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Binigyang diin ng kalihim ang pagpapaigting ng security measures sa mga paaralan kabilang ang hakbang sa seguridad at mga intervention para sa mental health ng mga mag-aaral.
21: Yung security measures po natin, kapakod, yung siguro pag-search sa umaga, sa pasukan. Pero siyempre, hindi lang yun eh. Pati yung mental health ba ng ating mga bata, parang napaitingin natin yung interventions natin.
3: Samantala, binisita din ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga nasugatan at mga pamilya ng mga mag-aaral na nasawi sa insidente. Tiniyak ng kalihim na sagot ng pamahalaan ang mga gastusin sa ospital at patuloy ang suporta ng DSWD sa mga apektado. Nagsigawa rin ng psychological first aid ang DSWD kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
22: Alam ko, there's no amount of words that I will say to take away the fear, the sadness, or the mixed emotions. I just want you to know na pagkakabagamang nasa ibang department ito kami, we are with you, the DepEd family, in these very trying times. Kasama niyo kami. Kasama niyo yung mga nakagadvest namin. Hindi mo kami
3: Samantala, nanawagan naman si South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand R. Hernandez para sa mas mahigpit na hakbang upang mapigilan ang access ng mga bata sa mga baril.
23: Definitely, siguro ipastrap sa Congress nga ipasa dayon ang bill nga ipa-implement ang banning sa access sa kabataan. Hindi na nilang ulang. We will have to take this seriously.
3: Kasalukuyan namang nagsasagawa ng safety and security assessment sa mga paaralan sa South Cotabato. Dahil dito, pansamantalang suspindido ang face-to-face classes sa mga pribado at pampublikong paaralan sa probinsya. Mula dito sa Coronadal City sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belhera ng Philippine Information Agency, SOC Sergeant.
1: Bukod sa nihilistic violent extremism, tinitingnan din ng otoridad ang anggulo ng Satanism dahil tila sinapian umano ng demonyo ang shooter sa Banga National High School. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
24: Sa nakalipas na 4 na buwan, sunod-sunod ang nangyaring insidente sa iba't ibang paaralan sa bansa kung saan mga minor de edad ang sangkot. June 22, naitarang pamamaril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City sa Leyte. 3 ang naitarang patay at maraming iba pa ang nasaktan. August 18, nangyari naman ang isa pang shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. 2 estudyante ang namatay, kabilang na ang shooter. At nitong nakaraang linggo lang, isa na namang shooting incident ang naitala sa Banga National High School sa South Cotabato. 3 ang kumpirmadong patay. Sa likod ng mga insidente ito, ang nihilistic violent extremism ang itinuturong nagturo sa mga bata online na maging violente. Lumalabas sa investigasyon na Abril pa lang daw nang pumasok ang shooter sa Banga South Cotabato sa grupo kung saan siya hinubog para gumawa ng krimen.
25: Yung bata ay isigido talaga. Manubog ang utak niya ay parang sinapian na siya ng demonyo at hindi na makuha. Hindi na makailing na nakalal yung pinasok ng mga pag-iisip sa kanyang pagkatao. Isa dito ang pinigyan niya ang Satanism, Nazism, Nihilism, ang pag-LGBT.
24: Kaya sabi ni DILG Secretary John Vicrimulia, minamadali na nila ang pag-block sa access sa buong Pilipinas sa mga website kung saan ginugroom ang mga bata na gumawa ng ganitong insidente.
25: Ang mga sites na ito ay kailangan na itigil na. Internet is probably, the access to the internet is not too far. Internet is a force of good. I totally believe in it. Lahat tayo. It has advanced humanity and advanced the country in such ways we could never imagine. But it is gone too far. This is the dark side of progress. This is the dark side of unlimited access to information. and it's time that we act as a country. It is time that we act as a community.
24: Ayon naman kay ating Chief PIO Police Colonel Allen Reyco, dalawang website na ang napablock ang access sa buong bansa ng NTC.
2: These websites espouses yung mga real world violence, yung sinasabi natin nag-groom na sila and binibigyan ng parang tasking starting from yung mga mababaw lang na tasking, you go to your corner store, do this, ganun, until such time na yun na nga, mapupunta na dun sa active shooter, pamamaril, at pananakit na po sa tunay na buhay.
24: Bukas, magtutungo daw si Remulla sa Kongreso para hilingin ang dalawang bagay. Una, ang pag-regulate sa paggamit ng social media sa 16 pababa at pag-regulate sa baril, maging ito man ay legal o loose firearms.
4: Sabi ng DILG, tragedy that has gone on for too long na. Itong sunod-sunod na nangyayari sa mga paaralan, lugar na dapat sana ay naguhubog sa mga bata para magkaroon ng magandang bukas at hindi baunin habang buhay ang bangungot na dala ng trahedya. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
1: Lusot na sa 3 at huling pagbasa ng Senado ang Sagip Bata Act. Kabilang ang panukala sa priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, layo nitong paigtingin ang kakayahan ng mga law enforcement agency contra nihilistic violent extremism at age verification para sa mga online platform. Binigyang diin ang kahalagahan ng panukala sa harap ng ilang insidente ng pamamaril sa mga paaralan kung saan ang shooter ay menor de edad. Dagdag pa niya, kailangang tugunan ang lahat ng aspeto na nagbubunga ng kapahamakan sa mga kabataan. Dapat anyang mahuli at managot ang mga online rumor na nagdudulot ng masama sa kanila. Samantala, aprobado na rin ang Comprehensive School Safety Act. Sa ilalim ng panukala, inaatasan ng mga paaralan na bumuo at i-update ang kanilang school safety plan kada taon. Kailangan din na may school safety handbook ang bawat paaralan na naglalaman ng safety policy, emergency procedure, support services at school code of conduct.
0: Hiniling ng Department of Information and Communications Technology sa Meta ang parent company ng Facebook na gamitin ang kanilang artificial intelligence para alisin ang mga content na may kaugnayan sa pang-abuso. Tinukoy ng DICT ang umani pagkalulong ng kabataan sa nakababahalang group at content online na sinasabing konektado sa pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon sa DICT, hinihintay na ng ahensya ang tugon ng Meta para maisang formal ang mga Memorandum of Understanding na maglalagay ng child safety features sa Facebook. Mas mapabibilis ang mga transaksyon sa mga serbisyo ng pamahalaan matapos lagyan ng Artificial Intelligence o AI ang eGov Super App na opisyal ng inilunsad ng Department of Information and Communications Technology. Kung ano yan at paano yan ginagamit, alamin sa ulat ni Clayzel Pardilia.
5: Kung saan-saang online platform na napunta si Braille, makahanap lang ng tips sa paggawa ng resume at mga available na trabaho. Nang mahay naman, naging mahirap din para sa kanya ang pagpoproseso ng mga dokumento na kailangan sa kanyang trabaho.
6: Pipila pa ako sa opisina and then magli-leave pa ako kasi tuwing weekdays lang yung bukas. So, time-consuming talaga siya for me.
5: Pero ang problemang yan, sagot na ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Ngayong araw kasi, nilagyan na ng ahensya ng Artificial Intelligence ang eGov Super App. Ito ang eGov AI. Pumunta lamang sa eGov Super App at hanapin ang itrabaho. I-type ang iyong credentials at ang AI na ang gagawa ng resume mo. Pinagtutugma rin ito ang education at experience ng user sa mga available na trabaho.
7: Pag AI ka, di ba, magsusubscribe ka pa. Ito, libre na to eh. At the same time, yung uses niya specific for government use. So, yun yung address niya para mas mabilis yung pag-access ng government services.
8: May AI assistant na rin sa eGov Super App na mabilis natutugon sa mga tanong ng user. May translator din para maintindihan kung anumang wika o dialekto ang gamit ng account holder. Halimbawa, tanungin natin, ano ang requirements sa pagkuha ng NBI clearance? I-send? At sa loob lamang ng ilang segundo, lalabas na yung sagot. Eto na, lumabas na yung mga kailangan para makakuha ng NBI clearance.
5: Layo ng DICT na gawing mas mabilis at maayos ang transaksyon sa gobyerno.

0: 1,000 pesos na premyo na isang DICT na hikayati ng mga IT na tumulong na solusyonan ang mga problemang kinahaharap ng mga Pilipino gamit ang teknolohiya. Glazel Pardilia, para sa bayan.
1: Iniimbestigahan ngayon ng Office of the Ombudsman ang nadiskubring umanay ghost internet scheme sa mga internet service ng program ng DICT sa buong bansa. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
2: Nakatutok ngayon ang imbestigasyon ng Office of the Ombudsman sa umanay ghost internet na kalakaran sa iba't ibang ahensya ng gobyerno sa buong bansa, kung saan sinisingil ang gobyerno para sa serbisyong internet na hindi naman aktwal na naibibigay. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, bilyong-bilyong piso ang ibinabayad ng gobyerno para sa IT system na may technical requirement para sa kinakailangang software ng isang ahensya. Pero pagkatapos na ma-install ang hardware at pumasa sa inspeksyon, ay papalpak o hindi pala gumagana.
3: Nobody actually checks. And there comes the loophole. A contractor can install cheaper, outdated, or even fake software while still charging the government full price for the real thing. Because nobody verifies the software, after the hardware is approved, the overpricing goes undetected.
2: Nadidiskubre anya ito oras na bumagsak ang network o nabubusisi na ito. Nakasentro sa Department of Information and Communications Technology ang kasalukuyang fact-finding investigation na kanilang isinasagawa na may kaugnayan sa free internet para sa publiko.
3: Kasi pag tinanong mo naman yung mga tao na nakatanggap kuno ng free wifi, wala naman talagang lumalabas na wifi doon. Diba? So ang ini-install yung hardware lang, pero ang point of question or yung subject ng investigation, yung software, bakit hindi gumagana yan? Kaya parang linoloko na lang ho yung taong bayan dahil sinasabi na may free internet, free wifi.
2: Kasama sa nais malaman ng anti-graft body kung aktual bang na-install at gumagana ang mga ito at kung sinisingil ang pamahalaan kahit hindi na i-deliver ang serbisyo. Titingnan din kung makatwiran ang halaga ng hardware, software at serbisyo at kung sinong nag-aproba o nagpalabas ng pondo para sa proyektong hindi naman na i-deliver. Ayon sa DICT, wala pang formal notice na natanggap ang ahensya pero bukas sila sa investigasyon. Binigyan din ng DICT ang zero tolerance nito sa korupsyon, kabilang na mga kontratang hindi natutupad at mali umapanin lang na paglalarawan sa mga deliverable. Kabilang sa mga ipinatutupad nito ay ang mas mahigpit na service level agreement, pinagbuting pamamahalan ng mga kontrata, regular na internal audit at mas mahigpit na performance evaluation. Inanunsyo rin ng DICT na maaari nang makita ng publiko ang free wifi monitoring system sa kanilang website para makita ang performance ng Wi-Fi for All program ng pamahalaan. Rod Lagusad, para sa bayan.
1: Nagpapaulan ng low pressure area at habagat sa bansa. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area na namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa line na 1,935 kilometers silangang Visayas ay may chance ang maging bagyo at pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes o sa Sabado. Kung mangyari yan, ito na ang tatawaging bagyong Queenie. Base sa initial forecast ng potential na bagyo na ito, hindi naman ito nakitang tatawid sa kalupaan pero may posibilidad na magpaulan ang buntot o ang trough nito sa ilang bahagi ng bansa sa weekend. Bukas sa Luzon, magpapatuloy naman ang mas tuyo at maaraw na panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon. Maliban na lang sa posibleng mga panandaliang buhos ng ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag na localized thunderstorms. Magdadala ng bagyang maulap na panahon at pulupulong pag-ulan ang habagat sa Palawan at Mindoro provinces sa Visayas. Ramdam din ang epekto ng LPA sa labas ng bansa, magdadala pa rin ang maulap at maulang panahon sa Bohol, Silangang Visayas o Samar at Leyte provinces, ang trough o yung buntot ng LPA. Abot din ang trough sa Davao Oriental, sunny weather naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. At stay dry, laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Paano panahon niya?
4: Inabot ng mahigit 1,000,000 piso ang pinsala sa BRP Datu Magat Salamat matapos banggain ng China Coast Guard noong nakaraang linggo. Sabi ng DFAR, dapat na magbayad ang China. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.

0: idadalo ang China sa ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM Plus na idadaos ngayong Linggo kung saan tumatayong chair ang Pilipinas. Formal na itong nagbukas ngayong Lunes sa Subic, Zambales na pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
1: Pag hindi sila talaga yung nag-host ng event, hindi rin maganda ang participation nila. Kasama naman talaga sila sa ADMM Plus, pero we have to realize din ano, na it creates a difficult situation eh, dahil sa mga ginagawa nila.
0: Kabilang sa plus countries, nalalahok sa naturang pagpupulong ng ASEAN ang Estados Unidos, Japan, Australia, New Zealand, South Korea, Russia at India. Magkakaroon din ng sea phase o ang paglalayag ng mga barko mula sa ilang kalahok na bansa.
2: Grace, going back! Grace, going back! Grace, going back! Grace, going back!
3: Quarter! Fourth quarter! Fourth quarter! Collision!
0: Samantala, hindi lamang maituturing na simpleng paglabag sa regulasyon sa karagatan ang ginawang pambabangga ng China Coast Guard sa BRP Datu Magat Salamat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR noong Biyernes, 54 nautical miles mula sa Palawan. Ayon kay Secretary Teodoro, may ginagawang hakbang ang gobyerno para tugunan ang panibagong harassment ng China.
1: Kasi unarmed vessel ito, BIFAR vessel ito, no? At no rhyme, no reason eh. Kung ako nga, sinabi ko nga eh, actually kung may nasaktan doon, that's a criminal act na ginawa nila. So we will be addressing that. I'm not going to talk about specifics now, pero definitely our personnel are already developing options for addressing this.
0: Walang nasaktang crew mula sa barko ng BIFAR sa mga nagtatanggol pa sa ginagawa ng China. Sagot ng kalihim.
1: We are not playing the victim, but we are just bringing facts to light na dati hindi lalabas yan. Ngayon nilalabas natin. Meron pa nga daw nagsabi na tama yung China doon kasi beyond our territorial sea. Yan ano na yun, not acceptable na yun at katrayduran na sa Republika ng Pilipinas yun, plain and simple.
0: Pinagbabayad naman ng BIFAR at China dahil sa malaking pinsalang tinamo ng BRP Datu Magat Salamat na aabot umano sa 1.4 million pesos kabilang sa napuruhan ng main railings ng barko, metal stanchions at support structure dahil sa pagbangga ng China Coast Guard. Patrick De Jesus para sa Bayan.
4: Sa Day 27 ng impeachment trial kung saan tinatalakay ang Article 2 o umano'y unexplained wealth, sumentro ito sa mga kumpanyang naging bahagi o iniuugnay kay Vice President Sara Duterte sa pagharap ng ikatlong testigo ng prosekusyon. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
5: Nanatilo muno si Vice President Sara Duterte bilang incorporator at miyembro ng Board of Directors ng Metro City Chow Food Corporation. Nakaregister ang kumpanya sa Securities and Exchange Commission noong August 4, 2016. Batay sa Articles of Incorporation at General Information Sheet mula SEC, nagsilbi bilang opisyal ng kumpanya si Vice President Duterte noong 2018 hanggang 2021, 2022 hanggang 2024 at 2025. Naitala rin na may 20% ownership si Vice President Duterte sa kumpanya. Bukod dito, naging bahagi rin siya ng executive committee ng kumpanya.
6: Lumalabas dito sa table na na may nakasulat na member-compensation committee. Sino po ang member ng compensation committee based dito?
7: Ayon nga po sa 2018 to 2021 GS, si VP Sara Duterte po ay parte ng executive committee. Actually po, member po siya ng compensation committee.
6: Ano ho bang ibig sabihin ng executive committee?
7: Ang executive committee po ay usually composed po siya ng mga tatlong direktor na ang layunin po ay magbigay ng maagarang solusyon o desisyon sa mga usapin ng organisasyon o ng kumpanya. As compensation committee po, sila rin po ang nag-aaral tungkol sa compensation package ng mga empleyado. Yun po ang aking nalalaman dito.
6: Okay, so bukod ho sa pagiging director ni VP Sara, siya po ay member ng Compensation Committee doon sa Executive Committee. Tama po ba?
7: Yan po yung nakalagay sa kanilang GIS.
5: Kabilang sa pinatatakbo ng Metro City Chow Food ay restaurant, coffee shop, refresher parlor, cocktail bar at catering services. Inusisa rin ang GenCorp Industries Incorporated na idineklara sa 2024 at 2025 sell-in ni Vice President Duterte. Pero hindi lumabas ang pangalan niya bilang incorporator o director ng kumpanya. Ganito rin sa Times Square B Food Corporation kung saan wala ang pangalan ng Vice Presidente sa AOI at GIS ng kumpanya. Sa Cali 88 Food Corporation, nakalagay ang asawa ng Vice Presidente na si Attorney Manasa Scarpio bilang chairman at president ng kumpanya mula 2022 hanggang 2024. Wala rin umanong naideklarang dividends para sa ilang kumpanyang iniuugnay kay Vice President Duterte. Samantala, tinanong ni Senate President at Senator Judge Sherwin Gatchalian si Del Rosario kung may paglabag sa batas sa pagkakaroon ng corporate position ang Vice Presidente.
8: Base po sa inyong experience, posible bang violation to ng Article 7, Section 3 of the Constitution? Kasi nakasulat po dito, bawal po yung participate in any business.
7: Opo.
8: So may violation po in this, may violation dito sa Article 7, Section 13.
7: Ang sinabi po kasi ay huwag kang magkaroon ng ibang opisina. You should not hold office, employment, at engage in other profession during the term of office, even to participate.
5: Muling sasalang sa witness stand si Del Rosario bukas para sa cross-examination at interjection ng iba pang senator judges. Bernard Ferrer para sa Bayan.
9: Pinagpapaliwanag ng NBI ang mga personalidad sa tatlong distrito sa DPWH Region 11 hinggil sa mga umano'y natuklasang maanumalyang proyekto. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
10: Inisyuhan ng subpoena ng National Bureau of Investigation ang mismong regional director at ilang mga opisyal mula sa tatlong distrito ng DPWH Region 11 dahil sa mga nakita ng ahensya na kahina-hinalang proyekto. Sa subpoenang inisyu ng NBI sa direktor ng DPWH sa rehiyon, makikitang sa halos lahat ng proyektong finlag ng NBI, puro Genesis 88 ang nakalagay na kontratista. Marami rin sa mga gustong imbestigahan ng NBI nasa ilalim ng distrito ni Davao City Representative Paulo Duterte. Ang 1.9 billion pesos na halaga ng flood control project sa distrito ni Duterte nasa ilalim din ng kontrata ng kumpanyang Genesis 88. Giit ni NBI Director Melvin Matibag, malapit sa mga Duterte ang nasabing construction company. Kabilang din sa mga pinahaharap ng NBI para sa masusing investigasyon ang GEMA Construction Supply at Commission on Audit. Pinatutsadahan naman ng kongresistang si Duterte ang pagtukoy ni Matibag bilang red flag na mga proyekto sa kanyang distrito. Nais din na nilang makita ang mga ebidensya na naglalaman ng sinasabing mga red flag na proyekto. Kinwestiyon din ng mambabata sa mga proyekto sa distrito ni Laguna Representative Ann Matibag na anya'y nahaharap din sa mga alegasyon. Sinagot naman ito sa isang pahayag ng kongresistang si Matibag at sinabing magkaiba ang investigasyon sa distrito ni Duterte at sa kanyang nasasakupan. At dapat lamang anya itong masiyasat base sa mga katotohanang nakapaloob sa magkahiwalay na proyekto. Nauna nang sinabi ng DPWH na handa silang makipagtulungan sa NBI para sa investigasyon.
11: Meron na kaming sinumite sa ombudsman ng mga dokumento hindi lang sa Davao City kundi sa buong Pilipinas. No? At kaya nga sinabi ng ombudsman mismo na halos 200 ang kanilang case list ngayon. No? We will cooperate with every investigation that is ongoing or that will be open. No, yun naman ang trabaho natin. Eh.
10: Inaasahang haharap sa Webes sa mga inisyuhan ng subpoena ng NBI. Sheila Natividad para sa Bayan.

0: Sa Ulac Probinsya, pinuri ni Associate Justice Maria Philomena Singh ang Naga City Justice Zone sa unang araw ng Justice Sector and Coordinating Council Summit matapos makapagtala ng malaking pagbaba sa congestion rate ng mga detention facilities sa lugar. 4 na taon ang nakalipas na umabot sa 300% ang congestion rate sa mga piitan sa Naga City. Ngayong taon, nasa 50% na lang ito. Iniugnay ang pagbaba sa pagtutulungan ng mga ahensya sa ilalim ng JSCC, kabilang ang Korte Suprema, Department of Justice at Department of the Interior and Local Government. Line and Justice Zone approach na pag-ugnayin ang mga sangay at ahensyang sangkot sa justice system para mas maayos at mas epektibong matugunan ang mabilis na pag-iral ng hustisya sa bansa.
1: Pinalalakas pa ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12 ang kahandaan ng rehiyon pagdating sa pagresponde at paghahanda sa mga sakuna. Yan ang ulat ni Christian Matuliano ng PIA SOCSRGEN.
2: Ang SOCSRGEN ay ilang beses nang sinubo ng iba't ibang kalamidad. Kung kaya't patuloy na pinalalakas ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 12 sa pangunguna ng Office of Civil Defense ang kahandaan ng mga lalawigan at lungsod laban sa sakuna. Sa katunayan, kamakailan ay isinagawa sa Old Bulatukan, Makilala, Cotabato Province ang Rescue Olympics 2026 na nilawakan ng mga search, rescue and retrieval teams sa rehiyon. Sinubok sa aktibidad ang bilis at koordinasyon ng responders sa simulated emergency habang pinalalakas ang kanilang kaalaman at kahandaan.
3: Kakatulong ito sa mga community namin, sir, para at least sana makikita din nila, sir, ang ginagawa namin para mas lalong makapagbigay ng ano sa mga komunidad, lalo na yung kung gusto din nila maging ng trabaho namin, at least kami ay tutulong din, sir, para magkaroon sila ng training, gagawa kami ng paraan, tutulungan namin sila para may alam din sila, sir, para mas madali yung ano, sir, ang pagligtas ng buhay kung kinakailangan.
2: Ang Rescue Olympics ay sinagawa kasunod ng third quarter nationwide simultaneous earthquake drill na ginanap isang araw bago ang aktibidad. Nanilawakan ng mga residente sa komunidad at ipinakita ang disiplina at kamalayan sa panahon ng sakuna.
4: Hindi natin ma-predict ang mga calamities, but we can choose to save lives by having exercises and drills like this para ma-reduce natin ang reaction time, and that means saving lives and saving communities. So asahan natin na ang inyong Office of Civil Defense, pamumuno ni Yusik Harold Cabreros, ay patuloy na nagbibigay ng capacity building training para sa ating mga local disasters response teams.
2: Ang aktibidad ay nagsilbing paalala na ang isang malakas na lindol ay hindi natin kayang pigilan. Ngunit ang mahalaga ay ang ating kahandaan. Mula rito sa Cotabato Province, para sa Integrated State Media, ako si Christian Matuliano ng Philippine Information Agency SOCSRGEN.
0: Sa ilalim ng ilulunsad na Bakuna Eskwela Program, target ng Health Department na mabakunahan ang libo-libong mag-aaral sa Davao Region kontra sa iba't ibang uri ng sakit. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
5: Pinaghahandaan na ng Department of Health Regional Office 11 ang ilulunsad na bakuna eskwela o school-based immunization para sa mga estudyante sa grade 1, grade 4 at grade 7 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Davao Region. Sa ilalim ng aktibidad, makatatanggap ang grade 1 at grade 7 ng mga bakuna laban sa measles rubella at tetanus diphtheria, habang ang mga babaeng pupils sa grade 4 ay makatatanggap din ng human papillomavirus o HPV vaccine. Ang mga piling grade 5 female pupils na hindi nakatanggap ng HPV vaccine noong 2025 ay maaaring makatanggap ng one dose nito sa implementasyon ng school-based immunization sa susunod na buwan. Ayon sa DOH 11, malaki ang maitutulong nito sa mga estudyante laban sa mga vaccine-preventable diseases, kabilang ang pagsuporta sa population immunity.
6: Historically, no, hindi po first time na nating i-conduct ito. But during the COVID-19 pandemic, no, we shifted to community-based since wala pong school during that time. And 2025, we did conduct it. And although we were flagged by hindi po gaano kadami yung ating mga bakuna during that time, and that's why for this year, we are really prepared, no, for a massive vaccination drive in our schools in Davao Region.
5: Target din ngayon ng DOH 11 na makatanggap ang nasa 105,707 grade 1 pupils at 105,001 grade 7 pupils ng measles, rubella at tetanus diphtheria vaccines. 54,972 grade 4 students naman ang makatatanggap ng human papillomavirus o HPV vaccine. Sisimula ng vaccine sa buwan ng Oktubre at maaaring palawigin hanggang sa buwan ng Disyembre. Hinahanda na ang master list ng mga estudyante at sinisigurong makuha ang parent o guardian consent requirements. Magsasagawa rin ng orientation para sa mga magulang.
6: Wanted to emphasize here is we are aligning, no, with the Department of Education with regard to their school terms already. So that's why our local government units are directly involving themselves as to the schedules, no, para makuha ko talaga natin yung presensya ng ating mga bata in the school.
5: Janessa Felix, para sa Bayan.
0: Para sa iba pang updates at balita ay follow at like ang aming social media sites of Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTV PH. Bayan, 95 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
1: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer ng inyong Pambansang TV para sa...
7: yung pinagkaka Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
8: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
7: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
9: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
10: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
11: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nag-iiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinatututukan ang pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients on BAE program sa iba't ibang rehiyon.
4: Headlines.
3: DSWD, DepEd at iba pang ahensya ng pamahalaan patuloy ang pagbibigay tulong sa mga biktima at naulila sa naganap na school shooting incident sa South Cotabato.
4: Headlines.
3: Comprehensive School Safety Act, pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado.
4: Headlines.
3: Inilunsad na e-gov AI, lalo pang magpapalakas ng serbisyo ng pamahalaan sa e-gov PH Super App.
4: Headlines.
3: Bangay dinaos na aktibidad nitong September 21 naging maayos at mapayapa sa kabuuan ayon sa PNP.
4: Headlines.
3: Posibleng paglabas sa anti-dummy law, tinitignan ng House Prosecution kaugnay na mga negosyong nakadikit kay VP Sara.
4: Headlines.
3: Olympics double gold medalist Carlos Yulo pasok sa 4 na finals ng men's artistic gymnastics sa Aichi Nagoya Asian Games.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw na Martes, September 22, 2026. Muling sumasayang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Executive Secretary Ralph Recto binigyang direktibang DOH na matutukang maigi ng kanilang regional directors ang pagpapatupad ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIF program. Mula sa Malacanang, naritong report ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Nagbigay ng kautusan si Executive Secretary Ralph Recto sa pamunuan ng Department of Health na tiyakin sa mga regional directors nito na naipatutupad ng maayos ang mas pinalawak pang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP. Ang MIFIP ay ang programang nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap o walang sapat na kakayahang magbayad ng gastusing medikal. Ang direktiba ay ginawa ni Recto upang masigurong napoproseso ang mga kailangang bayarang account at lehitibong claim sa ilalim ng MIFIP program. Ipinunto ng Executive Secretary na mahalagang matiyak na maayos ang pagpoproseso ng claims hindi lang para sa hanay ng mga beneficiaries kundi pati na sa panig ng mga participating hospitals at nang sa gayon ay masigurang operasyon ng mga ito at makapagsilbi sa mga low-income beneficiaries. 27.4 billion pesos ang inirelease ng DBM sa DOH para sa implementasyon ng naturang programa. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ang Department of Health o DOH na patuloy ang pagpapalakas at pagpapalawak nila sa medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program upang mas maraming Pilipinong makinabang dito. Sa panayam ng Sentro Balita kay DOH Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis, abot na sa mahigit sa 8 milyong Pilipino ang natulungan sa ilalim ng MIFIP at target itong paramihin pa Ayon kay Merikis, target na beneficiaryo ng MyFIP program ay ang mga indigent patients at mga financially incapacitated individuals na walang may pampambayad sa gamutan sa ospital. Paglilinaw pa ni Manikis na hindi tulad ng zero balance billing ay maaaring magamit ang MyFIP program sa mga pribadong ospital kahit pa ang pasyente ay wala sa ward accommodation.
7: Sakali naman na wala sila sa basic accommodation at kailangan nila ng tulong o kaya nasa private hospital, ito po, dito papasok yung tulong po ng MyFIP, no? So, hindi lang po ito, ang ZBB po, ito sa public hospital. Pero ito pong MyFIP, sinasaklaw po nito, pati serbisyo po ng private hospital, no? Kung kinakailangan po ng pasyente.
3: Ang payag po ni Department of Health Assistant Secretary for Hospital Systems Cluster, Dr. Tagumpay Manikis.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Official lang nilunsad ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang eGov AI, isang bagong intelligent feature ng eGov PH Super App na layuning gawing mas madali at mabilis ang pag-access ng mga Pilipino sa government services. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Cabinet Secretary Art Ben Har Abalos Jr. na patuloy ang pagunlad at paghusay ng mga serbisyo ng pamahalaan dahil sa technology advancement. Kasama na rito ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. Anya, isa itong paraan upang mas maging accessible sa bawat Pilipino ang inobasyon tungo sa mas makabagong gamit ng teknolohiya.
9: Administration is championing the ethical and responsible use of AI as a means to improve our services to Filipinos and create opportunities for them. eGov AI puts that principle into practice. To the Filipino people, use eGov AI wisely, responsibly, and ethically. Always remember that technology should sharpen our judgment, not replace it.
3: Yan po ang pahayag ni Cabinet Secretary Ben Har Abalos Jr.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang pagkalinga ng pamahalaan sa mga estudyante at pamilyang naapektuhan ng naganap na shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato nitong Biyernes. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao na may mga tulong pinansyal at pangkabuhayan ng binibigay ang ahensya para sa pamilya ng mga nasawing estudyante. Diniyakdi ng ahensya na agad may bibigay ang mga pangangailangan ng mga na-confined sa ospital matapos ang insidente. Hindi lang anya pinansyal at medical na tulong ang pinagkakaloob ng pamahalaan kundi pati na rin psychosocial intervention na hatid ng mga social worker sa mga nabiktimang kabataan at buong school community.
10: Bigay din ng psychosocial first aid ang ating mga social workers, hindi lamang po dun sa mga pamilya ng mga naapektuhan but gayon din dun sa school community. Kahapon nagtungo si Secretary Rex Gatchalian dyan sa Banga at sa Soralia sa South Cotabato at kasama din natin yung ating mga social workers na nagbahagi nga ng psychosocial first aid to other school personnel and gayon din doon sa mga pamilya ng mga bata na nasugatan at nasawi dahil nga sa nakakalungkot na incident.
3: Samantala, binahagi rin ni Dumlao na personal na binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang mga naapektuang biktima, ang paaralan at pamilya ng mga nasawi. Nagbigay ng katiyakan ng DSWD na kagapay sila ng mga biktima kaugnay ng nasabing insidente hanggang sa kanilang paghilom, recovery at muling pagbangon. Bukod sa burial assistance at psychosocial intervention, handa rin ang ahensya na ibigay kung ano man ang iba pang mga pangangailangan nila. Aktibo na ang pagtutulungan ng DSWD at Department of Education o DepEd para bumuo ng grupong magbibigay ng trauma-informed care intervention sa buong school community.
10: Pagtulungan tayo sa Department of Education para sa trauma-informed care. Okay. So meron din tayo mga personnel na magkakapacitate ng mga personnel from the DepEd, from the barangay, from the Philippine National Police kasi multidisciplinary itong session na igagawin natin. Kaya mahalaga na magtulong-tulong ang mga miyembro ng komunidad on this.
3: Si DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga paralang nakaranas ng traumatic incident dapat magpatupad ng compassionate at accessible na psychological support ayon sa National Center for Mental Health. Yan ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Igandiin ng National Center for Mental Health ang kahalagahan ng kaligtasan ng mga mag-aaral hindi lamang sa aspetong pisikal, bagkus maging ang emotional safety ng mga ito, lalo na yung mga mag-aaral na nakaranas o nakasaksi ng traumatic experience sa paaralan. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NCMH Dr. Noel Reyes na dapat maiparamdam ng mga nakatatanda na mapagkakatiwalaan sila, suportado at available sila upang malapitan ng mga nakababata. Anya, bukod sa physical security na ibinibigay ng mga paaralan, dapat na magbigay rin ng napapanahon, compassionate at accessible psychological support ang mga ito. Kailangan anya ng malinaw ang komunikasyon at ligtas ang kapaligiran ng mga bata. Sabi ni Reyes, dapat alam ng mga estudyante na nakaranas ng violent o traumatic experience sa mga paaralan na mayroon silang malalapitan sa lahat ng pagkakataon.
12: We should help them calm down. No po, and i-orient po natin sila. We have to identify the immediate, no, and the practical emotional needs ng bata, no. Kung ano po yung nararapat na unahin natin gawin, base po sa presentasyon ng bata, unahin po natin. And of course, tulad na nasabi ko po kanina, we have to connect them with the family members, no, and teachers or counselors, or kung nangangailangan po sila ng mas specialized intervention, i-connect po natin sila sa isang specialist, no, na makakatulong po sa nangyayaring emotional disturbance.
11: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang panukalang batas na magtatatag ng isang komprehensibo at proactive na sistema para sa kaligtasan ng mga paaralan sa buong bansa. Pumasa ang Senate Bill No. 2426 o ang panukalang Comprehensive School Safety Act. Sa botong 17 senador ang pabor, walang tutol at walang abstention. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Bam Aquino na siyang pangunahing sponsor ng panukala, dapat maging ligtas ang lugar ng mga paaralan para sa pagkatuto at pagbuo ng pangarap ng mga kabataan at hindi maging lugar ng takot at karahasan. Sa ilalim ng panukala, bawat paaralan ay kailangang magkaroon ng sariling school safety plan na nakatuon sa tatlong pangunahing aspeto: prevention, emergency response at recovery. Kabilang sa mga nakapaloob sa panukala ang risk assessment at training, malinaw na lockdown at evacuation procedures, psychosocial support at mas maigpit na physical security gaya ng metal detectors, mandatory bag checks at CCTV sa common areas. Pinagbabawal din ang paggamit ng gadgets habang may klase maliban sa mga pahihintulutang sitwasyon. Maglalaan din ang suporta para sa mga guro, kabilang ang pagbabawas ng teaching load, legal assistance at regular na safety training, habang magkakaroon naman ng mandatory orientation para sa mga magulang at guardians.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine National Police nagpaalala sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media. Yan po ang report ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagpaalala ang Philippine National Police sa publiko na maging mapanuri sa mga nakikita sa social media kaya hindi na seryosohin ang anumang uri ng mga pagbabanta o pananakot. Hindi ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Naltates Jr. makaraang tumugon ng pulisya sa mga ulat na kanilang natanggap sa Sultan Kudarat at South Cotabato. Ayon kay Naltates, dapat malaman ng publiko ang kahalagahan ng responsable paggamit ng social media. Gayun din anya ang pangangailangan na maiulat agad ang anumang online content na nagdudulot ng takot at panganib sa kaligtasan ng publiko. Una riyan ay napigilan ng pulisya ang tangkang pamamaril ng isang estudyante ng Kapingkong National High School sa Lambayong, Sultan Kudarat matapos mabisto ang plano nito sa kanyang Facebook post. Isa-isa pang insidente sa Tupi, South Cotabato kung saan naaresto ang 18-anyos na estudyante matapos itong mag-post ng mga larawan sa social media na may hawak pang mga baril. Sinabi ng PNP Chief, magsilbing paalala ito sa lahat na ang social media ay hindi lugar para magasik ng takot at karasan dahil malaki ang epekto nito sa totoong buhay lalo't kung marami ang mapapahamak. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, hindi palalagpasin ng Philippine National Police sa mga nagpapakalat ng pekeng banta na nila'y nagsasayang ng oras at resources ng pamahalaan. Kasunod dito ng dalawang magkakahiwalay na insidente sa Mindanao hinggil sa pekeng banta ng karahasan. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Reyco, sa halip na nakatutok sa pagbabantay sa kalsada, napupunta ang atensyon ng mga pulis sa pagresponde sa mga ganitong insidente.
16: Especially students do this just to be able to escape yung taking of exams, ayaw lang pumasok. So ito'y waste of government resources and fair warning to everyone that we will prosecute to the fullest extent of the law yung pong mga mahuhuli natin gumagawa nito. It's time to stop this now. Hindi po ito nakakatawa, hindi po ito nakakatuwa. Additionally, yun na ay nag-waste na ng resources po ng ating gobyerno.
3: Si PNP spokesperson, Police Colonel Arlen Reyco.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pangkalatang naging mapayapang mga kilos protestang sinagawa ng iba't ibang grupo sa buong bansa kahapon, September 21. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Naltates Jr., maiugnay ito sa pinatupad ng maximum tolerance ng mga pulis at sa maingat na pagkakalatag ng seguridad na ibinatay anya sa mga marahas na insidente sa kaparehong petsa noong nakarang taon. Bagamat may ilang isolated incident na naitala, agad naman ito ang natugunan ng pulisya. Pinuri din ni Naltates sa mga pulis na nasa ground dahil sa kanilang pagtitimpi at profesionalismo habang tinitiyak ang kaligtasan ng publiko at ang karapatan ng mga realista na nagmagpahayag ng kanilang saloobin. Matatanda ang mahigit sa 17,000 na tauhan ng pulisyang dineploy para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa mga pagtitipon.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mainit ang naging pagtanggap ni Executive Secretary Ralph Recto kay Japanese Senate Vice President Fukuyama Tetsuro sa pagbisita nito sa Maynila upang isulong pa ang parliamentary exchanges sa pagitan ng Japan at ng Pilipinas. Sa pagbisitang ito, pinagtibay din ang comprehensive strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa. Kasunod ng huling pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan nitong buwan ng Mayo, kapwa tiniyak ng Pilipinas at Japan ang commitment ng dalawang bansa sa napagtibayin pa ang kooperasyon sa depensa, maritime security, energy infrastructure and development, gayon din sa linya ng kalakalan at pamumuhunan at people-to-people ties. Kasama sa courtesy call, sila Japanese Senators Kawai Takandori, Miohiraki Daisaku at Umemura Mizuho.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binigyang diin ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque sa 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting ang kahalagaan ng pagtutulungan at dialogo upang matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa rehiyon. Kabilang sa mga pangunahing paksang tinalakay, ang digitalization, energy at food security, connectivity at supply chain resilience kasama ang walong East Asia Summit partner nations na kinabibilangan ng Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos na may kabuuang two-way trade na nagkakahalaga ng $3.07 trillion. Ang naturang pagpupulong ay bahagi naman ng pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026 na may temang Navigating Our Future Together.
17: This diversity is one of the strengths of the EAS. It gives us an opportunity to exchange views, better understand one another's perspective, and identify areas where practical economic cooperation can be advanced. The scale of our economies also gives us considerable potential to strengthen economic linkages, connectivity, resilience, and sustainable and inclusive growth.
3: Yan po ang pahayag ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pag sasakatuparan sa ASEAN Power Grid Initiative para sa matatag na supply ng kuryente sa Southeast Asia, sinulong sa 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting. Narito ang balitang atin sa atin ni Quincy Kahilig.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Sa pauna ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, naging produktibo ang 14th East Asia Summit Economic Ministers Meeting sa Pasay City nito Lunes. Dito ay binigyang diin ng Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang kalagahan ng pagtutulungan ng 11 ASEAN member states at 8 East Asia Summit partners nations upang matugunan ang mga hamong pang-ekonomiya sa mundo. Binigyan diin sa pagpupulong ang pagpaparatiling bukas sa mga trade corridor upang matiyak ang tuloy-tuloy na daloy ng kalakalan, partikular na supply ng enerhiya at iba pang pangunahing pangangailangan. Kaugnay nga nito ay isinusulong ang pagsasakatuparan ng ASEAN Power Grid upang matiyak ang sapat at matatag na supply ng kuryente para sa lumalaking industrial at digital demands para walang patid ang paglago ng ekonomiya ng Southeast Asia. Target ng ASEAN Power Grid na ikonekta ang mga energy system at infrastructure ng ASEAN member states bago ang taong 2045. Matatandaan na noong 2025 nakapagtala ang ASEAN at mga dialogue partner nito na Australia, China, India, Japan, New Zealand, South Korea, Russia at Estados Unidos ng kabuuang two-way trade na nagkakahalaga ng $3.07 trillion. Napatunay na masiglang ugnayan na pangkalakalan sa rehiyon. Para sa bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Trade and Industry Undersecretary Seferino Rodolfo ang malaking potensyal at pakinabang na maaring makuha ng Pilipinas mula sa itatayong PAC Silica Project sa New Clark City, Tarlac. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Rodolfo na kinakailangan pa ng bansa na makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa larangan ng teknolohiya. Ito na ang tamang panahon upang patunayan ng bansa na hindi lang labor force, raw materials at semiconductor component ang kayang maiambag ng Pilipinas. Inihayag din ng opisyal ng pagtaas ng demand para sa mga semiconductors na dulot ng mabilis na pagbusbong ng artificial intelligence o AI ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nakapagtala ang bansa ng record high merchandise exports noong 2025.
19: We initiated these projects because they support our national goals. PAC Silica can help accelerate them. PAC Silica allows us to finally monetize our being a trustworthy trading partner. PAC Silica did not and does not define our destination. It only helps accelerate the journey.
3: Yan po ang pahayag ni Trade and the Secretary Severino Rodolfo.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency at accountability at upang maiwasan ang posibilidad ng katiwalian, giniit ni Davao City Representative Toby Tiangco ang muling pagbubukas ng plenary interpellations sa budget ng House of Representatives. Sinabi ni Tiangco na dapat payagan ang pamunuan ng Kamara ang muling pagbubukas ng interpellation sa budget ng lower house matapos ilipat ang deliberations mula September 24 patungong September 17 habang anya o siya ay nasa ibang bansa para sa official business. Giniit niya na muling buksan ng pamunuan ng Kamara ang mga talakayan sa budget ng lower house at binanggit na payagan din itong muling buksan ang deliberation sa budget ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Binigyan din ni Tiangco na dapat sumunod ang House of Representatives sa mataas na pamantayan ng financial accountability lalo na pagdating sa mga panuntunan nito sa paggastos. Gayunman, hindi pinagbigyan ng Kamara ang kanyang motion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator Dante Marcoleta ay hindi na sasali sa impeachment trial kung anya ay lalabag sa konstitusyon ang proseso. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Pinahayag ni Senador Dante Marcoleta na hindi na siya lalahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kabilang sa deliberasyon at botohan kung sa tingin niya ay lalabag sa konstitusyon na magiging takbo ng paglilitis. Sa isang pahayag muling konesyon ni Marcoleta ang pagtatalaga kay Senador Chris Escudero bilang presiding officer ng impeachment court na nindigan ng senador na ipinapakita ng records ng 1986 Constitutional Commission na ang Senate President ang dapat na mamuno sa impeachment trial maliban na lang kung ang Pangulo ang nililitis. Ginawa ng senador ang pahayag kasunod ng pagharap ng sa Senate Impeachment Court ng mga amici curiae o friends of the court na nagbahagi ng kanilang opinion tungkol sa basihan ng voting threshold sa impeachment trial. Para kay Marcoleta, hindi maaaring baguhin ng Senado sa pamamagitan ng internal rules nito ang voting threshold na itinatakda ng konstitusyon. Sinabi ni Marcoleta na kung itutuloy ang paglilitis sa ilalim ng anya'y questionable ng presiding authority at magpapatupad ng voting threshold na taliwas sa konstitusyon, maaari anyang maapektuhan ang legitimacy at integrity ng impeachment trial. Maaari rin anyang maging subject sa constitutional challenge ang magiging hatol ng impeachment court. Inaasahang pagdedesisyonan ng mga senator judges sa Miyerkules ang usapin sa 16-vote threshold matapos ang oral arguments at ng prosecution at defense. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng paglabas anti-dummy law sinisilip ng House Prosecution laban sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Sisiyasatin ngayon ng House Prosecution Team ang JTC Group of Companies Philippines Incorporated at ang negosyanteng si Jaime T. Cruz, kaugnay ng mga idinglarang interes sa negosyo ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, posibleng magbunga ito ng issue sa ilalim ng anti-dummy law. Sinabi ni House Prosecution Spokesperson at Lano del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong, si Cruz ay hindi lang basta pangalan na nadamay matapos lumabas sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission na ang JTC ang mayoriyang stockholder o nagmamay-ari ng GenCorp Industries Incorporated, isang kumpanyang nakalista sa SALN ni VB Duterte. Matay sa patotoo ni SEC Director Gerardo del Rosario, wala sa mga records ng ahensya ng GenCorp ang pangalan ni VP Sara bilang incorporator, director o stockholder. Ayon kay Adyong, sisiyasati ng prosecution kung bakit idiniglara ni Duterte ang GenCorp sa kanyang SALN kahit wala siya sa mga official na record ng korporasyon bilang stockholder. Binigyan din ng mambabatas na mahalagang masundan ng ugnayan sa pagitan ni Duterte ng GenCorp at ng JTC upang linawin kung bakit ito nakalista sa kanyang SALN, gayong hindi siya ang lumalabas na beneficial owner sa mga dokumento ng SEC. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy hinihintay ang rekomendasyon sa posibleng excise tax suspension sa petrolyo. Narito ang balitang hatid sa atin ni Kathleen Forbes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Hinihintay pa na Department of Energy ang magiging rekomendasyon ng economic managers kaugnay ng pamukhang suspension sa excise tax sa mga produktong petrolyo. Sa panayam ng House Media kay Energy Secretary Sharon Galing, 2 linggo na ang nakalipas na isumita ng ahensya sa economic managers ang sertifikasyon na umabot na sa $80 kada bariles ang presyo ng crude oil. Ito kasi itinakdang trigger para sa posibleng pagsuspende ng excise tax. Sabi ni Galing na sinusulitan ng economic managers na usapin kabilang na yung posibleng epekto nito sa inflation at sa kabuuang ekonomiya. Kapag nakapaglabas na ng rekomendasyon ng economic managers, ipaparating ito sa Malacanang na siya mag-aanunsyo ng magiging desisyon. Sabi ng kadihim, posibleng manatiling mataas ang presyo ng petrolyo at hindi agad bumalik sa pre-war level ang halaga nito dahil sa patuloy na epekto ng tensyon sa Middle East. Posible rin ang manatili ang ganitong sitwasyon hanggang Pasko. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Epektibo na ngayong araw ang panibagong sigwada ng taas presyo ng mga produktong petrolyo base sa nilabas na anunsyo ng Department of Energy. Magkakasabay na nagpatupad ngayong umaga ng taas presyo ang iba't ibang kumpanya ng langis na sa 4 pesos 88 centavos kada litro ang tinas ng gasolina, habang sumipa naman sa tumataginting na 8 pesos and 82 centavos kada litro ang pagtaas sa diesel, habang ang sa kerosene tumaas ang presyo sa 6 pesos and 47 centavos kada litro. Ang nasabing paggalaw ng presyo ng mga produktong petrolyo ay dulot na rin ng kaguluhan sa Middle East.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Exemption ng fuel subsidy program sa election spending ban, welcome sa LTFRB. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
23: Nagpasalamat ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB sa Commission on Elections sa COMELEC matapos na pagbigyan ang hiling nitong exemption sa election ban para sa ilang programa sa pampublikong transportasyon. Kabilang na rito ang fuel subsidy program na sakop ang one-time fuel subsidy at 12 pesos kada litrong fuel discount, gayon din ang service contracting program na kinabibilangan ng EDSA busway extension at ng Love Bus libreng sakay. Kasama rin sa exemption ng mga aktibidad sa ilan ng public transport modernization program, kabilang ang tatlong buwang assistance para sa monthly amortization at operational expenses ng mga PUV operator. Ayon sa LTFRB, mahalaga ang exemption na ito para magtuloy-tuloy ang tulong sa mga operator, driver at pati na sa mga commuter, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tiniyak naman ng LTFRB na susunod ito sa mga kondisyon ng COMELEC, kabilang na ang pagbabawal sa direktang partisipasyon ng mga kandidato sa pagpapatuwad ng mga programa at pagsumite ng periodic report sa mga naging disbursement. Mula sa LTFRB, para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Commission on Elections posibleng magpatupad ng special election sa Batanes. Yan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
24: Kinumpirma ni Commission on Elections Chairman George Irwin Garcia na kakailanganin nilang magsagawa ng special election sa Batanes. Ito ani ay bunsod ng pagpanaw ni Batanes Lone District Representative Siriaco Gato Jr. nitong September 21. Ayon kay Garcia, nagpatawag na ng emergency meeting ang poll body kasama ang field officials upang paghandaan ang nasabing special elections. Dahil ng batas, kailangan anyang idaos ang special elections nang hindi mas maaga sa 60 days at hindi lalampas ng 90 days mula nang mabakante ang pwesto sa Kamara. Sinabi rin ni Garcia na kung matutuloy ng sa Nobyembre 2 ang barangay at sangguniang kabataan elections, hindi maaaring isabay dito ang special elections sa Batanes dahil hindi pa aabot sa 60 days mula nang mabakante ang pwesto ng Lone District ng Batanes. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa iba, yung dagat, New Zealand, pinanawagan ng mas pinalakas na papel ng Estados Unidos sa Pasipiko. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ipinanawagan ni New Zealand Foreign Minister Winston Peters ang mas pinalakas na gampanin ng Estados Unidos sa Pasipiko, lalo na't mas lumalaki pa ang mga hamon sa rehiyon pagdating sa usapin ng geopolitics at seguridad. Sa kanyang foreign policy speech bago ang nakatakdang halalan sa Nobyembre, tinukoy ni Peters ang missile tests, pinalawak na naval exercises at organized transnational crime bilang mga banta sa istabilidad ng rehiyon. Anya bilang Pacific Power, kailangang mahikayat ang Amerika na palakasin pa ang kooperasyon sa Pasipiko nang sa gayon ay masuportahan ang regional prosperity at seguridad sa lugar. Ikinalugod din ito ang kamakailang commitment ng Washington sa Pacific Island Nations, kabilang na ang $150 million na assistance package. Kasabay nito, iginit din ng opisyal ang pagpapatatag sa kampanya ng New Zealand sa Pasipiko sa pamamagitan ng pagbibigay tulong, defense cooperation at diplomasya sa mga karatig bansa at isla sa rehiyon. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas Sports.
3: Carlos Yulo pumalpak sa isang routine subalit nakapasok pa rin sa apat na finals ng Men's Artistic Gymnastics sa Aichi Nagoya Asian Games. Mula sa Sports Radio 918, narito ang balitang hatid ni Judith Karingal.
7: Olympic double gold medalist Carlos Yulo umabante sa apat na finals ng Men Artistic Gymnastics sa 20th Asian Games. Number 1 qualifier si Carlos sa floor exercise kung saan nakapasok rin ang nakababatang kapatid na si Eldrew na pumang-apat sa qualification na nasabing event. Pasok din si Caloy sa parallel bars at sa vault kung saan nakabawi sa kanyang maagang failed landing. Pinamunuan din ni Carlos at Eldrew ang Philippine team sa pag-abante sa men's team all-around final. Hangad ni Carlos na maka-gold sa Asian Games, ang tanging kulang sa listahan ng kanyang mga tagumpay katulad ng panalo sa Olympics, World Championships, World Cup, Asian Championships at SEA Games. Lubhang masaya ang magkapatid na Yulo sa kapwa nila pagpasok sa mga final events sa kauna-unahan rin na pagkakataon na sila ay nagkasama sa Asian Games. Sa tulong ng Philippine Sports Commission, Judith Karingal, Philippine Olympic Committee Media, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Aichi Nagoya Asian Games.
4: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya, sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 42 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
10: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kilapawan City. Sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, mainganyo sila na kung

0: Halimbawa nito ay semiconductor assembly, advanced packaging, electronics manufacturing.
1: Ilang libong trabaho naman po naghihintay sa mga Pinoy. Kasama po ba dito mga high-level jobs tulad ng engineers, AI experts at iba pa po?
0: Ang estimate ng BCDA, aabot hanggang 200,000 na quality jobs ang mga may tatayo natin dito sa New Clark City. Ang mga kasama dyan, yung mga classification ng mga jobs categories, engineers, AI specialists, software developers, semiconductor technicians, manufacturing supervisors, researchers, scientists.
2: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Bayan ng Uyugan, Batanes, nakaisa sa Ivatan Cultural Attire. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Mayan Bata.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mayan.
6: Kaugnay sa selebrasyon ng Linggo ng Kasuotang Pilipino, nakiisa ang lokal na pamahalaan ng Uyugan sa naturang selebrasyon upang magbigay pugay sa mayamang pamana ng kultura ng mga Ivatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga tradisyonal at makabagong disenyo ng Kasuotang Ivatan. Alinsunod sa Provincial Ordinance No. 428 Series of 2024 na kilala bilang Ivatan Cultural Attire Day Ordinance of 2024, ang unang araw ng trabaho sa ikatlong linggo ng Setyembre ay ipinagdiriwang taon-taon bilang Ivatan Attire Day o araw noonaw na yun Ivatan. Hinihikayat ang lahat ng mga manggagawa sa lalawigan na makiisa sa taunang selebrasyon. Kaya naman, aktibong nakibahagi ang lokal na pamahalaan ng Uyugan sa naturang aktibidad kung saan itinampok ng mga manggagawa, guro at mga mag-aaral ang iba't ibang kasuotan na nagsusulong ng pagpapahalaga at pangangalaga sa pagkakakilanlan ng kultura ng mga Ivatan sa pamamagitan ng pagsusuot ng tradisyonal na kasuotang Ivatan. Mula sa lalawigan ng Batanes, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Zero balance billing at medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP na katulong sa mga benepisyaryo sa Ilocos Norte at Lawag City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Ronnie.
7: Patuloy na lumalaban sa buhay ang dalawang benepisyaryo ng zero balance billing at medical assistance for indigent and financially incapacitated patient o MAIFIP na programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Department of Health matapos silang makalabas sa ospital. Sa panig ni Michelle Ann Malvar, residente ng Barangay Abaga, Bangi, Ilocos Norte, na malaking tulong ang zero balance billing sa kanyang pagpapagaling sa ospital matapos operahan sa matres. Dahil kung wala ang programa ng Pangulo Anaya, ay posibleng nabaon na sila sa utang. Imbes ay naging mapayapa ang kanyang kaisipan at mas nakapagpagaling ng maayos. Ayon naman kay Dionisio Agkawili ng Barangay Navotas, Lawag City, na isa ring beneficiaryo ng ZBB at MAIFIP, sinagot ng gobyerno ang kanyang bill na umabot sa 342,000 pesos ngunit kailangan pa ng dagdag na tulong para sa kanyang maintenance, ganun din sa kanyang patuloy na pagdadialysis. Parehong nagpasalamat ang dalawa kay Pangulong Marcos, Department of Health at PhilHealth at umaasang magpapatuloy at mapaunlad ang mga programa para mas makatulong pa sa kanila at ibang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Department of Health at Department of Agrarian Reform, pinangunahan ang inauguration at hospital expansion ng Conrado F. Estrella Medical Center sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug. Narito ang balitang hatid ni Grace Acuar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Grace.
8: Formal nang tinanggap na DOH ang deed of donation at opisyal na titulo ng 3,807 square meter na lupain na pinagkaloob ng Pamilya Estrella para sa pagpapalawak ng Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center na mas kilala bilang Estrella Hospital. Pinangunahan ni bagong talagang Acting DOH Secretary Edwin M. Mercado ang ceremonial signing at opisyal na turnover ng titulo noong September 19, 2026. Natawan ng Pamilya Estrella sa donasyon sina Victor James Estrella, DAR Secretary Conrado M. Estrella III at Abono Party List Representative Robert Raymond M. Estrella. Gagamitin ang lupang donasyon para sa pagpapatayo ng isang pitong palapag na gusali na may basement na maging bahagi ng pagpapalawak ng ospital. Kabilang sa mga pasilidad na itatayo rito ang

0: Cancer Treatment Facility at Multi-Specialty Outpatient Department, gayon din ang pagpapataas ng authorized bed capacity ng ospital. Ang proyekto ay nakapaloob sa Multi-Year Contractual Authority para sa fiscal years 2027 to 2029 na magsisilbing multi-year framework para sa pagpapatupad ng malaking infrastruktura ng ospital. Ayon kay Secretary Mercado, mahalagang hakbang ang durasyon sa pagpapalakas ng pampublikong serbisyong pangkalusugan sa Pangasinan at Makarating lalawigan. Binigyan din ito na ang patuloy na pagpapalakas Lads sa Australia Hospital ay linsunod sa layunin ng RA number 11223 o Universal Healthcare Law, particular sa pagpapalapit ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga komunidad. Itinatag ang Conrado F. Australia Regional Medical Trauma Center sa bisa ng RA number 11558 bilang isang 100 bed capacity level 2 general hospital. Ipinangalan ito sa yumaong si Conrado F. Australia Sr. na nagsilbing alcalde na Rosales, Pangasinan, gobernador ng Pangasinan at Minister of Agrarian Reform. Samantala, muling pinagtibay ni Darcy Secretary Conrado Australia III ang commitment ng Pamilya Australia sa pagpapanulad ng kalusugan at kapakanan ng mga residente ng Pangasinan. Kasunod ng turnover ceremony, ang blessing at inauguration ng mga bagong pinalawak na operational wings ng medical center at nagsagawa rin ng technical hospital tour at pagbisita sa inpatient ward kung saan inasaksihan ng mga health officials ang mga pasilidad para sa pangalaga sa mga pasyente, emergency trauma areas at healthcare information technology systems ng ospital. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MIFIP program. Malaking tulong sa libu-libong pasyente ng Eastern Bicol Medical Center sa Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Virac. Narito ang report ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Juris. Malaking tulong sa mga pasyenteng nangangailangan ng pinansyal na suporta para sa pagpapagamot ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MIFIP program ayon sa Eastern Bicol Medical Center o EBMC sa Catanduanes. Ayon kay Dr. Maria Bessie Rodulfo Safe, Chief of Hospital ng EBMC, nababawasan sa pamamagitan ng programa ang pinansyal na pasanin ng mga pasyente dahil maaaring ma-i-charge sa MIFIP ang kanilang kwalipikadong gastuseng medikal. Kabilang sa mga na-charge sa programa ang isang hospital bill na umabot sa mahigit 1.3 million pesos habang mayroon ding mga kaso na nasa 600,000 gayon din ang nasa 100 hanggang 250,000 pesos. Bilang end referral hospital at tanging level 2 government hospital sa probinsya, sinabi ni Safe na libo-libong pasyente ang natutulungan ng EBMC kaya malaking bagay ang tuloy-tuloy na pagpapatupad ng programa. Gayunman, sinabi niyang hindi regular ang pagdating ng pondo sa ngayon sa ospital at limitado rin ang kamakailang natanggap nilang alokasyon. Pero dahil dyan, nanawagan si Safe ng mas malaki at tuloy-tuloy na pondo para sa MIFIP upang mas marami pang pasyenteng nangangailangan ang mapagkalooban ng tulong. Anya, sa ilalim ng programa, nabibigyan ng pagkakataon ng mga pasyente at kanilang pamilya na higit na makapagtuon sa pagpapagamot ng hindi labis na nabibigatan sa gastos medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: ASEAN meeting patungkol sa pangisdaan ginanap sa Puerto Princesa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atid ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Lizelle.
4: Nagtipon sa Puerto Princesa mga opisyal ng pangisdaan, mga eksperto at mga katuwang na organisasyon mula sa iba't ibang panig ng Timog Silangang Asya habang pinangungunahan ng DABFAR ang serye ng mahalagang pagpupulong ng ASEAN tungkol sa pangisdaan. Naging pangunahing bahagi ng aktibidad ang 18th meeting of the ASEAN Fisheries Consultative Forum, ang 34th meeting of the ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries at ang 1st meeting of the ASEAN Seafood Alliance. Natalakay sa ilalim ng AFCF ang napapanahong mga usapin na nakakaapekto sa sektor ng pangisdaan at aquaculture sa rehiyon. Nakapaloob sa talakay dito ang kapasidad sa pangingisda, mga hakbang laban sa illegal, unreported and unregulated o IUU na pangingisda, rehabilitasyon at pagpapabuti ng mga yamang dagat at mga epekto ng pagbabago ng klima sa pangisdaan at aquaculture. Tinalakay din dito ang patungkol sa pantaigdigang kasunduan sa pangisdaan, kabilang ang WTO Agreement on Fisheries Subsidies at ang Agreement Environment and Marine Biological Diversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Nagsilbing mahalagang platforma naman ang 34th ASWGFI para sa pagsusuri sa kalagayan ng pangistaan sa ASEAN, pagpapalitan ng teknikal na kaalaman at mga polisiya, at pagpapalakas ng kooperasyon sa pagitan ng mga bansang kasapi at mga katuwang na organisasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DSWD Region 7, pinangunahan ang inauguration ng bagong pasilidad sa Cebu. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Jessa Aguilanan.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Jessa.
5: Naisakatuparan na ang layunin ng Department of Social Welfare and Development Central Visayas na gawing mas maganda at maliwalas ang pasilidad na kakalinga sa mga nangangailangang individual sa Cebu at buong rehiyon. Ito ay matapos isinagawa ang blessing at formal na pagbubukas ng upgraded facility ng DSWD 7, partikular ang Crisis Intervention Section o CIS Screening Area, ang mismong CIS office, annex building nito, maging ang annex canopy. Kabilang sa naidagdag sa bagong ayos na pasilidad ay ang bagong air conditioning, bagong waiting chairs, maging ang LED display para sa mga kaalaman at gabay mula sa ahensya. Aabot din sa 100 kliyente ang kayang tanggapin ng mas pinagandang screening area, ang sabay na kayang tanggapin na may itinalagang lactation room para sa breastfeeding mother at play area para sa mga bata. Pinangunahan ni DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero, Assistant Regional Director for Operations GSI Son at ARD for Administration Tony Son Luther Lee ang ribbon cutting matapos ang ginawang blessing. Ang upgrading ng mga pasilidad ng DSWD 7 sa Cebu ay bahagi ng habang ng ahensya upang mas maging epesyente, madaling lapitan at komportable ang implementasyon ng mga programa ng pamahalaan para sa vulnerable sector. Ang DSWD 7 ay sumusunod sa prinsipyo ng Harmonized Action and Processes for Swift Accountable Yield o HAPSAY na salitang Cebuano para sa maayos. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DSWD Region 8 nagpadala ng psychosocial support team sa South Cotabato. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atid ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Suzette.
6: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 8 ng 6 na tauhan sa South Cotabato upang tulungan ang mga naapektuhan ng kamakailang insidente ng pamamargilit sa isang paaralan. Ipinadala ng ahensya ang 2 social worker at 4 na psychometrician upang dagdagan ang mga nagbibigay ng psychosocial support sa mga bata, pamilya at komunidad ng paaralan. Layunin ng grupo na tulungan ang mga apektado na harapin ang emosyonal na epekto ng nasabing insidente. Nakumpleto ng 6 na tauhan ang Training of Trainers on Trauma Psychosocial Support na isinagawa kamakailan sa Palo, Leyte. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ang DSWD 8 sa iba pang field office upang maibigay ang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Medical assistance for indigent and financially incapacitated patients o MIFIP na katulong naman sa pagpapagamot ng halos 5,000 Iliganon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Darito ang balitang atin sa atin ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas Report.
2: Sharif.
7: Nakatulong ang Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP program ng Department of Health o DOH sa halos 5,000 pasyente sa Iligan City mula January hanggang September 21, 2026. Ito ang ibinahagi ni Iligan City Lone District Congressional Office Consultant Luella Maybituin. Anya, kabilang sa MAIFIP ang tulong sa hospital bills, gamot at laboratory test na may kabuang pondo pondong 50 milyong piso para sa Iligan. Nagpasalamat naman ang isa sa mga benepisyaryo mula Barangay Abuno na si Rowena Kinit kay Representative Celso Regencia, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos matulungan sa gastusin sa ospital at gamot para sa kanyang mild stroke at problema sa puso. Giit niya, naging mabilis at madali ang proseso ng pamahalaan kaya malaking ginhawa ito sa kanyang pagpapagamot. Samantala, pinalakas ng DOH ang pagpapatupad ng MAIFIP matapos ilabas ng Department of Budget and Management ang 27.4 billion pesos na pondo para sa programa sa direktiba ni Pangulong Marcos. Pinasalamatan naman ni May Bituin ang punong ehekutibo sa pagpapabilis ng pagproseso at paglalabas ng pondo para sa naturang programa na inaasahang makatutulong sa mas maraming pasyente sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: DSWD Caraga, patuloy naman ang tulong sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni Reggie Tanyare.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Reggie.
8: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga sa mga pamilyang nakararanas ng matinding init at kakulangan sa tubig dulot ng El Nino. Mula September 17 hanggang 19, 2026, namahagi ang Ahensya ng Food and Water Assistance sa mga apektadong pamilya sa Butuan City, Carmen sa Surigao del Sur at San Jose at Basilisa sa Dinagat Islands. Sa Carmen, umabot sa 3,185 family food packs ang ipinamahagi. Samantala, sa San Jose, 9,020 family food packs, 9,020 10 litro na bottled water at 5,000 jerry cans o refillable water containers ang naipamahagi. Sa Basilisa naman, 6,493 family food packs ang ipinagkaloob sa mga pamilya. Patuloy rin ang water rationing effort sa Butuan City kung saan isang water tanker ang nagseserbisyo sa mga barangay Masaw at Villa Cananga mula September 10, 2026. Layunin ng mga hakbang na matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga pamilyang higit na naaapektuhan ng kakulangan sa pagkain at tubig habang nagpapatuloy ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, September 22, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
11: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
10: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Foods sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
12: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
13: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
10: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
14: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng Martes, September 22, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige. Tayo po'y sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at napapanood sa live social media streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impila ng Presidential Broadcast Service. Pambungad natin ngayong Tuesday morning, traffic update muna. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
3: Ihatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
4: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapahanig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa may Erming Garcia. At magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Connecticut. Pag-akyat po natin ng Ortigas Flyover ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko hanggang makarating na po yan dito sa may Shaw Boulevard. Pagkatapos po niyan ay dire-diretso naman po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Guadalupe. At asahan muli ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue. Pag-akyat naman po natin ng Magallanes Flyover ay magiging maluwag din po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makababa po tayo ng Evangelista. Ngunit asahan mo din ang bahagyang pagbabagal simula naman po sa may Cabrera hanggang makarating naman po yan dito sa may Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po sa may FB Harrison hanggang makarating po yan dito po sa intersection ng Taft. Pagdaakit din po natin ng Magallanes Flyover hanggang makababa po yan ng Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng

0: Diretso na po ang takbo ng galing ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Balintawak. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po yung number coding na nagsasabot sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod ng Makati, meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you. Si Gia Rivales, mga kaibigan, direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Ito pong 12 piso per liter na fuel discount sa mga jeepney at UV Express, epektibo na muli.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Alamin natin ang detalye sa report ni Marian Bastasa. Mary!
3: Ala, maaari na ngang mag-avail nitong 12 peso na kada litreng fuel discount ang mga kwalipikadong public utility jeepney at mga UV Express driver at mga operator sa mga piling gasolinahan. Kasunod ito ng pag-aproba ng COMELEC sa hiling ng LTFRB na ma-exempt na sa election ban ng fuel subsidy program kabilang na ang fuel discount. Ayon sa LTFRB, naging available muli ang discount kagabi bandang alas 9:30 para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Kanina meron tayong napuntahang gasolinahan dito sa may Matalino Street sa likod ng City Hall at ang sabi sa atin nung mga gas teller doon, meron na daw humabol kaninang madaling araw na nagpagasolina ng mga jeepney driver para makapag-avail nitong discount. Ikinalugod naman ang chauffeur na si June na palagi raw inaabangan itong diskwento lalo na ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon sa kanya, talagang nagpapagasolina siya doon sa mga gas station na may maaaring ma-avail na 12 pesos na fuel discount. Si Tatay Limuel naman, matagal na rin daw nakikinabang sa fuel discount bagamat aminado na hindi na raw ito sapat para matugunan yung patuloy niyang pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Pakinggan natin ang pahayag ng makanakausap nating chauffeur kanina.
4: Magkano ba ang ano nun?
5: 12 pesos magkatalitro.
4: Tapos, so, kunyari, ang pag-gas mo 1.5, magkano rin ang nababawas dun, sir?
5: 2.5.
4: So, kahit pa paano?
5: Oo, kahit pa paano. Parang 1.5 na lang. Diesel.
6: Gaya ngayon, tumaas na lang.
4: Oh.
6: Ang laki na naman lang yung tinaas, 93 na.
4: Oh.
6: E di, halos 7 pesos na lang. Isang daan ang isang litro.
4: Oh. Pero sa 93 na yun, minus yung
6: 109. Yung mama, ano, sa limaw, nagsagat ang mga 500. Baka mami minus yung 70.
3: Samantala, Alan, magkakaiba naman yung pananaw ng mga chauffeur doon sa panawagan para sa taas pasahe. May ilan na pabor na itaas na yung minimum fare sa hanggang 15 pesos. Habang may iba namang mga chauffeur na nag-aalala ng dagdag pasanin ito para sa mga commuter. Matatanda ang binigyan ng hanggang Oktubre ng Department of Transportation itong LTFRB para magdesisyon dito nga sa mga hirit na taas pasahe. Tiniyak naman ng LTFRB na pagpapatuloy o ipagpapatuloy nila yung iba pa mga aprobadong programa ng Department of Transportation para mapakinabangan ito ng mga driver, operator at commuter at alis pa rin naman sa kondisyon ng COMELEC. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, si Marian Bastasa mula po sa Quezon City.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, meron tayong 16 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, baka kausap natin si Rear Admiral Jay Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng Philippine Coast Guard. 17 minutes makalipas ang 7 a.m.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
7: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Mga kaibigan, 18 and a half minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ito ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
9: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
8: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
9: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
8: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
9: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
8: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Pinalakas, pinalawak,
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
2: Sports Radio, Radyo Pilipinas. World Service. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Sports Radio 918. Radyo Magazine 1278. At Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio, Radyo Magazine, Serbisyo Publiko, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 21 minutes makalipas po ang 7 AM. At sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin this morning ang PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Sir, magandang umaga po.
13: Hello sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig.
1: Yes sir, noong pong nakaraang Biyernes, September 18, ano ho, meron hong report din na yung pagbangga ng vessel ng China Coast Guard sa isang boat naman ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at ito'y nangyari sa karagatan sa Palawan, sir.
13: Opo sir, totoo po yan. No? Ang China Coast Guard vessel ay paahasang binangga ang isang B-5 vessel noong nakaraang September 18, kung saan ito ay namumugbod lamang, no, ng fuel subsidy sa ating mga kababayang mga isang Pilipino.
1: Opo, ito pong vessel ng B-5, ito yung dato, magat salamat sir, ano, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, nasa aktual na pagsasagawa o pagbibigay ng tulong sa ating mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea, Rear Admiral sir.
13: Yes sir, that was the intention of BRP, magat salamat, no, ang mamahagi ng fuel subsidy sa ating mga mangingisang Pilipino. Dahil kung mapapansin mo sir, no, in the past few weeks, no, pangit ang panahon.
1: Opo.
13: At the same time, tumataas ang presyo ng langis. Kaya nagkaroon ng activity ang B-5, no, for them to deliver fuel subsidy sa ating mga mais na para kahit pa paano maibsan, no, ang kanilang pinagdaraan ng hirap ng pangingisda at the same time yung mahal na presyo ng crudo.
1: Opo. Ayan. At base sa koordinasyon ng BFAR with the Philippine Coast Guard, ano po ang extent ng damage, ikangan at tinamon itong barko ng ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Itong dato, magat salamat, sir.
13: Well, based on our the report that we received, no, the B-4 vessel had damages on its railings, no, dahil sa pagbangga sa kanya. But there's no significant damage with regard to its seaworthiness.
1: Mm-hmm.
13: And accordingly, naglabas na sila ng total estimated amount. I think it's in a figure 1.1 million na kailangan ng BFAR for them to repair the damage that they incurred because of the rammer.
1: And because of this, the BFAR vessel had to cut short yung mission nito na pagtulong sa ating mga mangingisda, sir.
13: Yes, sir. No? Dahil sa kanyang tinamong damage, she wasn't able to continue the delivery of fuel subsidy.
1: Okay. Anong aktual na dala ng B-5 vessel na ito nung maganap yon ay fuel na ipagkakalob sa ating mga mangingisda para mabilis ang refueling ng karikin nilang mga bangkang pangisda, sir? Hindi na sila babalik muna, tapos magpapakarga lang ng fuel, tapos lalaot uli, sir.
13: Yes, sir. Ang B-5 vessel ay may dalang fuel, food packs, and even ice, no?
1: Mm-hmm.
13: Para mas mapatagal yung pangingisda ng ating mga kababayang Pilipino.
1: Opo. At saka for emphasis din, Rear Admiral Tariela, sir, ito ay regular na ginagawa ng BFAR, even ang ating Philippine Coast Guard, yung paghatid ng tulong sa mga pumapalaot na Filipino fishermen para mas maging simple ang kanilang procedure at hindi na mangangailangang magbalik-balik pa sa Pampang, at ito'y tuloy-tuloy na ginagawa sa loob ng karagatan ng bansa, sir.
13: Yes, sir. And what is really noting, no? The B-5 vessel is unarmed, it is civilian, and it does not have any malicious intent, no, sa kanyang ginagawa sa West Philippine Sea when this incident happened.
1: Ayun. You mentioned, you used the word intentional ramming nung China Coast Guard vessel dito sa BFAR vessel, sir.
13: Yes, sir. It was intentional. No? And para sa akin, it's pure evil. Bakit naman babanggain ng isang fishery vessel na wala namang armas, isang civilian, at walang ibang dahilan kundi tumulong sa ating mga mais ng Pilipino.
1: Mm-hmm. Okay. Considering this event, halimbawa, syempre, it will be subject to repairs muna itong barkong ito. Pero may iba pa naman tayo mga vessels na maaring makatulong sa paghatid ng, let's say, food, water, and even fuel dun sa ating mga mangingisdang pumalaot na, sir.
13: Yes, sir. No? May mga BFAR vessels naman na maaaring humalimhin sa ginagawa nitong BRP Datu Magatsalamat. But para sa akin, it still needs to be condemned dahil ang ganitong gawain ng China ay hindi dapat natin pinapalagpas. And of course, they do not have any rights, no, to be inside our exclusive economic zone, which is as close as 54 nautical miles. At sasabihin nilang ang ginagawa lamang nila is a legitimate law enforcement.
1: Mm-hmm. Opo. Okay. Rear Admiral J. Tariela, sir, salamat po ha, ng marami sa mga updates mula sa inyo sa Philippine Coast Guard, sir.
13: Maraming salamat po.
1: Thank you, sir. Rear Admiral J. Tariela, ang spokesperson for the West Philippine Sea ng PCG, Philippine Coast Guard.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, meron hon 28 minutes makalipas ang 7 a.m. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
14: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
15: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
14: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
16: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
14: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
17: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, North Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko
19: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 33 minutes makalipas ang 7 AM. Oy, ito. Magandang balita to, magandang balita mula sa Department of Tourism. Meron pong siyam na hotel sa Pilipinas, kinilala ng Michelin Guide, ayon po sa Department of Tourism. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni AJ Ignacio.
2: Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report.
1: AJ! AJ! Babalikan natin maya-maya si AJ Ignacio.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Ulit-ulit, baka nandiyan na, nasa linya na. AJ Ignacio, good morning!
20: Yes, Boss Alan, umabot na sa siyam na hotel sa Pilipinas ang kinilala ng Michelin Guide sa kanilang 2026 hotel selection. Dalawang hotel ang unang nakatanggap nga nito, Boss Alan, ng 2 Michelin Keys sa Pilipinas. Ito ang El Nido Resorts sa Lagan Island sa Palawan at Raffles sa Makati. Ang dalawang Michelin keys ay binigay sa mga hotel na nag-aalok ng pambihira at hindi malilimot ng karanasan sa mga bisita. Samantala, apat na hotel naman ang unang nakatanggap na ng 1 Michelin key. Kabilang dito ang New Star sa Cebu, El Nido Resorts sa Pangulusan Island sa Palawan, Hotel Okura Manila sa Pasay City at Minami Resort sa Sipalay City, Negros Occidental. Napili naman ang kanilang 1 Michelin key sa ng tatlong hotel na Naypalad Hideaway sa Surigao, Fairmont Makati at Amampulo sa Palawan. Sinabi nga ni Tourism o ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay na malaki ang maitutulong ng mga pagkilalang ito upang mas makilala ang Pilipinas bilang destinasyon na may dekalidad ng mga hotel resort kasama ang kanilang mainit na pagtanggap ng mga Pilipino sa mga turista. Sa kabuuan, nasa siyam na nga alan ang Michelin Key Hotels ng Pilipinas para ngayong taong 2026. Wala pa rin dito alan sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 36 minutes makalipas ang 7 AM. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa Lung Center of the Philippines ang ating makakausap this morning. Ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, si Dr. Jubert Benedicto. Dr. Benedicto, sir, good morning po.
21: Good morning po, Sir Alad. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay ninyo.
1: Yes, sir. Nako, pag-usapan muna natin, sir, itong medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Insofar as your hospital is concerned, of course, ano po mga update tungkol diyan? Kasi mismo nga Malacanang pinamamadali sa ating mga government hospitals yung pong pagkakaloob ng tulong sa ating mga kababayan by way of this particular project, ito, itong medical assistance to for indigent and financially incapacitated patients, Dr. Jubert, sir.
21: Well, magandang umaga po ulit at kumuha nga po ako ng mga datos mula po sa aming financial department. So ang nakikita ko po, ang latest po naming update, siguro po na i-implement na namin through the MAIFI program, yun aming pong tinatawag na zero balance billing. So ito po ay nagsimula latter part po ng September last year. Tapos hanggang ngayon, let's say bandang end ng July, ang datos po na nakikita ko ay almost 4,000 patients po sa lung center ang nakinabang dito. Totaling ang equivalent niya po halos 222 million pesos in the past 9 months.
1: Opo, ito ay bahagi ng ano, yung aspeto ng zero balance billing, Dr. Jubert, sir.
21: Ayun. Opo. Pag sinabi po kasi nating MAIFI po, so isa siyang programa tulad po na nabanggit nyo, Sir Alan,
1: opo,
21: na ito po'y para sa mga indigent tsaka financially incapacitated. Ibig po sabihin yung talagang mahihirap nating kababayan. At dito po sa Lung Center, na i-implement po namin yung dire-diretso ever since po nagsabi po yung Pangulo natin at yung DOH Secretary. So, iba't ibang pasyente na po na kinabang nito. So, this is on top of po dun sa kanilang pribilehyo bilang PhilHealth member, pag meron silang special discount tulad po ng pagiging senior citizen or PWD. So, this is on top of it. So, ang nangyari po, nasi-zero balance billing po talaga yung mga pasyente namin.
1: Ayun, at we understand na malaki ang pondong inilaan ng pamahalaan para dito sa aspetong ito, no? Almost 3 billion pesos sa mga specialty hospitals. Gaya limbawa ng Lung Center of the Philippines, sa panig po ninyo, moving forward, paano po ika nga higit na mabibinipisyuhan ito ang ating mga kababayan sa darating na mga araw, sir?
21: Magandang katanungan po yan. So siguro po bilang director, ang emphasize ko lang po, hindi ito bali isang programang stand alone, no? So dapat maintindihan po ng kababayan natin na this is on top of the other programs. That means yung napaka-importanting aspeto po, yung ma-integrate po siya ng maayos sa ibang programa ng gobyerno para number one po, makinabang talaga ng yung dapat makinabang, makikinabang po sa ganitong programa. Number two, hindi po magiging redundant. So, ibig ko sabihin, kung ikaw ay nakikinabang naman na sa isang programa, hindi naman tayo dapat kukuha mula sa MAIPIP tsaka mula po sa ibang programa para po talaga ma-maximize natin yung benefit na to. Ang top of mind po namin talaga, nakinabang po ng malaki dito sa Lung Center yung mga pasyente po nating may mga cancer sa baga na dati po ay talagang kung saan-saan sila kumukuha ng pondo. Ngayon dahil may MAIFI po, isang puntahan na lang, isang kargahan po doon ng pondo. Ang iba pa pong nakinabang yung mga pasyente pong kailangan lagyan ng tubo sa kanilang mga baga para po ma-drain or ma-evacuate yung tubig sa kanilang baga. So ang laki po ng pakinabang sa kanila kasi lahat po ng instrumento, lahat ng OR na dati pong may singil, kahit po charity yan, no? Siyempre may gugugulin po tayong mga accessories na kailangan nila.
1: Opo.
21: Ay nalibre po dahil sa MAIFI program.
1: Ayun. Okay, at pinag-uusapan natin, kayo na rin ang nagsabi na maraming mga aparato at kagamitan ang pinagkakaloob doon sa talagang mga nangangailangan. Kung halimbawa sa kasalukuyan, on the average, ilang pasyente na may kaugnayan dito sa problema sa baga, halimbawa, ang kayang sabay-sabay na may accommodate ng pasilidad ng ating Lung Center of the Philippines, Dr. Jubert, sir?
21: Opo, nasa datos po namin, bale in the last 9 months or so, almost 4,000 patients po yung nakinabang po dito. So sa Lung Center po, i-assure natin yung mga kababayan po natin na as long as, syempre dapat pasok ka po dun sa kailangan nating mga inclusion or criteria po para makinabang ka sa MAIFI program, lahat po yun nasasagot. Yung mga tubo na kailangan, yung let's say yung mga pantahe, no, yung anesthesia na kailangan and everything for any special procedure para po sa bagay. Yan po ay kayang-kaya pong ikarga sa Lung Center of the Philippines.
1: Ayun. At syempre, yung dinidescribe yung mga procedure, syempre, mga hindi ordinaryong procedure ang mga yan. Highly specialized na may kaugnayan sa baga. Ika nga. Sa aspeto po ng mga equipment, mga modernong equipment lang ng Lung Center of the Philippines, nasaan na po tayo sa kasalukuyan, sir?
21: Napakaganda pong balita na kahit papano naman po ay we can stand toe-to-toe maskin po sa private hospitals in terms of updates po sa equipment. Ang masasabi ko lang po, tulad po nung last budget, nabigyan din po kami ng pondo para sa isang bagong linac machine. Yan po yung nagbibigay ng radiation treatment para po sa mga may cancer pong pasyente. So nakakuha po kami or makakakuha kami within the quarter ng isang bagong high-end na linac machine. Yung nadidinig pa po siguro ng ibang kababayan natin, yung equipment na robotics. So maskin po yung pinong-pinong procedure sa baga, na robot po yung gagawa para po mas maging precise. Meron na rin po ang Lung Center. Makukuha po namin yon in the next quarter. Kasama pa po dyan yung ibang accessories para po sa bronchoscopy o yung pong parang teleskopyo na pinapasok po sa ilong, diretso po sa daanan ng hangin para po makita at mabiopsy po yung mga may bukol sa baga. So available po yan since last year po, since the past 2 years. Pero ngayon po, yung mga high-end na mga accessories makukuha na rin po dito sa Lung Center.
1: Ayun, okay. And of course, through the MyFIP program ng ating pamahalaan ng ating Department of Health, well, ano ang nakikita nyo pang matinding magiging positibong impact nito sa ating mga kababayan sa hinaharap, sir?
21: Bali, yung nakikita po namin tulad po kasi for the past few weeks, for the past few days actually, busy po kami dun sa budget hearing na nangyayari, no? Both sa Congress and sa Senate. So ang maganda po sa during sa mga budget hearing, nakakausap po natin yung mga mambabatas po natin, lalo na mga congressmen na they represent various areas po sa Philippines. Ang nakikita ko pong maganda sigurong kumbaga ilulook forward po ng kababayan natin ay yun pong mas lalo pong pinaigting tsaka na mas invigorated po yung MAIFI program.

0: mas lalo pang napahirapan ang pasyente dahil po dito sa MAIFIP. So na-envision ko po na as long as this is properly implemented po at maging maayos po lahat from the patient to the doctors and everything, magiging maganda po ang kinalabasan nito para po sa lahat.
1: Opo. Okay. Nako, Dr. Jubert Benedicto. Sir, salamat po na marami ha, sa mga updates na ito at sa mga impormasyong ito mula sa inyo sa Lung Center of the Philippines, sir.
0: Magandang umaga po at maraming salamat po sa pag-imbita sa Lung Center.
1: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang Executive Director ng Lung Center of the Philippines, Dr. Jubert Benedicto.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 46 and a half minutes na makalipas pong 7 AM. Sandali lang ha, ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 48 minutes na makalipas pong 7 AM. Ngayong umaga, tayo po makikipag-ugnayan sa Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Makakausap natin ang chief nila ng Climate Monitoring and Prediction Section, si Ma'am Annalisa Solis. Ma'am, magandang umaga po.
9: Yes, magandang umaga po, Sir Alan, at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng ating programa ngayon.
1: Yes, good ma'am. Po. Good morning, ma'am. Una, makikibalita kami. Ano na ang status muna ng El Nino natin insofar as the Philippines is concerned, ma'am?
9: Well, sa ngayon po, Sir Alan, ay nasa strong category na po yung ating El Nino. So, ibig sabihin po, from moderate to strong to become strong na po yung ating El Nino is present in the tropical Pacific. So ang ibig sabihin po niyan, mas lalo pong umiinit yung temperatura ng ating karagatan. At sinasabi nga po natin na predicted po natin that by end of December 2026 ay possible po na ma-reach nito yung very strong category ng ating El Nino.
1: Opo. And habang nagpi-prevail itong strong sa kasalukuyan na El Nino and towards the end of this year, very strong El Nino, ano po ang magiging mga karakteristik ng bagyo na papasok sa ating bansa kung mayroon man? Please, ma'am.
9: Sa ngayon po ay patahin na po yung ating habagat, although may mga possible pa rin po ng surge ng ating habagat sa ngayon. And kapag magtatapos na po yung ating habagat, so mapunta tayo sa transition and anihan, may mga possible pa rin po na mga bagyo na madidevelop or papasok sa Philippine Area of Responsibility. Mostly po possible ay sabi nga po natin ay typhoon at super typhoon category. But there were instances po, may mga taon na medyo mas malimit na lang or po kaunti na lang po yung bagyong pumapasok at the last quarter ng taon. Kapag po meron tayong ganitong El Nino, so lalo na nga po ngayon meron tayong strong El Nino.

0: meron din pong possibility na kukunti na lang po yung bagyo na papasok by end of this year.
1: Ayun, kukunti yung bagyo, pero nabanggit niyo ma'am na baka mas malalakas ang mga ito, ma'am?
0: Yes po, ma'am. Possible po mga typhoon at super typhoon category, at mostly po yan po yung mga possible na mga landfalling or crossing ng mga bagyo.
1: Okay. Ayun. Well, bago tayo tuluyang magtapos, Ma'am Annalisa, we understand na merong isang climate forum. This is the 200th climate forum na ang pangunahing nakatutok ay ang pag-asa. Give us some updates tungkol dito at ano ang maitutulong nitong climate forum, ika nga, lalo na sa ating mga ordinaryong mamamayan. Ma'am.
0: Well, bukas nga po, September 23, marks the milestone ng pag-asa po sa pagkukondak ng National Climate Forum. So ito po yung ginagawa natin, 1-1, ready lang para makapagbigay po tayo ng mga updates at makapagbigay din po ng advisory, lalo-lalo na po dito sa ongoing nating alignment na becoming strengthening. So ito sa mga significant po nito is yung mga possible po na anong mga kailangan ng paghahanda at bigay ang mga lahat ng mga ginagawa ng national government, including our partners, yung mga tinatawag po natin mga civil society organizations at yung government organizations and humanitarian country team, kung paano po nasama-sama na ibigay yung lahat ng mga efforts po para malabanan po o magkaroon ng sipat na intervention dito po sa ongoing nating El Nino. So yun po yung bibigay po natin motive dito po sa conduct ng 200 Climate Forum. So inaayayahan po namin yung mga face-to-face na participants po namin, inaayayahan din po sa park in Radisson Hotel. So invited po kayo din doon sa Alan, so makapunta po kayo personal doon.
1: Opo.
0: And also live din po sa official Facebook account ng Pag-asa at sa YouTube channel po ng BOSK Pag-asa and also via Zoom po. So invited po kayo lahat para maibigay po yung update about the latest update ng kanyang.
1: Opo, ayan. Ma'am Annalisa Solis, nako, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyong Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa. Thank you so much, ma'am.
0: Morning po.
1: Yes, ma'am. Good morning. Si Ma'am Annalisa Solis, ang Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Meron pong mahalagang paalala ang Philippine National Police sa lahat ng mga security agency. Alamin po natin ang balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: J. Mark.
3: Magandang maganda mga pinaalalahan ng Supervisory Office for Security and Investigation Agencies o PNP SOSIA ang papel ng mga private security personnel bilang una line of defense sa mga paaralan laban sa posibleng violent incidents. Sa memorandum advisory na pirmado ni SOSIA Chief Police Brigadier General Glenn Cinco, diligan din ito na dapat trained ang mga private security personnel sa armed intruder protocols. Kabilang na ang agarang pag-secure sa mga access points kung ligtas kung gawin at pagpapatunog ng alarm. Inatasan din silang panatiliing maluwag ang mga daraanan ng mga responder at gabayan ang mga ito pagdating sa paaralan. Inimoin ang mga private security personnel na patuloy na makipag-ugnayan sa mga school authority at kung maaari ay lumahok sa mga safety drills para sa active attack incidents. Inilabas ng naturang tanggapan ang abiso kasunod rin ang mga naitatalang karasan sa iba't ibang mga paaralan na kinasasangkutan ng mga kabataan. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, September 22, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon. Thank you, thank you. mga co-pilot naman natin sa technical side, Alvin Pelgone, Jo Marie Referial, Arnel Villamor, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.